0: Oni ojo keta osu kefa odun 2026 3rd of June ojo Wednesday gbogbo eda to ni ori ofe lati gbo mi laaro meraba hada yekwa bahada yanadas gbogbo eni to gbo mi mo ma ki yin ku orire eje ajo yin oluwa gbogbo igba ti n ba lori ofe lati yin olohun mama so pe orire nla lo je esa oku ko le yin oluwa alaye le kan lo ni ori ofe olorun ti o gba ki ota mu emi re lo eni to pa omo eni to da emi re si eni to fu o lori ofe lati wa laye lati wa laye mu fe ka jo yin ologo ajobo laaro yi mu fe ka jo fi emi moriyan si eni la istreli mu fe ka jo kan sara si mu fe ka jo so ko se o gbogbo eyin te ni ori ofe laaro yi e le je ka jo yin oluwa aki aleluya meje si eni la istreli baba je ka jo ke o aleluya meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

0: evangeli eyin te nilo ibukun lati odi orun e gbe omi sibi radio ni e wa je ka jo gbadua e mu ogede eyin dani o gbogbo eniyan iran lowo ti mara deyan nawo iran lowo si aye mi iran lowo ti mu ara de eniyan nawo iran lowo nawo iran lowo kara ko le de mi nawo iran lowo ti mara deyan nawo iran lowo o ya adua
1: oruko je
0: Managa baga baga baga baga
1: baga
0: baga baga baga baga baga baga baga baga baga
1: baga
0: baga baga baga
1: baga
0: baga baga baga baga baga baga baga baga baga baga baga baga baga baga baga baga baga baga baga baga Lower, oju rere re si wa titi lai e ko le pe dale sugbon ayo nbo ni owuro e kiesi eyin te tin be ninu ibanuje fun ojo pipe mo lu ase ese bibeli pe ni owuro kutukutu yi ayo to reti bo ba same loni agbele olowo
1: amen
0: ayo ojo pipe agbele olowo
1: amen
0: ayo ojo pipe agbele olowo
1: amen
0: ayo ojo pipe agbele olowo
1: amen
0: baba ma fi ti won pe ni iran lowo ma fi ba ile keni sere teyan ba ri iran lowo ju e lo no matter oye ti ojo ori re le je oju olowo be ni sa wo bi teyan ba ti ni iran lowo to ju ti e lo in to le se ni pe connect pelu e mo wo bi bo ba binu e iran lowo lo binu emi awon wo bi

ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni ni ojo keta ninu osu elekefa odun 2026 Pastor Odekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun e dide nle oni to ni ojo anu mi ikan ninu awon ojo ti a ko gbodo fi se awewa ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi e gbe body yin e ma bo e ja wa si bi pepe e ja dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju okan soso ajanaku eni to mi gbo kijikiji mommy ati daddy e dide oh bibeli ni eni to ba rewesi ni ojo iponju agbara onitohun ko to nkan labi akoso bo ti wule kori adua meji pere la gba kin to jade ku onu program yi e ma bo ni bi pepe ojo meta kan be ninu ose ti eniyan gbodo fi se awewa atun ti kan ojo yen ninu ose ati ninu osu yi alakoko oru e leleyi ni bulletin gbo mi bulletin gbo mi mommy ati daddy ojo meta yen ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isemi lati ya si mimo elekeji oni ojo Wednesday bi eleyi ojo anu oni awa gbagbo aye gbagbo ko ni lojo irubo ojo ti e bo mo fin ojo ti e bo mo da ojo eleketa oni ojo jimo oloyin eyin ayan fe e ja dide ka mo bo ni bi pepe a fe rangeli se laaro yi an eje mo tan yin adua meta ni olohun ki ko e mo bo ni bi pepe e ja sari gbadua meta ti olohun ki ko akoko ninu adua ti olohun ki ko laye ni adu ope bibeli ni eyin mi oni nigba ti e ba yin mi eyin eniyan mi ma je ki sunkun ile ko jade fun yin je gbogbo bi te ba wa laye mommy ati daddy e dide e ma bo ni bi pepe e ja lo do bale ja lo kunle ka dupe lowo baba mi esa ko sin to kuku gbe wa debi pelu gbogbo situation anu lo gbe mi ati e debi so nibi ta ba kunle si nibi ta do bale si e kan mo juwo si anu lo gbe mi debi adua meji kan to ku ti Olorun ki ko.

0: daddy.
1: Na gbogbo eyan omo Olorun ki gbe baba mo dupe oba to po ni pa ti agbara o ma se eyika otun eyika osi Olorun ki ko adu ope mo mi so Oluwa mo dupe fun aye mi mo dupe fun aye awon omo mi mo dupe bi to ba mi de mo dupe bi to n ba mi lo ogo ni fun o Jesu eyan ayan fe e je gbadu elekeji ti Olorun ki ko o na ni adua fun idari je ese o se se mo si mo be wahala tin se wayi ibi ta bara wa ni Nigeria yi ese na nbe ninu e bibeli ni bi awon eniyan mi eyin eniyan Olorun te awon ta npe oruko mi mo ti an ba le rera won le ba se dobale so gbogbo eyin si si mi e dobale gbogbo eyin omo Olorun mo awa baba baba e je gbogbo wo dobale e kan je akigbe Olorun jo darijin wa oni ti won ba rera won sile ti won si toro fun idariji ese oni ma gbo adua won ti won si gbadua ma gbo adua won lati orun ma si dari ese won ji won ma si wo ile won san Nigeria sai san ntin ja bo so wa ji ni gbe ti won fi nko wa lomo ti won fi nko wa lawon eyan lo re eyi kan otun eyi kan o si eni baba darijin wa nitori iku atajinde re sanu fun wa Olorun gba wa a le damu a le da se mo ati si o dari ese wa ji wa so gbogbo eyin omo Olorun mo fi adua isawe wa so jade lenu awa mo pe o ija ti wa ki se tara o ni agbara ninu Olorun lati ba wa wu awon ibi giga gbogbo awon omo Olorun la jobale Olorun jo ro ti eje re ro ti ku atajinde Oluwa dari ese wa ji wa ro ta awon omo wewe ro ta awon alaboyun Olorun sanu wa ni Nigeria Jesu Oluwa wa e wa dide nle mommy e dide nle daddy adua keta ti Olorun ki ko re o o na la adua fun anu e kan nawo kili o to su loni Olorun sanu mi Olorun kili o to su loni emi awon woli sanu mi ba se nfenu awe awe wa di meta loni ta n gba adua to n bo ni church loni ni ago mejo abo mo ti so lana and ni ago merin na ba se se niyan eni ti o ba ni opportunity lati wa taro a pade ni agbara Olorun ni osan and agbara di fun 77 enowo yen ke baba nitori ku ati ajinde Jesu sanu mi Olorun Olorun ninu ipa atagbara sanu awon omo mi Olorun e wa fele ikun Olorun jo gbogbo awon omo ti won ji gbe gbogbo eni ti nbe lo wa ji ni gbe Olorun sanu wa iwo to ba mo pe adua nikan lo ni to si mo pe ija re o ni bo lada o loko to fi le ja sa mo fadua se this is not the moment to complain asiko lati na ka lebu si enikeni ko yi yisu ni won ti mo jiyan gbe oba buku kan be ti an pe le rodu bo se ko Peter ati James niyan bibeli ni okoko nawe o mu James iyan Jacob o be lori o se yen la se gbe elekeji o nawo sinu ijo bibeli lo tun mu Peter na kini ijo se eyin ijo o won ni won bere si fi itara gbadua mo ra won kan ti an ki gbe kan nilo adua a nilo ka gbadua fa won bandit so omo bi to ti lo face won nke yo kan ti mo mo ni pe ogun eyan o ja won Olorun o ba ngbo gbogbo aji ni pe gbogbo eni to ku awon eyan wa atawon omo ti won ku awon omo lo nu gbo bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye Oluwa yo ja Olo bi je padua meji pere la fe gba laaro yi. Eyin ayan fe kini kan da mi loju. Olorun yo ja. Emi mimo yo ja. Angeli wa yo ja. Mo so nkan kan lana osu kefa. Oun lo ni ka ti angeli sise. Ko si si nkan meji ti awon angeli wo se ju pe won a lo ja lo. Ti n ba jade ku nbi nisin, awon eyan mi a tun jo pade lori Facebook. Iwo na try ko wa ja jo pade. Ka jo gbadua lori Facebook laaro yi. Ko wa won ti baba mi ologun ajobo le danwo ka jo tun so ba se nso tele adua meji adua ti e number 1 adua fun Nigeria atawon ti an ji gbe number 2 ibi lati mo ti ba senu lasan loni on ki gbe won ji won gbe won se kini kan ani odide ni se ko ji agbadua wo bi bo se sun to moju tai ibi ti wa Olorun wa re eyin omo Olorun a fe ti angeli sise a fe bi Olorun oba to po ni pa ti agbara and ninu osu kefa tango osu kefa lawai ninu we Luke chapter 1 verse 20 26 to 31 ibi lati ribi ti won ti ran angeli si obirin kan ni osu kefa won mo angeli nse ni bo ka to se nkan kan e dide gbogbo eyan omo olodun nawo e ke baba jo sanu mi gbangeli mi dide ko si eda olodun kan ti o ni angeli ninu Hebrew language nigbata won ti angeli tumo si a discover pe malaika ni won je angels are messengers malaika tumo si messenger the sent one eni ta ranse angeli malaika ni won je and bo go se nje ti olodun bo se wa yin o le ran won se emi oluwa ni ninu 77 ki n se nkan kan ta se ri fun gbogbo awon omo olodun ti won ni anfani lati wa si 77 atoni lo ni ma ti kede gbogbo eyin te n bo ninu service isin bo ba dake ago mejo abo ni service o bere ngba ti o ba fi di ago bi 11 si 12 isin yo wa le a gba we di ago kan abo loni ni gbogbo eyin ta jo ngba mo nbo
0: hello baba mi emi omo yin latori afefe di o de tun jo mo ijo comfort life ministry ni ijaye ni ajala mo dupe lowo olohun fun re tolohun se ninu aye mi baba mi isegun o sele bi pe mo ni fibroid lati bi odun meso seyin mo ti koko se ri nigba to lo tu wa pada ipade wa je multiple ni last month ke se program lori afefe ke fi soro lori awon to ni fibroid ke fi so wi pe awon odun ni ko ma se elomi won ni ka awon ma se ko ma ba ku ke fi ni ka jo kon lo se so temi na wa lara mi ti mo ba po o se pe lati January odun ni kide ti wa worse mi o le jade mi o le se ko computer odun ye gbigbigbe ni so nigba to wa won lo so hospital ko wa ni mo ma se ni ti ya lenu olodun baba mi lati osu meta this match mo ti san owo ka fe fi se operation ba se wa san owo ton bbp se high ni ati aya ma se pe mo ba so pe mi o le wo theater pelu aya pe ni ati bbp nigbodun mo ti ri mi de ni tele baba mi on treat me for 2 weeks ko sise bo se ni ki gba ibi ko lo ni keja ni ni afri global ko ni ki lo se awon that test nigba ti mo de be baba mi ero po baba mi se ko se yin pe o mo se test ni a se test a se gbogbo e sugbon si ka nenu olodun nigba ti ma pada de hospital ogun to ni ko fun mi won fun mi asiko yen la wa bere omi ijo mewa won a so fun olodun pe operation yin I must do it she said no good also because the disturbing is too much wan so fun olodun ninu mewe wa yin pe baba mi o omi mewe wa yin yato sogun ton fun mi gbogbogun ijaya yen aya se bo ko ma se pe ati sun ise odise ati jeun odorun ri pe ara mi a ma gbon lodi lodi mo ni obi omi jo mewa yi ogbodo ri wo sun gbogbo ri wo sun baba mi bi pe ki jo mewa yen ti pe ojojumo mo gbadun ki jo mewa pe ma ti jo mewa pe jo monday ti mo lo fun mi we oso ni mo to we mi le we laarun won so fun olorun gbogbogun aya jija gbogbogun iberu fun palida to want to see it in my life again mo de tun bebe fun anu lori mi lori awon omo meti ni ta ba fe ka so sinu mi yen mo sa gbadura mo se gbogbo e this monday and I have appointments on Thursday doctor jodu mo de so fun lo pe tin ba de hospital lo doctor yo gbodo ri anything mo no traces baba mi nigba ti mo de hospital doctor yen tun wo mi o tun ko lo pe foda mi wa yato si tori lori system what is not you madam o se gbogbo series of tests mo ri nkan kan aya to se pulu ta ma so tele pe mi go kin le duro mi kin le mi mo ma ma shake mi aga ka ti ma jaja tete ji ronu baka mi de pe mi go kin le sun baba mi matrices yi jeta ko sa ya gbigbigbi ifupa mo gbe ti lo ni doctor lati ma bi mi pe is it not you ka mi ki lo se test mo ni mi ni o tun bere pe ogun wo la won fun mi tori won ri nkan kan mo wọ́n tún mú apá mi wọ́n tún yẹ̀wò gbogbogbogbogbogbò ẹ̀ ló tẹ́sí fún ẹni pé wọ́n wá sọ sínú ìpẹ́ yẹn tí ìdá kọ̀ọ̀kan mu jésù olùgbàlà ló bá mi ṣe ń bá sọ fún mi where is god mo tún sọ fún pé fáamigo mo tún drive wá sọ sí tún because mo ti drive dàdé since january mo ti drive bẹ́yìn mi ò lè drive sẹ́ni tí ó kọ̀ tẹ̀lé mi ló máa drive I drive by myself bàbá mi mo dúpẹ́ o fún ṣe ìránṣẹ́ nínú ayé mi o even wọ́n ti approve mi bá láti tọ́ ọ sí wẹ́n aṣùgbọ́n àwọn tó di operation. pe mo re ni tresisi kokan mo baba mi mo dupe o ise ranse yi gbe mi o o gbe mi tomo tomo o nima to tu ba jijo leya ni o ni won nira lapo mo ko de big bank 1000 ge ni hey baba mi o mi do mo de tu ni yen o ese kase mo ti so da mewa mi to re ti ba wa wi ele ka ma fi da mewa wa dollar mi number 1 ma fi da mewa mi dollar bo le ma so njo keji ka ko te pa le njo keji ma to so exactly mo sabe so 10,000 naira dem wa mi baba mi mo dupe mi na mo re ese ni ba mo re to ba so igari mi gba baba mo de tu wa ni gbagbo pe my peace operation is very very successful agbaro long baba mi mo ba jogun na ni omi jo mewa yen na o te wa lorun ti bi ba tun ma yo ju baba mi o ye tete ba wa se o ka tun fi mi we o ka tun gba buku se lotun lo si o baba mi se gan ka gba wo so si o
1: mama yen ni bi mi ba tun yo ju imi nwule ti e ti yo ju paper meji kan be ti emi oluwa ni kin fun yin won ko nkan si lara in ta si ko si nigba te ba de church e mo gbo paper meji yen ikan leju sinu omi we yin eyo kan le mu dani nigba te ba mu dani awon ese bibeli to wa nbe iyen le ka sinu omi omi 77 ta fun gbogbo eyan ni ojo Sunday ati anointing oil ta fun gbogbo eyan ni ojo Sunday eyin ayan fe pepe yo momo sa o e wo nto sele si momo yen o o gba iwosan sister yen ni mo ti drive oko nisin lati January ni because of high blood pressure and systematically won mo wa ko gbogbo aya bigbigbi iwo na wo ba ye se nse nisi eyin kan be nbi to je gbe be se ngbo mi lowo bayi aisan re ni da ko yen a pade church laaro yi temi oju pe kemi o gbadua emi ko mu wo yan san pastor ko ni wo yan san olohun ba ngbo angeli gan ko ni wo yan san olohun loduwo san gbogbo le ni bo lo wa emi si ti kilo fun yin mo fi da mewa esere bolohun ba ti bless ye atete san da mewa atete so re majemu ti e la tete ton ri mi eyin kan ka so mo yin san jo to ba fe pari yin so re majemu mi to ba dola kin lo de to n fi mireku e dola eyin ayan fe kin to soro nipa on ta fi break laaro yi ni agbara eni to laye atorun a n bo ninu service lati iworo de wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen mami e jajo gba we o gede wewe mejo mejo pelu eyin meji meji la fi break eyin te wa ni das pro ele mu ogede meji meji to ro gede yin to bi gan so te ba n gbo mi laaro yi mo fi si awewa jajo pade ma tun bo sori facebook ni 6:30 nisin ma kan lo 30 or 40 minutes ko to di pa tun pade ninu service eyin omo olohun baba mi si n se bebe bi tatijo awa la sin bi tatijo eni kan ni woli en laduwa meji la fe gba be ni eyin wo le isan re majemu yin te fe san ti na loni o fe san ti e ta bo need a mewa kan to fe san e je fun yin la count number church bibeli lo so be e kan la si mo se be losu o ni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu eyin ayan fe o eyin omo olohun o ni loju anu se iwubo majemu re so re anu san ida mewa e le lu account yi ninu we Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu fi rugbin e wonu majemu account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International ni o gbe jade Access Bank bi yan ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank wa ni olufe se ko wa wo nti o sele ninu ipin rawe and eje n fe le ikun nje je mo pe o angeli o si le ranse and mo fe so nipa ise ti awon angeli nse ninu we Luke chapter 1 verse 19 ibi lati koko discover pe angels their messenger enikan ni be onise iranse ti mo je ise ni won ise ki won mo je iroyin ayo ni nbe lowo won egbo nti bibeli so ninu we Luke chapter 1 egbo bi gabriel se pera re ni verse 1 angel ni je be angeli anti n ba soro debe angeli meta pere n bibeli salaye fun wa imo bi tawon kan ti mo ro ko awon angeli je mo da ko o se se ko je pa awon angeli to ti subu angeli meta pere bibeli se tobi toyi ni won se si da ko re enikan ni esawu mo n pada bo ta ba le debe e wo verse 19 o ni angeli na si down ni verse 19 Luke 1:19 o wi fun pe emi ni Gabriel ti ma n duro ni waju Olorun emi lo ran wa lati so fun o ati lati mu iyin ayo e so pe iyin ayo won yi fun o wa gbogbo eyan dide ke gbowo lori e se kigbe baba to ba ni gbagbo ni o eyin te ba ni gbagbo ni eyin te n tele program yi eyin te mo pe titi dola Olorun se n gbadua awon kan ti de level bi to je pe won ti gbagbo padu igba eyin wo le gbagbo padu asi n gbadola iwe la won tin so we eni baba ko to dale angeli ti o fun mi ni royin ayo si mi awon angeli kan be to je pe royin ayo won gbe ki o le mi ni Gabriel ikan ninu awon angeli ta mo ko eniye o su kefa la waye o awon angeli o mo kakakiri a fe gbo royin ayo ko to dale pa awon omo ti en ti gbe diriri o a fe gbo royin ayo pe owo re ti en ti en gbese le ti jade a fe gbo iroyin ayo pe won fo me admission kan yi a fe gbo iroyin ayo ko loyun o a fe gbo iroyin ayo pe letter ise re jade COS yin jade e kegbe baba je n gbo iroyin ayo and tin ba ti ku nbi nisin ma sare bo sori Facebook e je so pe ago mefa abo si ago meje koja iseju mewa enikan ni kilode to ba digba ta ba pari awe a pada si normal time wa 6:30 laaro yi fire for fire eyin wo le gbagbo pe titi dola iroyin ayo si wa kini won pe ni iroyin ayo iro idunu ti won so fun o to munu edun anti iroyin ayo ba de emi eyan si soji te ba re ntin ku lo to ba gbo iroyin ayo yo soji lojiji iroyin ayo lo suwa mo wa notice e pe gbogbo bi won ti gbe iroyin ayo nu bible angeli ni won ran ti e na nbo e lo mura mommy a jo gba we ko si sin ta mo fi kigbe oluwa mo fe gbo iroyin ayo Olorun mo fe gbo iroyin ayo ise mesan ni awon angeli mo je ise mesan won mo se ninu aye angeli po de bi pe nigba ti mo ka bibeli mi lati nu we Genesis wonu we ifihan in fact bi eyan na won se po won lo won bo ni e jade eyan mo gbogbo eyan mo Olorun bo ba se n bo mi gba we pe ogede wewe mejo re ati eyin meji meji eyin te wa nilu oba mo ti so le kan angbara adi fun 77 ni but I'm born church laaro lati wo rode wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen and se wa so nkan fun angeli le boy ye ele awon angeli kan be ti mo boy ye won kale and ni kete ti an ba boy ye won le won da bi eyan angeli angeli mi e je so le so bayi wi pe ninu we Luke chapter 1 verse 1 to 12 you will Luke chapter 1 verse 1 to 12 ari baba kan ti won pe ni Sakaraya omo odun 84 ni ngba to pe 83 angeli yo si ninu temple o ni Sakaraya mo banu je iwo na deni ti o loyun iyawo ori o bimo logbo logbo o na lo yo si Elizabeth won lo fun ni royin ayo gbogbo eyan so le fo si waju wa kan be si waju bayi pe baba je n gba royin ayo ko to dale angeli odekunle Epaphras fun mi ni iroyin ayo ibe nikan ko ninu we Luke chapter 1 verse 26 to 31 sise ni Maria nwe lewe bangeli se yo sinu o ni Maria Maria iwo mo birin ta koju sise lore wa loyun wa bi olugbala olugbala ye yin ogbaye inu e lati gbe odi alabukun fun ninu gbogbo obirin tin be ninu aye o gba iroyin ayo ise angeli ni so gbogbo bo se ngbo mi bayi angeli re nbo lati fun o ni iroyin ayo angeli re nbo lati mo mo yo si o and oluwa so be fun o ni ka wa kigbe e bi angeli yin dide ninu iwe Luke chapter 2 e wo chapter 2 verse 10 to 11 ibi la to ti ri ibi ti angeli to ti dide ti won lo so fun awon oluso agutan tin so eran won ati bi olugbala o e ma yo e ma lo e ma yo inu yo mo dun ah ki lo de to leke baba angeli ti o fun mi ni iroyin ayo ni bi to ba wa ko yo si mi laarin ojo meje ko to di on the 8th mo fe gba iroyin ayo mo fe gba iroyin tin gbari mo fe ni testimony olorun dide ninu agbara ran angeli simi an to won ba nbo ta won angeli yen ba nbo won le mo gbe ye ko mo ba daku eyan ki angeli ko mo daku o si le mo kon won angeli angeli angeli mi e ki gbe angeli mi da Mumbo, e won ti ya iso.
0: Leri mu, leri mu, leri mu, kole baba mi. Oluwa ma sagbara dotu. Ni ojo mi de, lafta bata gbadura to, eni ka shore anu. Lafta bata gbati radio program, dozu mo tu gbati 6:30. Eni ka shore anu, lu to wo kolo wo mi, eni ka shore 1,000. Bo, ule ye pi 500. Ni mo nisi ma yi kono peche, bo, wo kubo yi ko se pe, she 1,000 ni. Olorun mo bo se man se olorun tun ya ni lenu ni o ti to lo dudu olorun de ya ni lenu o fi 1000 mo fi gba 200,000 ni ti wa tun tete mo pe ni e ti se o si ni friend ni lo se wa pe ni ni friday pe se o ri nkan kan ni se o gba lati ni and truly mi o gba lati n to to abi bo mo se ma ri gele me ni e se so bo mo se lo check account balance ni we happen ni mo gba ri pe 200,000 gbangba ti wole sibe mo dupe o e se baba mi mi na leri o e se baba mi ki mo na o se
1: nice ni wa si ko bayi mama yen lo n fe da 500 naira tele o n ba pinu ki kuku da 1000 gbogbo iwo to fe da 2000 o se da 5000 o se da ori anu to yato kan se nkan kan times 2 to fe se loni ko wa wo igba ti o ba fi dale ko wo royin ayo ti o jade nipa igbagbo ebeli wu ebo to san ju ti ke ni lo igbagbo leyan ma fi wubo o igba ti o ba fi di ose ti nbo ko wo nti baba mi ode wo nu ipin rawe eje mo lo gbogbo eyan omo lohun eyin wo le fe so re majemu yin olore anu gbogbo eyin te ti san so re anu oni lojo anu gbogbo yin e mo fi mama mo fi da mewa re dollar eyin omo lohun san da mewa re bayi account number church nile 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank comfort life mission ni o gbe jade bi yin o ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 comfort life mission international lo ni o gbe jade first bank wa niyan bi n ba ti kuro ni isin ti n ba ti le dide fuya mo n lo sori facebook ibe ni ma wa lagbara ẹni to laye atọrun ori facebook ni ma ti mo gbadura fun ọmọde atagba ni ago mefa abo lori youtube e pade mi youtube ati tiktok laarin 40 minutes iyan naa ti tonu ko ni nkan gbogbo eyin ọmọ ọlọrun ti won bi loni e wa kunle oni le n se birthday yin ayajo oni ọjọ kẹta ninu osu kẹfa iru ayajo bayi ni won bi o eyin te mark wedding anniversary iru ayajo bayi le mari emi kan pase ni ninu ile yin iwo ọmọbinrin iwo baba iwo mama to mark birthday e gba iroyin ayo iroyin ti o mu kinu re o dun iroyin to je titi dale ati wa tomo ati gbogbo eyin te mark birthday ati delay oye egba in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary Nigeria o to di on the earth loruko Jesus ka gba iroyin ayo in Jesus name enikan ni woli kele se bibeli ta fe ka atomode atagbe gbo o ese bibeli la ka o iwe Psalm 95 titi wo 100 kekeke ni won le ka gan ko to mo bo ni isin Psalm 95 titi wo 100 lati iwe rode e wo moto gbagi ele fe so ni we ma e bere church olorun ojiji kini kan be ti ma fun gbogbo eyan ni 77 o ti pe nkan meta bayi ha gbogbo eyan omo olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 ewo eje mo lo sori facebook ati tiktok it is well god bless you
2: Lagilu FM 96.7 La Gelu FM, Jagaba Gogo Retio, Ma.

se yin ba 11 dide emi ni gagombo wa lori eto laro teni o Aziz Ademola aka Granny Zaka o gani mi vida wa ti o ma je gala fa ti wa gba dada ni bigi bigi kaakiri agba nlaye o di omo lawo lolotu eto ya leso agosi niyan Ola Liam za loruko temi di top striker ele to gallant gan ba ti wa n gba si labi omo igbalagba bi omo afeti ko gaga bi omo eko lagbodo yin be yen

wa go bu ko lede wa naija o ati gbogbo eti to ngbo ikani bo kede se ma je niyan tori ki se eyan olohun oba ni o ya gbagbagba lati be ya bere ni bu ba igbadi ko ti super eagles lo lede wa nigeria naija lo world cup lo to sugbon e na wa lara awon ti won gba ifi ti won gba ifi gbagbagba lore sore leni yo baba tin da go mejo ku seju meedogun 7:45 p.m. lasale olede wa nigeria nilu woso ama olede poland ojo ma gbe nkan yewu laarin ara won iko mejeji na ni olo sinu dije fe ya agbaye sugba friendly match o waye lasale yi o eje ngbe yin debe won ti pe ogun agbabolu ni buba igbarade tori pe kevin bazi o na ti da po mo won lana won je agbabolu ogun 20 players to wa ni buba igbarade ko ti super eagles to lede wa nigeria won ma koju olede poland awon robo lewandowski to ba ti nde lasale yi ago mejo ku seju meedogun 7:45 p.m. ifigagbagbo won mo waye nilu woso o ya lati be o di buba igbadi ko ti super falcons nilu kene ikene erege ibi ti won ti ma gba lejo lede ti senegal ma bale bagbe leni gege bi won se kowe re o olede senegal lobirin ni mo nso o fe gbo iko olede wa nigeria super falcons ifi gagbagbo lore sore oni beji to ma waye ika lojo jimo ika lojo monday lojo jimo wo koju olede senegal ni papa sere ti remo stars to wa ni lu kene the same place to ba dojo monday oni beji ni gbogbo e imura sile idije ife eye ile adulawo iyen wafcon to ma wa ilolede morocco awon agbabolu to wa n buba igbarade joy omewa tosi di main tony penny blessing ilivieda folasade ijamilusi andali ngbeji ngozi okobi pelu amarin sola babajide gbogbo won wa nbe o e ma gbagbe wipe awon asisa to so ala won ti wa nbe tele ri ero tun ti po si ni buba igbarade bayi awon bi marun won ti wa nbe tele o to di pe awon meta ti wa nbe tele ka won bi mejo to ku won bayi bi nkan se ri lapa be yen niyan o ya lati be yen as you dey go o dinu idije MPFL gomina ti pinle enugu ta ba so nipa barrister peter ndubuzi mba barrister mba o ti kedu ebun owo fi ko rangers international ti lu enugu to nti awon igbimo to sakoso won ti e fi lanfani ati jawe olubori ninu league to sese tenubodo sa 2025-2026 to tenubodo yi se fe gbo gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti ń tú àlọ́wọ́ owó ti ń lọ bí mílíọ̀nù lọ́nà ọgọ́rùn-ún náírà 100 million naira ní ìjọba àpínlẹ̀ enugu ló gbé fún àwọn agbábọ́ọ̀lù ẹ̀rẹ́ pin láàrin ara yín lórí òjòrí 100 million naira kí àwọn agbábọ́ọ̀lù ó pin láàrin ara wọn fún ti gbé ẹ̀bùn gbígba ìdíje league olóde wa nàìjíríà sáà 2025-2026 kò tẹ́ síbẹ̀ o ẹ̀yin ìgbìmọ̀ gẹ́gẹ́ ẹ̀yin management ẹ̀yin náà gba 50 million naira ẹ̀rẹ́ pin láàrin ara yín bákan náà àti agbábọ́ọ̀lù o àti management o wọ́n lẹ́tọ̀ sí c of o ilẹ̀ plot kọ̀ọ̀kan nílùú enugu kálukú ọgbà certificate of occupancy c of o ilẹ̀ plot kọ̀ọ̀kan náà ni wọ́n gbà o gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn wípé àní ẹsẹ̀ dáadáa láti gba léègì ọ̀dẹ̀ wa tún jẹ́ kódì ímọ̀ wípé àtúnṣetọ́ gbẹngbẹ́ ọmọ abápápá àṣẹrẹ nnamdi azikiwe eléyìí ọmọ gbàlejò ìdíje caf champions league ní sáà 2026-2027 gẹ́gẹ́ bí gómìnà ṣe jẹ́ kódì mímọ̀ nìyẹn o ẹ̀wà máa gbọ́ o ó ní yínní kẹ́ni ó ṣèmí
inu dun nisin mori ya wa be se mori temi ya yi o ye kemi no mu nu yin dun oro re o gege bi gomina pinle nugun o le se pa mu papa ko rangers international se gba league olede wa nigeria o ya gbagbagba lati be ati soza ni roju oja bayi Karoju oja bi asiso ja roju oja fanfa ni eyin te n gbo mi papa julo eyin to je pe boyo lede poland gegan le wa te tin gbo mi ni apa be yen 845 ni o ehn ago mesa ku seju meedogun oni ifigagbaga o waye local time gegan niyan ni olede poland ti awon olede euro ile europe mi Ni Nigeria bi Nigerian time 7:45 p.m. ni 7:45 won wa ahead wa 1 hour bo se je niyan ki ntan mole si ara ti an gbo wa ti o si Nigeria na po repete papa julo lati olede Poland yen gegegegan na e ja roju oja ka lo pa akade ba ba de ka so owo waju ka share ka share ka share we go again eyan tun gba owo tin lo bi 1.1 million naira laaro e star 347 star 1004 star 2 ash ni o si gbe yin debe star 347 star 1004 star 2 ash ni o ma gbo gbo anfani nbe fun ninu osu yi million tin lo bi ogot no iro agbe ogota ko adota adota million tin lo bi adota adota million naira lo ma ja gbegbe nu osu kefa yi o e mo pe media jackpot nbe media jackpot o wa lapa bi ojo 24 osu kai wa la yi koto re wa ma gbo gbogbo ticket re lati ojo kini osu yi lo ma wa eligible o len to tumo si pe afi ko jawe sobi Boya wo ni o gba million kan ohun Ata o kere bayi lo loju jiji ti meku su o tete bere re bayi kan na le every week every friday e mo pe friday casport nbe bakan na daily draw ohun yen o tun gbeyin laaro yi o ti kan wo na to gbo pe star 347 star 1004 star 2 ash ni o Atu se to ba platform kashe ma je ko do mi tutu si e lokan o won se atuse kiki ni ohun o le ro wo so mu na ni o ba ti dial code yen star 347 star 1004 star 2 ash abe lowo re gbe se transfer lo fe se abi ussd code wo ya mu transfer to ba ye pe yen ni oro olorun o ba ti amu bayi banki to ti ra ticket re yo send yes e bi message iwo lo ni banki ya da db ogba seju o le mu lo sodo awon ni pos ticket kan meji meta merin ni won bo tebe ni oba lejo kankan nu to ba je gbe ussd code na ni yo gbe lo yo fun oni code ele to ma lo lai lo data aje manual e bi nkan se ri niyan o awon alaye ti mo wa se kale yi baba ku die ka to pe number ti won o pe 020

0: 14. Bo se jani e ja roju oja ka lo pa akade sugba iwo lokan laaro e ma wule woju phone e teko to jade te soju e ko to jade o le ti gbagbe ko to di gba ta yi ko to code yan si nlo ni serere nwerere bi mo se nbo soro lowo yi *347*1004*2@ ja roju oja siso ka lo pa akade ka teso wa ju e ma gbagbe pe mo so fun yin o preview ti bere latana iyen awon ipele ninu idije fe ye agbaye ati se group 1 la group A lana group B la se leni lagba lowo olon laaro e isori elekeji a wo lo ma lanfa ni ati yanyo bawo lo se ma je kini ati ma se bo awon egbe agbawolu to wa nbe bi awon olede to wa nbe oruko oluko ni won ti je style wo lo nlo bakan na kini ranking won ninu ajo ti FIFA bo gan won se yanyo star player melo lo wa nbe iko wo ni tin gba bolu gbogbo ele janfani o je kan mo leto e ja roju oja ka lo pa akade kin de ma fi akoko yi ma fi dupa lowo gbogbo eyan ni bi eni eyin eyan bi eyan ni ti buto ro agba nla aye e celebrate wa atemi ati yawo mi ni jeta ati lana e se mo dupa o adupa lowo yin adupa pe okun o lagba lowo olohun gbogbo yin pata lato kedele olohun o ni se yin leyin nikan eyan oto mo tun dupa lowo gbogbo awon agbon safefe lotu losi yala gbogbo awon ti won ka iroyin ere idaya gbogbo awon ti nbo leyin awon ta jo je category kan na atawon to tun wa lowo waju mo dupa o adupa lowo gbogbo everybody bakan na awon to je agbon safefe ti e se ti iroyin ere idaya adupa lowo gbogbo yin e se gan o adupa amo lore o awon to je bloggers na atun kiyin akiyin o adupa pe oko to fi dori awon daily newspaper lapapo ta jo je colleagues ni bi kibi gbogbo yin patapata te celebrate emi ati yawo mi ni jeta ati lana adupa lowo yin amo lore o a ni jora wa loju olorun ni si eyin na leyin nikan lagba lowo olorun ni lo bibo yin o ni bi araye nu o e de ni baraye fowo ti lagba lowo olorun gbogbo eyin te tun fi nkan ranse si awon ma line ni ya ajise eyin o se wari olorun o fi alekun ati opo re olorun o fi ropo e ni se lasan omo tin ni omo ara laanu bo se ma je niyan o oro ti jade ase gun lagba lowo olorun e ni sasiti ni ti le ni toko ni ti bipo kaakiri agba nla aye bo se ma je niyan la la ola quarter e la bi la lezim e ja roju oja ka lo pa akade ba ba de ka so waju e ko kale
1: ara so oya nigba ti won gbo je komo latenu top striker
2: lagilu fm
3: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: s e l e r i e salary
3: ah boda mi espesso espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
4: t u r m e r i c turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
2: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo
5: Baba Ibaru ba mi segun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan.
6: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba o kese si agbe kale Baba Ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mokunrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba ngoye abu fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko eyan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokofisa yewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo

0: the first ex honorable in Gori, first ex honorable, woman go ex convict. Ati awon
1: ex player,
0: woman go ex boyfriend, ex girlfriend. In go ex honorable, the first ex honorable to ma koko yo. Pe pa won eyan wa ma to si ni eyin bayi e ki gbugbu ara ile n to ti lo o ohun ati gbugbu ohun ati jo ti ba ati jo lo se ti go bayi ki se n te ma mi kanle ogbon lo se ko ni
1: o
0: ni
1: jo awon ara ile na ti gbiyanju gbiyanju
2: o ron je bi o ko ti mi ni Abdulwasi Muhammadu Yusuf Akoyede Abakilapa
1: ibe lo court no ki se ti court
2: mo ke ti akakiri agbala yi pe aku bere se ni gbugbu to jo ni ko dani olopin kare wa buro jo ni olodun jo kan wa ile ni jo olodun jo baja ki gan to n ki wa latan won jo n ki gbugbu wa na pe akuna wo tana akuna wo ti jeta orire oni dagbe lode ni ko kan aki alaji mi ki oni bata ta to wa pale wa nbi ti won ti ko nkan la na e se o e ku gbugbu wa
0: ama ye leko na
2: ye leko infinity e se o e ku gbugbu wa ko ni re ogun
0: yin ki o n bata every year
2: every year na jo ma wa nbe ni e ni ma pada si aburo e se adu
1: nigba ti kini yen ko sele bi e mewa ni won daku sugbon adupe for long o idaku yen n dinku ni o na won tun o asin pe adupe for long bo tin dinku
0: melo
1: e meji na daku nisin
0: ni jeta
1: ben yo para de yo kan gba nbo ba ya won ni para daku mo
0: honorable nigba kan ri so
3: kan ti e wule ti je de mi pa ti le ba so pe
0: no e ba ti
1: o so ah
0: o du ba ti oro loselu to ba ti le jade
3: o ti honorable
0: ibu command ni ti kan ma ri primary se ko kan le poster la se o ti donarebu loro lo se to bo se jenu e ja wo ifi isorita wa yi isori elekeji gbugbe kile le so pelu sori e pelu awon alaye lakoko na kini record awon agbabo oledi to wa nbe
1: ka bere lati orilede ti Canada oluko ni won je oluko ni ti o wa la ta le pinu ya bi a le ku bi 5th class coach
0: 5th class
1: Jesse March oluko ni won ta ba so nipa orilede Canada best result won ti ninu dije fe ye agbaye o na ni pe 1986 2022 o na ni pe ami ti won fi jade ni group stage lo yato I se pe won te so waju sugbon bi keyan fi 1 point jade ko fi kini gbon lodun yen
0: ko
1: fi jaku nbe won la mi to
0: ni Qatar ni 2022
1: won la mi to yato FIFA ranking won lowo
0: ben
1: 30 ni won wa ni FIFA ranking lowo ta ba so nipa orilede Canada sugbon won lawon agba ballu ti opolopo eyan damo ta ba so nipa Jonathan David
0: ninu
1: ko gba ballu ti Juventus ninu ko ti Juventus won lawon agba ballu Afonso Davies na lara awon agba ballu
0: won
1: bakan na Figueiredo na ninu ko gba agba ballu ti Bayern Munich lara awon agba ballu won sugbon won lo kon ti e won lawon agba ballu kaakiri won ninu Villarreal na won ni ninu ko ti Sassuolo sugbon won to tanju o na ni Jonathan David won ati Afonso Davies
2: ta ba ti wa wo iko ta so ro pe Canada a ri pe won le ma ti ta ba wo group ti won wa nigba ti won lo o si difficult ju ele lo die nigba ko ta ba ta wo pe won ton wa je host country o suna ta ba wo bi group se ri pe won si le wa nbi ipo keji abi ipo eleketa won ipo keta won o wa le se ko je pe le gbe won jade o abi ko ma le gbe won jade bo iko ina at least iru as for series ta wa daruko ko 100% okay lo bayi ta ba wo
0: o
2: madeku banu bayan mun so ta ba so ran pa iko leyin pe won wa nle pe ololufe le satileyan alailegbe fun won ati pe group ti won wa na ke si group kan to lead in the that you was Switzerland european ni kankan be nbe to je pe eyan le ma be run mo gbogbo yoku bi egbe ni won so emi won ge bi pe pelu host ti won je ti o add ma value ti won o suma kan wa ni ipo akoko iko keje abi ipo eleketa
3: ta ba ni ka wo dada emi le so pe o sese ki won ma le se ipo elekeji tori pe ta ba wo sori ti won wa ni bi ti Switzerland Bosnia Herzegovina Qatar ati Canada ta ba wo Bosnia a ri pe bo se qualify wa sinu idije o je ona to lagbara tori pe ipo elekeji ni won se jade ni group lọ́dọ̀ tí wọn kó tó di pé wọn lọ kojú orílẹ̀-èdè ìtàlú
2: wọn ti ọkọ padà wales ní playoff
3: tó fi jẹ́ pé wọn fi padà yan yọ ní tó túmọ̀ sí wípé

0: Afonso Davis yen ohun ma wulo fun orile ede yen but ta ba wo isori ni bi te Switzerland wa to je pe ko padanu to fun yan yo wa sinu idije fe ya agbaye
1: ohun o tu
0: so he ko lose rara Bosnia na e kan pa pede lohun na padanu ni group won so ni to tumo si pe awon mejeji yen ma emi a ko tip won
1: 1-2
0: 1-2 ma ko mo awon mejeji ani won la ma wa 1-2 si so wa to ba wa pe biya pe ipele keta even though go ipele keta e go ma fe lo fun orile ede Qatar tori pe ebe ni tori ta ba wo orile ede Qatar most of awon agba ball won ko se awon agba ball to loruko but won ni oluko ni to je pe o se se ki oluko ni yen ko se ran lo fun
2: United
0: yen o orile ede Spain
1: Julian Lopetegui
0: so ni to je pe o se se
1: orile ede Qatar
0: orile ede Qatar so o se se ti ohun ba gbe style of play ti e to fi imo iko yen lowo so emi le so pe mi o ri Canada ka gbe ni pe o se se ko yan yo ko ni group yen.
1: Hey, star players wo lo wa ninu iko ti o le de Bosnia Herzegovina.
2: Herzegovina ni kan. O si pogoje odun.
1: 40 years.
2: O si pogoje odun. Asere e bo mi to play.
1: Igbo.
2: Asere e bo mi to play se. Striker number 10, like a striker. Se bi ko ni pa won ba won pada seyin ni.
0: Eh ta ba te wa wo ta ba wo daada emi le so pe boya pe boya pe asere e nbo ni kankan tori pe ohun na wa lara.
1: Iko lo ngba bo fun lowo lowo.
0: Saka o fo.
2: Saka o fo.
0: So wo wa lara mo to wo le gbe team yi. No de DJ fe ya agbaye.
1: Okay. Eja wo orilede Switzerland. Ti o padanu rara.
2: Ko padanu rara. O so ta ba wo dada ni ro
1: ko. Oluko oluko ni won.
2: Mo ra ti yakin lo.
3: Yakin.
1: Okay.
2: Ta ba wo star player won ali so pe Granit Xhaka na.
1: Ile Europe. Lati wa. Okay.
2: Granit Xhaka na ni
1: star player
2: won. Lati Sunderland. So mo si tun na agba won ni na ka kiri ba. Ibe kan wo pe ta ba wo iko yi, a ri pe iko je kokan to je pe wo le ma se rara. Won ti de quarter final ngba meta. Seyin.
1: You know DJ
2: fe wa so le tutu se pe ara won kan pataki ni won awa wo iko won o tun sumo ka tun de bi ipele yen iyen ni sa yi iyen ta ba ri draw to ba favor won ni round of 16 tori pe iko je iko to je pe o kokon ta ba ni ta ba wo group tan wa yi won o le se pe ele keji gan ipa akoko
1: lo
2: se se ki won bara won tori pe gbogun ti a ko ti won mi ro pe kankan le da won du lati ma se pa akoko. So ta ba le so ron pa pe iko yo da iko da a le pe defensively won da tori pe go meji pere na concede ni Colvaya Switzerland. Okay. So awon qualities ti won ni
1: Bosnia abi Switzerland.
2: Switzerland. Okay. Switzerland two goals pere na concede ni Colvaya. So won de Colvaya straight ni. So ko se pase lo playoff. So very iko e gbe bi pe awon le o je bi asiwaju ninu group. So ta ba le so ron awon Qatar ta so ron pa mi Qatar won ni o mekra craft afif
1: lati
2: asia o ni highest goal scorer gbogbo asia ni Colvaya ti won gba tan so le to tun mo se pe awon na ne on kan ta na le fi yan gan pa won ko bo ta ba de wo won won se daada kankan ri world cup ti won wa fun gba kokko host country ti won je ni lo safani ki won wa ni 2022 wo wa ile ni won sese da mu pe eyan na fe Colvaya o ile ni akoko. So ta ba wo won ni satan tan so ron pe yin go kan pere ni le toka se pa won mi won po group won ti go je yo kan lo
1: let's
2: say pe host country. So mo ro pe odun yi ni won sese bi ra die ti gbe pe le ten le mo so pe okay won na bo ndi je fe agbe tan na ni nkan tan le fi samuye fun iko won. So lapodo temi o awon o da to iko ten le mo so pe sugbon o sunmo won le wa nu bi ipo keta
1: toba
2: ma wulo fun won
1: gbogbo
2: gbogbo koketa kon ni o wulo
1: gbogbo koketa kon ni
2: koketa merin o lo ile na ni
1: mejo
2: ni o tesiwaju so ninu sori mejila so lapodo temi won so me to le sepo keje afi ti surprise ba waye
4: ta ba tell ni ka wo Canada dan so yi iba san ka ni bi kata yen lo fe ko play first match cuz lati play Bosnia ni first match mi fe le so pe gbejo ni won. Ṣùgbọ́n ta ba sọ nípa pé kéèyàn ní experienced player tó ti ń wá World Cup tẹ́lẹ̀ tó yàtọ̀ sí pé agbábọ̀ tí ó rí ball play lórílẹ̀-èdè kan àlọ́wọ́ wá sí orílẹ̀-èdè wa Bosnia ní àwọn agbábọ̀ tó ti ń wá World Cup tẹ́lẹ̀. Torí àwọn yẹn sọ pé ká níbi kátà yẹn náà kọ́
2: kan náà ló wà níbẹ̀ tó jẹ́ pé wá World Cup rẹ̀ náà tó kù.
4: Ká ní wọ́n kọ́ play kátà yẹn tán ní 3 points nsìn ìbásàn ṣùgbọ́n bá tó bá play Bosnia tán wọ́n tún lọ kojú Switzerland. Ibi ti wàhálà wà fún orílẹ̀-èdè ike Canada
1: ni. Ẹjọ́ ìgbé match ta lè sọ ipò máa rọ̀ wọ́n lọ́rùn náà ni
4: last match. Nǹkan lè ti fọ́pọ̀ ń gbà yẹn.
1: Wọ́n lè try láti máa wọ́n mi méjèèjì.
0: Ẹ ta bá wo ìfigagbága wọ̀nyẹn, èmi lè sọ pé.

0: eka bo pada leka ipolowo oja wa je ka tu isunu ka tu agbadanu ka wa tete roko mo nkan ta je ka bo soju agba mi edo kiroyin fun toni iroyin ti o nbe ni waju temi lo nsafo mo oro di mo wi pe bi na o ba ti tan laso eje ki tan le kan o lori bi won se ji ogun logo awon akeko to nti oluko gbe ni awon ile eko to wa ni joba abile orire ni ipinle oyo leyi to je wi pe o ti mu ki ife onu won ki o gbode kan ni tibuturu ile wa Nigeria leti opolopo ti won ke si ijoba leleka jeka koda ti mo ile igbimo asofin agbale wa Nigeria pe ki won gbe igbese lati ri wi pe won gba awon omo ipada to ntoluko ku olakata awon to je agbesumo mi ti won ji won gbe o be ni won pe nibi iwodi eleyi to waye latodo awon oluko nti buturu Nigeria nibe ni won tin ke si awon asofin wi pe ki won ti se ato eto abo to gbangban eleyi ti o tun mu ki idasile olopa ipinle ko ya kamo kamo seri ife onu won ta nwi yi eleyi to waye ni ilu Abuja ti sululu Nigeria o waye ni ipinle Edo Rivers Cross River Benue Adamawa Taraba Anambra Akwa Ibom Abia Osun Eko Niger ipinle Oyo to nti opolopo ipinle kaaki ta won yan ti tuyaya ata lati fi onu won pe o to ge omo lefi alubata kan ki darin wi pe won gboro fi opin si ko je wi pe awon akeko to ntoluko papa julo li eko oni awon agbesun mi atawon ajinigbe oni won o dojule ti ijoba si gboro pese abo to peye fun awon ile eko nti buturu Nigeria ninu iwode eleyi to waye lanu ode yi papa julo woni ti ile igbimo asofin agbale wa Nigeria ti won joko leyin isimi odun leya eleyi ti o koja yi nibe oni won pe won ti dide fun iseju kan lati bu ola fun awon oluko meji to nti akeko kan ti won pa nibi ikolu ohun be oni isele yi to waye ni ojo 15 osu karun osu to koja nibe ni won pe won ri awon agbeban ti won de baraka oyalu won ti won yabo awon ile eko meta ni agbegbe aoro esin ile lohun ati agbegbe yawota ni ijoba ibile oriire ni ipinle oyo ibi ti won ti gbe awon akeko ile eko alakobere ati awon oluko ti won si so opolopo omo lebi sinu ekun ati ose to nti ipayin keke ikolu tan wi yi oni won pe on lo fe tun wa lamela ka julo o lasiko yi le to mu ki opolopo ma ranti isele anini lara to ti gba mi je loju awon eyan to ti sele so po odun seyin ti won fi ji amo Chibok ati Dapchi gbe le to si mu ki opolopo tun ma kominu lori abu fa won ile eko ni tibu ati oro ni ile wa Nigeria lasiko joko legbun asofin agbale wa Nigeria arebe Godswill Akpabio on lash lo sapejuwe ikolu na gege bi eti obojumu to si je ikolu si omoniyan
1: oda iwe royin Daily Post ni ahin nibe ini gomina Seyi Makinde ti ipinle Oyo lo ti ro awon omo orilede Nigeria wi pe ye yomo ni mo gbomo irukere asi gbomo orunmila a ko ti to lati je ka panupo si adura lagbara fun gomina na ni ipinle Ekiti Ayodele Fayose Osokumole 1 lẹyin oro to so ni kọpẹ to si nfi esun kan isakoso ile tin be ni ipinle Oyo wi pe afaimo kon mo je wi pe gomina ipinle Oyo gan bi o se ye pe ko feri lede kon ye pe olowo o ninu bi won se pale awon omo ohun ma ti awon oluko won lati fi ba ijoba are Bola Ahmed Tinubu lo ko je atejade yi nlo jade o latene ni ti se commissioner fun oro iroyin ni ipinle yi omo Ibadan tun Oyilade eleyi to fi lede lojo Isegun Tuesday Oyelade te waju ninu oro re wipe ah oro ti gomina na ni ipile Ekiti yi Ayodele Fayose to so ah ise lo ba wiyan leja fun pe abe wa gba ni ni iru oro wo wa ni gomina na ni ipile Ekiti ni wa so jade lenu oni lasiko to je wipe gomina ipile Oyo en to gbaju mo ina ni ipinija tin be ni agbon eto abo ni ipile Oyo papa julo lori bo ni o ti gba awon omo ohun sile won ni oro eleyi ti Fayose wa so yi won ni pastor apostle royin ni o fe geroyin eleyi ti o lese nle ati pe oro to so gan won ni ko ti ele fi eri mo je mi so gba ni di pinrin bi ti wuli omo wa sala yoro pe oro eleyi ti Fayose nso yi o tun bo le da wahala le lagbon eto abo ni o papa julo o si le da omi tutu si awon osile to abo eleyi ti won sise gudugudu meje ati aya mefa lati gba awon omo ohun sile o le da omi tutu si won lokan o o te waju ninu oro wipe oro ti Fayose so yi lasiko ta wa pe lo fi to o wipe asiko to lati je ki won si adura fun ki oro ko le ba gbo ni agbebe nitori pe isakoso tin be lode yi bo ni o ti gba awon omo ohun le ina ni nbe waju re o ba kan newe won ni asin be ile ibada si o eni ti wa se okan lara awon mugbalegbe fun are Bola Ahmed Tinubu lori iroyin ati lana tele bayo nanuga won ni lori oju opo Facebook re ni kutuwai ojo ru Wednesday won ni lo fi be o wi pe opolopo eyin eyan eleyi ti won fi awon aworan kan sori aye lujara to si fi yan wi pe iya gidi ni awon eyan papa julo mo un je ni akata awon ajinigbe ti won gbe won ni ipinle Oyo won ni opolopo awon aworan yi won ni iro patapata gba ni ni opolopo awon aworan yi lo je pe orilede Mali ni o ti lu foto ro jade o ti won si ti o je pe awon aworan na latodun 2020 nigbati won fi ya je awon omo kekeke kan ni agbon be ina ni iwadi lo fi han de pe opolopo awon eyan eleyi te wa fi rupe aworan be lori aye lujara won ni won kan fe ma mu iberu ba awon eyan kan to le ma fun ijoba lokun lorun ni opolopo awon eyan te wa lu aworan un te fi sori aye lujara afemo ko ma je pe awon eyan ti han ni kan se pelu awon agbesunmo mi ni o
0: o da okan re tun be nwaju temi lori oro eto abo na lo tun yo ta bonbon waju temi o nitori pe to ba kan loran bayi oni aka legba egbe amaleyin Christi ni Tibutoro Nigeria ta mo si Christian Association of Nigeria CAN ni won ti kede ipe ojo meta la won ya oto le ti awon fi kedun be lati ojo kejila osu kefa odun ta wa yi lori bi eto abo Nigeria se di arepe o le ti ominu nko to lori telemu le yi to si fe je pe ko se bi kan to fe de mo o be ni won tun ke si ijoba apapo Nigeria pe ki won kede ilu ofaro leka eto abo ni Tibutoro le yi ipinu yi ni won fenu ko nigbati won se apero apapo todun 2026 yi ile eto ko gba awon adari ile ijosin papo iyen ni ana ni lu Abuja labe akori pe ibo ibi ti orilede de duro ati ona abayo be ninu atejade ti won fita lopin apero na egbe CAN in lo fidi oro mule pe to ba di ojo Friday ojo eti ojo keji la osu kefa odun ta wa yi awon bere ojo meta eleti awon fi kedun yo se pare ni ojo ken la osu kefa odun ta wa ba kan na ojo Sunday ni o bo si o awon to wa je adari ijo lolokun ojo kan onu fi edun kan won lori bigbodo ro so ijinigbe igbesumo mi ikolu re lolokun ojo kan edaluru bo se n waye Tibutoro Nigeria ti won pe rawo so ti tu apero fun omi irinwo pe makamakan in lori ohun o ti n karale o si ti n karo oko ni o tori pe oro to ba ti kan oju dada na ni ko ka ina e to ba se kan onibodi yo karo oko egbe CAN won ran ijoba apapo Nigeria leti pe didabobo emi ati duke omo niyan on gangan lojuse won ni abe ofin ti won si n pe fun igbese kan mo nkia lati fi opin si itaje sile ati lati ro wi pe alaafia ijoba ti je pe opolopo omo Nigeria yo ni igbagbo ninu ile yi
1: oda iwe iroyin di guardian ni ayin Atiku Abubakar n lo ti se kilo kilo wi pe ajo ile to dibo INEC ti si tun se olominira nile yi oni e se iwadi alagbara o ke si fi abo wadi yin e fi lede fun gbo awon orilede Nigeria leyin ti won ni oju opo ibi ti won ko o ko gbogbo awon oludibo bi won se n tewaju mimo fi o ko olidibo le si continuous voters registration CVR won ni bi te nko gba won kini ohun si won ni afi bi won ti ni awon kan won ni won lo ilana je osise nu ile pelu ajo INEC won ni won si lo lati fi wonu bi ti won ko awon afin toniun won bi te ko si won wo be won si ko awon afin toniun na ba fi opolopo re lede fun awon eyan lati ri nibe na ni eni ti wa se okan lara awon oludije fun ipare lorilede Nigeria papa jule latinu egbe oselu bomi lowo kin bo lowo ni ADC Atiku Abubakar n lo ti wa fi gbe ta wi pe egbo han orilede Nigeria won bere bere esi gboro da won lohun lasiko ta wa ni o ba kan lewe won ni egbe oselu ADC o na ni won ti ko iwe pejo mo ajo eleto nri si eka eto dajo orilede Nigeria NJC ipi ewo ki won se iwadi alagbara o lori bi won ti gbe adajo John So ti won gbe ati ohun ati adajo Peter Lifu ti won bi se ti won tin jiro won lori egbejo to ni se pelu Nafi Balagombe ba kan ewe ni Atiku Abubakar lo te waju ipe pelu nkan tin sele lori ajo eleto dibo INEC yi oni a ke se yi pe won wa nfi ogun ja INEC lati tamo ogun nu le gan ni oni won gboro se wadi kan si salaye oro ni bibe eko amo orilede Nigeria won oni ni gbagbo eleto gun momo o ninu ajo eleto dibo INEC orilede Nigeria Atiku Abubakar lo wa fi oro hunlede latenu eni ti se amugbalegbe re lori ibara lu soro Frank Shaib mi to tin salaye oro bi INEC e se wadi alagbara e se fi esi re lede o fun omo Nigeria ko to di pe a se to dibo gbogbo odun 2027 bi be ko omo Nigeria won ni ni gbagbo to gumo ninu yin mo o
0: e ja lo polowo oja ngba ta badele ka polowo oja wa edo ki iroyin to nkile hale fun toni o n tesi waju esun ti e n gbo wa

0: e kaabo pada leka ipolowo oja wa
1: e seun
0: edo kirin to nkile
1: fala fala
0: pale foto ni o nte sowo waju e gboju o wa e ba wa share e pin ko karele ajoje odun
1: beni
0: ka oni aisi beni aiban dasi agbejoro kan Nigeria to tun wa je ajafeto omoniyan dele ifaroti mi in lo ti safomo pe e ma je atanra wa je eta mo lamo idodo bayi oni daji ara eyan meta sire ko ni le duro meji meji nitori pe a ti ni eto sejoba wa kankan o ni Nigeria faroti mi in lo soro edi mimo nigba ti won fi oro wa lenu wo ele eto pe se isijoba wa ara wa ina ni ru eti arin Nigeria yi o sapejuwe eto ribo titi nwaye in Nigeria bi igba ti eyan kan se tutu ni oni be in lo ke gba jare ipe e moje atanra wa je iwa odaran ni nbe lowo opolopo awon to dipo oselu mu ni Nigeria o le ti an foju we na yi ki se ijoba wa ara wa o ati ni sijoba wa ara wa pinpin ni Nigeria bakan na lenikan to nje olubani damoran pataki si are Bola Tinubu lori eto royin ati ikansaralu Daniel Brala oni o ti safomo wi pe awon opolopo ti ori jaje to je omo Nigeria o na ni won ja anfani awon ilana eto ti ijoba Tinubu nfi lede Bola fi oro elede lana lasiko ti won fi oro wo na lenu wo lori mo maworan ti arise lori eto kan to pe ni prime time nibe lo ti safomo wi pe ilana lokun ojo kan to nti eto ti isejoba Tinubu nfi lede ni lo je pe awon mo Nigeria to je pe tele tele won orowo hori ni won ja anfani e
1: oda ni ahin ni ile ise are presidency won tin sala yoro wi pe eyin akitiyan ile ti sakoso are Bola Ahmed Tinubu nse lati gboju agan si afese mule eto abo won ni pe ko kere o

0: awon mologun eleyi ti won wo inu korokondunu gbo lorilede Nigeria ti won se nfin awon agbesumo mi la pe ti won ti wa nse asiyori lori sirisi won ni ki la fe so nipa ayun o te waju ni oro pe e gbo bo ti le je pe ijinigbe isin te waju ni orilede Nigeria won ni pe isakoso are Bola Ahmed Tinubu o na lo ti se gudugudu meji ati ya mefa lati mu adeku de ba gidigan ni ka are Bola Ahmed Tinubu ko to di ori apere pe oh se eyan le ririn ajo lati Abuja lo Kaduna ni lai je pegbe ose eleto abudani la ko ta wa yi ijoba apapo orilede Nigeria labe dari are Bola Ahmed Tinubu o se gudugudu mejo papa julo pelu awon ise leto abu orilede Nigeria
1: o da be je kimi o mele ko yin papa iroyin lo nfide oro mule wi pe eyan osun alaye njo ta ba ku bayi o na ni aadere o sugbon ise ta ba se loku ti o ma to wa leyin fun di ele eje agbele aye ka sere tori pe gbo alapada ditan itan la nko o iroyin yi lo n safo mo ro di mo bi pe awon kan to je igbimo ijoba ibile tele ta mo si former council members ele ti won sise sin ilu labe idari alaga ijoba ibile iwo orun ariwa ibadan tele iyen former executive chairman ibadan northwest local government ati lcda ti oke ibadan ben won pe ni oke ibadan north local development area niyan labe basorun abdulmajid bosun ajuwon to nti magaji samuel kolawole ajadi ti agbole gbopa ni won ti pawopo ti won fi atejade ibani kedun sowo si awon molebi ore to nti ojulumo iye kan ati alajosepo ninu oselu fe en to je bi ore minu won aburo won ati adari nu egbe oselu na honorable akim abimbola oladipupo ti gbe en mo si hebu honorable akim abimbola oladipupo ona lo je omo legbe ma asofin ipinle ni sa meji ototo le to je pe oju awale nse ni o dagbere faye o to wa fi awon ipari biribi o fi lele gege bi en to sise to sin ilu be lo je olosulu oloselu ese kuku ile to je pe ki sa ku laarin awon eyan ti e nigba kokan o si je en ti o farajin fun idagba soke ilao iwo orun ariwa ibadan ibadan northwest on ti awon eyan ti nbe ni ekun idibu ohun ninu atejade ibane kedun ile ti won papo ti won fita former council members ile ti won wi pe awon councilor tele na former councilor ona to bu wolu le ta ti ri honorable babatunde jalaruru honorable akim omo bayo nle rabiu akisunbo honorable opeyemi aderemi honorable taufik abdurazak bolahan honorable lekan mohammed ibrahim honorable kende kabiro lariwaju ojo iye ojo jakan be lari honorable kolawole alade honorable ariyalo akim tabi ariyalo akim honorable folake rut akitayo honorable musbau oladiti kolubo honorable ya kolubo honorable taiwo adedayo roya ati honorable aderemi adekola ajanaku le ti gbo won yi won pamopo ti won ja won councilor tele tele won sapejuwe ologbe honorable akim abimbola oladipupo ti gbo en mo si ebu gege bi eni yi eni eye o je atofise ogun ran be ni asoro fija lo tuni o si je omo lu abi pambele to je pe awon ilana ati asele nipa idariri re to ti file o ni o se pare be ni won pe o tun wa je leyin ju anu ki bi alejo pe mbo lo ti ipobo lo ti wa imo to wa alejo bo nje ni miyan ba ba ekun dele e erin o na ni orin jade o awon to je omo igbimo sakoso ijoba abile tele yi o na ni la tu ti ri honorable kende kabiru jakan honorable adams adebayo yusuf honorable akiumi peter george honorable ademola olaifa honorable said gbadamosi honorable abusemi olayinka bankole honorable nuruddin olaoyi ati honorable oladejo omolaja ti gbo won ti won se apejuwe ologbe to dagbere faye yi honorable Akim Abimbola Oladipo hebu gege bi irawo tin to lowo lowo ile to dede wo okun le ti won wi pe gbo ona la won sugbere ekun ti awon si nkedun eni ri awon ile to se be to ja wale to papoda ni ekun idibo iwo orun ariwa ibadan ti won wa npe bo re sere o ba ti e wa fin gba mo e to ti finle nko o ipe ko le parun awon si ma siranti re ni otiti lai ni pe awon ni figba kan gbagbe re to nti amo lebi re nitori awon ise takutakun to na ti gbesi
0: oda awon kan ninu egbe oselu onigbale APC eleyi ti won pe ni hope of the masses ireti araalu won ni eni ti se alaga won barista Akintunde Akorede Aramide ina ni o fi iroye lelede o o si bere pelu mimo ki gbogbo eleyi egbe oselu APC ati awon oloselu to feran idagbasoke ni ipinle oyo wipe aku ko le da o ti ko wa nba kaakiri won ni eyi wa ni ikilo okan awon ile ti awon fe fi lede la ko ta wa yo keni ti be nbe ni ona jijin ko gbo keni ti nbe ni tosi ko si kesi eni ti nbe lona jijin won ni awon ti gbo o wipe awon enikan laarin awon omo egbe oselu APC won ti lo ngba ti won lo re si ajoyo odun leya pelu are Bola Ahmed Tinubu won ni won si wa ngbe iroyin ofege kaakiri wipe awon ti mu omo oye fun egbe oselu APC le fun ipo gomina odun 2027 lati na egbe oselu APC won isi lo re fihan fun are won ni irufe intan gbe ni gbese won lo je itabuku si gbogbo omo egbe won ni awon ti won je omo egbe looto ati awon oloselu ti won ni igbagbo ni lana bo ti to ati bo ti ye ni ipinle Oyo won ni nitori na omo egbe ko ti won ni omo egbe ni ki won ko ti ogbon yin si iroyin ro fege eleyi ti won gbe kaakiri lebelebe bi ewi ole ohun o won ni ide akoko eleyi ta won fi gbe igbese yi ni wipe awon igbimo amuseya ninu egbe oselu APC iyen National Working Committee won ni won ti igbe sidibo abenu egbe oselu APC jade o titi to bi di asiko yi ti egbe na won ni awon eyan na won ni ko si ti kede omo oye kankan nitori na enikeni ti ba npolowo pe era re ni oludije fun ipo gomina lati nu egbe oselu APC won ni onta won omo egbe ati olori orilede Nigeria je lasan ni o won ni leyin ti o si le je pe o le mu ki egbe oselu APC ko kuna ninu eto dibo gbogbogbo ti nbo lodun 2027 won ni idikeji eleyi ti awon fi gbe igbese yi ni ifowo si eke ninu eto dibo abenu egbe won ni awon ti ri itanja o ninu awon number eleyi ti won gbe jade lati bi ibo abenu egbe oselu APC won ni meji ototo ni won ti gbe si dibo jade ti o si ti e je pe yape inu si nbembe won ni nigba akoko won ko gbe esidibo eleyi to tu egberun lona 500,000 jade ngbo ya o di egberun lona 90,000 won ni eyi wa fi han pe etan ohun arumoje ati ofege gba ni eto dibo abenu na ti awon si wa pe leyi awon mo pe leyi lo le mu irewesi okan deba awon omo egbe osilu toto won ni kilo pataki eleyi ti awon wa fe se ni pe e mo won ni ki mo fi eko kan mo fi tan ina o kenikan kan mo si tan ra won je ati pe awon ti se ru eleyi seyin ni odun 2019 ati odun 2023 oni egbe oselu APC o padanu si owo awon egbe oselu alatako ni a ko wa to lati je ki awon yi lana ti won fi se nkan pada komo di pe egbe oselu APC yo lo si oko parun o won ni awon wa nfi asiko yi ke si are Bola Ahmed Tinubu baba are mo Olusegun Osoba bakana baba Karimu Bisi Akande baba Tajudin Olusi baba Niyi Adebayo baba Akin Silure baba Akin Oke baba Jola Oso ati awon agbarijopo awon agba rere ninu egbe oselu onitesi waju progressive pe ki won ma se je ki egbe progressive ko parun o ni ipinle Oyo lekan si eni ti o buwolu barista Akintunde Akorede Aramide won ni eni ti se alaga hope of the masses
1: e jade de fuya lori edo ki iroyin foto ro ni a tun pade to ba di ni ola ago mejo si ago mesan gerege ni edo ki iroyin to nkile to hale ni ikani lage lu fm oke to gaju ke ma gbagbe pe baba shini de fuya bayi eto yin eto wa je ka jo so yin lo pon sokan ni ikani lage lu fm bakan na temi tayo ye ladun aboro loko mi eja pegbon ka ma ba pegbon jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko si ni jebe ko ni tale wa o dabo
0: e seun gan ni e ba wa tun fife gbo laaro toni abidemi lo ko temi wa kan din lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se lo ro baba pe ti a mo se lojo ale e seun oni yo san wa si dada
2: Lagilu FM 96.7

0: ka wa ni pagba be ka ni on to to owo to kere ju ti won san ni better life bakery fagba be ka to le daje mu bakery se to da ni 150,000 losu ba kan na won si ni lu awon abile kota bi omi dan to ja fafa ti eti ju se to si mo si roja ran pe to le ba wa tele moto bread ba wa taja fa won ni bara owo to ni tumo la won na gba won tun ni lo marketer yin alamojutu oja tete ma lo better life bakery to wa ni malete mbadan ni car wash ko lo gba se eni ni ara logun gbe o number yin e pe si 0803-930-8173 le kan si 0803-930-8173
1: Arina jina sile mi Alola wa jina sile mi
2: Olopo bukata la fe gbo sugbon bi eda o ba ti lowo lowo eda o logbon nu owo gan lo ba ogbon ogbon
3: akabala so je ki ma buga price
2: o ya wa je ki ja esi ja esi Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se e tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eyan lai si idaduro kokon lati ni ya cashport si valentine cashport easter cashport to tun yeto si workers day cashport ile to gbona gbona titi di ile ye cashport pelu agbo nla kan to je akoko se iru e lọti tu ati lododo e ti mo ka se pelu ojo onu to ba so be o ma se be lowo lowo lasiko yi akoko ti to fun mid year cashport ninu ojujun ogbo to le ni milionu lona ajota naira wa fun jije ati bi awon to ju ogota eniyan lo lo ma ni ipin lati je lose kokan ma se fa seyin ma jora re lenu gbogbo ayo to ba je duro fun anfani lati yi igbesi aye re pada bo se nta to tun ta si be la anfani re po si Wednesday 24th of June jojo ayo la pelu rire lala kotun o ya bere si ni lo ma ta pelu code e lori splash fm *347 *1004 *1# lori ilajelu fm *347 *1004 *2# pe lo tun le sabewo soju opo website www.cashe.ng media cashport ni ju akoko yi pada riri re ti de o Show the cash yeah, multi cash yeah, cash yeah.
4: Only Monday, me what
5: Javis PR Eye Care Foundation lo nlogun tatatan wi pe tin email gbogbo eyan badan tagbebe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada daada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara o oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PR Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PR Eye Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese la yewo oju Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewu fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju fun rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju lati sagbe kale Charity PR Eye Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete phone loju popo lafi ni o ma lo tara lo sayewu oju re ni number 94 opposite Unity Bank Charity Council Building Iyana Agbala Bus Stop ni tosi olowo din fowo sanu shopping complex Iworo Ode Ibadan lojo oju mani o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054 8444 ojulobara oni dindo mo wa lagbari

owo ti mo pa lana o to alasu ada parada ile ti mo ko o ti to alasu ada parada ile ti mo ko o ti to alasu ada parada omo ti mo bi o to alasu ada parada yawo ti mo fe o ti to alasu ada parada okiki ti mo ni o ti to alasu ada parada alasu ada iwo lo so mo bibi inu agbon mi regun mo de la aro yi inu gbo omo mi kiji kiji ki gboro omo da girigiri oni o lagbara die ka to raye koja loni osan die.

0: sẹyin na ba won pade lana awon egbe oluko ti won se wode
1: amamade o
0: iku tun pajo gba eni owe ni npa fun ni
1: kala olotu de bi tin de
0: eh awon oluko yi
1: omo eni ijoba ti pera re lokun yi
0: sawon loye ki awon gbeni gbeni o tun ma gbe Ire kini won je Bolu ko ba baba keko baba ko mo nle eko titi fun 35 years to ba feyinti Yo ba gba pension re Boya won afun to ba gbowo ton won afun 3 abi 4 million For 35 years. And in one Luko, so this is 35 years. Tabaco one Jolene, 10% in one Loni Matundi, 10% in one in Gokada. What them for it? What them for it? Yes, it's been one more comma. Ninu e na ni won bo mo re wi ti ya omo ati baba omo oto e lo mo wa lewe
2: orire ti de fugo ko wa o
0: ninu e na won gba query o ti won fun won query ti won lo kawo gbeyin lodo headmaster lodo principal
2: to ni ti wa ni kale
0: E mo gbagbe tisa iloko lawyer nloko dokita o iloko engineer o pilot ti nwa baalu ti ngbe wa lo gbe wa bo tisa loko o awon ti an wa ni di ero ayara bi asa tisa ni nko won o awon ojimi ti nsoro lori radio tisa loko won o Oniroyin to da samu samu tisa loko o. En ti o je gomina tisa ni oko o. En to je minister tisa loko o. En ti o jare orilede tisa loko o. O bere lati a ja bibata di doje. To wa jele Yoruba. Wọ́n kọ́ ni o kótó dunun mọ́ lẹ
2: o.
0: Àwọn tísà òun náà la wà pọ́nlé. Ọjọ́ ke lónìí tí wọ́n ti káwọn ọmọ wọgbó àtàwọn tísà. Àti principal. Sọ wá yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nílùú tó lọ́ba tó níjòyè. Kí la fẹ́ kí ìjọba ó ṣe náà? Torí tá a bá sọ tara lọ yẹ ká lè sọ tìjọba náà kí la fẹ́ kí ìjọba ó ṣe? Bí ìjọba bá lo ọwọ́ kan pa kan tí a bá ní wọ́n gbé bàálù lọ ọmọ ológun ọmọ fán bọ́ǹbù dálẹ̀ ẹ mọ́ gbàgbé pé nǹkan ogun tí a lè fi jà kò ní máa la o. Ikanu elekeji to dabi re awon ara bi bowo ba dun won awon to se kini kan ti an muda ti an fayo ti an gere eyan ta se ri life and
2: direct
0: ti an du yan life and direct emi agbalagba ojo won loju se omo kekeke
2: alejo wa to ni ti wa ni kale
1: oselekejo
2: olawole
0: lo fi je wi pe oro won dabi amukuru to ba lori ti bi afikeyan o fi suru pa ba mukuru ba ba le eyan le bi de bi eni lowo osale ti en ba ni bi se nje eyan le yin o se gba pa eyan fo nkan o edi ni wi pe agbodo dogbon dogbon dogbon dogbon dogbon ìjọba náà gọ
2: o ti dé
0: se won wa lagbara ju ijọba lọ
2: ọmọ ọlọ
0: gbogbo n ta n wi se won lagbara to ijọba ni
2: akola wole ọmọ ọlọ tude
0: won lagbara to ijọba
2: iriri la
0: won lagbara ju ijọba lọ
2: Selenkejo
0: Sugbon to wa nbe ni wipe
2: Dide lori shirishi
0: Selenkejo Ninu eto
2: Ewa wa ke wa mu number
0: Bi joba se nse eto rin ajo
2: Ori re ti
0: Afi ki won o fi suru se ti an ba fe gba won ti sa ta won mo nle laaye Ba se ngbo ni isin
2: Selenkejo
0: Wa ni won ko won rin Ah omo odun meji abomo ti an pon leyin en to pon mo ti won o ye si woko ba se ngbo won ni ona le Niger ni an ku won lo Niger state lati bi si Niger state e wo ye ojo ti an ti fi rin atosan atoru ataro ori won lojo ti bere ori won ni oda si loru
2: iriri la
0: E ma gbagbe pe awon elekeru yi bi an ba n da awon eyan lo bi igba won da ma lu ni o eni ti ba n se tiko tiko tiko tiko to je pe o ni o fe ma fa won eyin won ja le ni o
2: wa wa
0: o ba jo meke won ja nu gbo ni o o ba ja gbalagba ti an ri pe boya on de mo ni o bi omo mo se be
2: Wole
0: tan ba fada yo loju e eyin e ni won o ki bonu kini npada
2: alejo wa toni
0: sawon yun wa ni joba o pe won fe doju ko awon na npe ni esin oko ku awon gan ti sign ah iya nje ti salaye o ijoba ijoba ijoba ijoba wa ni oda In to ba ni ki won fi kowo soja ki lo ni won mo fi kowo ti sa Joba wa ni oda ninu awon ti n gba owo ju ni ilu Ebo e lo bere awon dokita awon nurse awon panapana awon olopa awon ti sa te eyan ba ri se ti sa ni isin ilu Oyinbo
2: isele to munigba
0: o le to su mefa nbe ti o fi ma fowo ranse le
2: dide lori shiri
0: ori won gba pe n to nira ju ni pe lati ko eyan leko eyan lo soro ko ju eran ko easy lati train je eyan lo ti an ba wo eran ko pe n ti an fe ko mo se ni n tokan gba e bo ba jaja won fe bi pa laarin jo meji ti an ba ti gbo nje fun ti an ni sit down ibe na ni o sit stand up to si dide ti an gbo nje waju re o ti gboyun onu ti an ba ni sit down stand up and erongba okan re ni pe won fe gbo nje wa sugbon eyan o soro train ka to so eyan di eyan afa ti n ko mo nkeu Afa ti nko mo nkeu omo ile kewo to ye ni se nkan keke o ti sa ti nko mo leko lati a e for apple ti to na wa di pe yo ma so e for apple mara won ti o wa di grammar ijoba ni ka be o ki won ba wa wa nkan tete se soro e ko to peju o eni ka soro lori ero aye lukara o ni oro to nbe le adua logba ninu ariwisi oro ti won so si oda ani soro adua lele oda kini o wa pokan olori igbagbo ni o se ko wa pe ibi toro ede duro ipe ni ka mo se bayi ni ri ko so wi pe awon obinrin ki won lo mo jagun eyin obin e ka so yin o di e lo mo jagun to n samo na ni o samu wa bi aba olorun sanu wa o olorun o sanu nigeria o

0: Stanin le aye. Eniti ban le aye ki is de simi. Ema wo ni joto ba koko bere. Yo pe bo mba ni buba ati sokoto meni oti tou. Olon wajo ngo ni bata meji. Njo ba ni, ti o ba ni bata meni. Oti ni buba ati sokoto mejo. Yo kwa onse se bere a ye jijeni. Tanin le aye, tanin le ipo. Ọpọ ni ọmọ pọ n le se kansilọ laye t'Ọlọrun gbe fẹli to gbe dele igbimọ asofin lati le igbimọ asofin keke ibe yen o ni wu mo bon ba ti lọdun mejo nbe rep lokan o ohun wa lo lọdun mejo rep ohun ba ti lọdun mejo ohun rep tan aida ko won lo fun gomina ti o ba bo si won lo lodun mejo ni senate kere kere bo no se dogbo nta griginu tohun na da re orilede 740 something ni local government ti nbe nigeria e wa wo local government ko kan e wo ye eyan ti nbe nbe e wo ye eyan ti nbe ni ilu ibadan e wo ye omo ti an bi loni e wo ye omo ti won bi loni kile o ni o to su lataro dale ti gbogbo omo ibadan ti an ba ni ki gbogbo wa o to pata pe omo ibadan ni ka so gbogbo omo ipinle oyo pe won da ibadan state ile pe eyin omo ibadan eni kokko omo lo jo marun abi jo mewa lori alefa gomina ba se fe pinu e ma lu 10 days en ti o ni kan titi dojo oku o wa nbadan tan ba ni ki gbogbo wa o to ti o si dagba ti o si darugbo pe ojo mewa mewa mewa mewa mewa
1: omo la keji o pe ti ti omo re
0: a to nbere odun merin
1: e ma ma se o
0: odun merin won ni die e to le won ba so odun merin tan yo mo tun ronu odun mejo awon project ohun to nse pati ta lo ni omo pari e lodun merin e se ti wo na se project to le pari lodun merin oba lodun mejo tan leyin odun mejo nti o tun ma wa ni pe olodum mo je nti o ba project ohun ru en ti o da project to ohun se le olodum mo je o se pe ni o wole o afi ko won ya wa enikan ti o se finu tan iro ni npa o wo fe continue gbese le keta to fi han gba fun ni o to ba yan soju re ebe njo to ba pe gomina fe ri yin o ti yen tin fa pin ko to gbe fonu le ojo ma rerin won mo inu won odun sira won njo to ba di gomina fe ri yin o yen ba lo ni Eko lawa o a lo meeting kan Labuja ni a fe lo board flight ta ba de a ri yin ija bere nu to ba tin di se kini wa ti de
1: olelele won ba
0: yo si la soju nbe gbogbo omo se re na ni o wa la county ta location ba ti de daddy kini wa o ma balẹ le ni o o to di wipe o fi di balẹ nu account o ti pe nto yan be hello won ni kini wa de lale ana e mo gbagbe owo awon kini awon woman leader iya woman leader kini omo re bimo ti won ba n gba goje ti won ba n gba goje fun ijo won ba yiju pada ojo na loro daru awa la fi obe a si le yo oba di ki won mo sise to ayi o ma ye eyan mi eyan ta ni nle aye
1: eyin abanije
0: ajimo bi se senator o lo si senate o tun lodun mejo lori ipo gomina
1: eyin odale
0: gbogbo ona ti n wa ni ko je wi pe iriju re ni ogbapo lowo e an se wahala titi at the end of the day ajimo bi ku oda gbogbo si odun mejo le bi wo na o se ku njo kan
1: ni
0: emi ti mo nsoro ebe mi na o se ku njo kan iku e ba ni sore aipa ni
1: oluwa ni o se
0: olorun e ba yan sore ko mo pa yan bo se feran anabi to mu odo
1: eya ba ni
0: o da to jesu lowo olorun olorun mu jesu odo
1: eyin odale
0: to lo n ba le pa baba to bi baba aya
1: re
0: to pa baba baba
1: re
0: iku na n bo wa o n kan le kunu weyin re wo awon te jo nje te jo mu tele da gbogbo won ti ku won ti lo asan nu asan ofo ninu ofo vanity upon vanity all is vanity e mo fi wa soselu e mo fa won omo olomo soselu olorun ri yin o atubo tan yin obi o se ri olorun mo o idajo to koro nbe ninu fun yin atebi yin te ba fa awon omo olomo soselu te ba fi en ti o le se lorun te ba fi soselu mo wo kan lori ero ta n gbe kakiri won gbokuta lomo bi odun bi melo won gbe ile leyin won so lese mowo be eyan ba jori ahun yo sunkun o le je n te n wo yen o le je ke se ara awon omo ogbomoso ti an ko tawon kan rara mu nkan kan ti won create e ba ni nkan jaya le wo film to seju mefa le wo phone fo seju meta mo e mo gbo won tun ti de o won tun ti de o won tun ti de o won lo ya bi awon omo suku ti n sere losan won wa rara ya won wa gbe aisi won le gbe bi Fulani kan to da to we lawa ni to fi da bori won wa mari gbogbo e papo won tun ti de won tun ti de o e mo bere pe ni botun ni awon mo ni black and white wu pupa sokoto pupa te wu funfun ni won gbe ni nigba ti oba to seju mewa e to ti gbo won tun ti de won tun ti de o en ti an se logbo mo so njo ni ti gbogbo suku fi n close e mo fi wa soselu gbogbo nkan yin ni otan olorun nikan ni ogun nejo jonata to ni a bi nkan se nlo yi ka mo mo yawo sanwo osise nkan kan e ja fi kowo epo die 90 kin lo gbe owo epo si njo na boya 90 elo lo fi ku boya 20 something naira lo fi ku lati 70 o di 90 something naira e mo ye gbogbo lo selu to se wode oga wa ti nbe lori alefa njo na na awon na tako lọkan won ba arin po
1: 1350
0: ọkan won ba e
1: ni o fe ni foro bi o sori eni
0: donata te ni oda koda koda koda e o ti le je pe o na ba se oba owo le ijoba to daaju ijoba obasanjo ni o ko owo jo le fun won ilara fi mo ta baba yen 40 something trillion awon ko bo won lu npopo ngba jonathan lo fi 12 le won tun patewo fun pe ah eleyi se daada o ijoba e fowo kankan le ati 12 trillion ati gba atawo ngba baba gosulo tohun lo nte o fi gbese 72 trillion le e mo yi mo aye ti baje latiye jonata ti won ye ma ye ma ye ma ye ma owo le la nanjo na aye ti baje lataye baba gosulo laye buhari e mo pe ngba o di stage kan lo ndi wi pe won yi owo osu mara won to si se ofe rowo osu gba mo awa nyawo a fi nsanwo osu lo to tinu bu mo joba se o gbianju oro gbogbo 1 plus 2 kin la le se ta fi bo ku ni oko yeye tin bo e nigeria oba ti gbina eje nso dodo oro fun aba wa nu bastard gbese owo ti tinubu fun awon gomina kokan
2: eni sere komura si
0: ni orile ede yi owo ti an gba fun odun meta oju owo ti ajimobi fi se joba fodun mejo lo owo ta won gba fodun meta e wa die wo bi n ba paro e lo wa die wo bo olohun o mu yin gbogbo e ti wa lori google bayi o le bere ko te gbagbagba yodo olohun sibe sibe bi an se nfun won lo wa abo ni won fun won lowo gba se abo wa wa
1: o pa ti ti omo re a je ni be
0: laye ajimobi lo won gba lo wa abo nigbo le ngbo ti won gbe eyan bayi e mo gbagbe o won gbe eyan ni lasia to bayi o iru e ti sele laye jonathan na ri o lọsa kan oru kan ti a gbe moto bogeni lo ka won omo suku awon omo ti boga bi kini won pe ayun la ri arabo won bi gbogbo nigeria se pariwo pariwo pariwo to o wa lori nto kokko je won o korira ijoba jonathan aye omo aye eyan omo eyan eye fi wa soselu be ba fi wa soselu olohun o fi yin soselu Olorun o fe bi yin soselu. E ma fi wa soselu. To wa ja je pe ngba ta ba fe dibo la mo gbo orisirisirisirisi. Amo ti an ko latogbo mo so ti won rin lo Niger omo odun merin. Melo lo le rin de Niger nu won ti o fi re. To si je pe awon ti nko won lo eran ko ni won. Bo mo kan ba nse tiko tiko tiko tiko tiko tiko won ja nu gbo ni. Ni bi eran ko buruku wa omo wa oni sofo
2: won wa wa wa won ri
0: awon ti a ti gbe ri won salaye n toju won ma ri won ti a ba gbe won gba mi won le mo yipo laarin igbo to gate yen ki won mo gbe won yipo igbo to gate ki won mo gbe won lo na ijebu ode ki won tun mo pada won tun mo bara won to gate pada won le seyun fun arin jo meta ti won to wa bere rin ninu ojo ninu erun awon si ni kini buruku kan ti a ma mu kojo kofi ojo kan ti a ba ti fi mu kini Colorado ti won fi ti igbo na mu nu igbo wo wo yan binti bayi ni won ma pa awon eyan ni pakupa o ni loju anu mo awon gbomo gbomo wa won wa dictate fun ijoba pe e fun wa ye million iye million bayi lori enikokan e fun wa ni ye iye okada onda oniji amarun la fe wa fe bajade o bajade le sare to agba onda dosin nikan agba pali siga bayi pali me marun e wa fonu tuntun awon fonu tuntun sara ti won janu pali e gbodo ja wa laja funra wa o
2: be o be o be o fe
0: e si
2: tunu wa ni lo se
0: e wa data aye bayi data bi olonde bi to bi 500,000 won ma lo nlo ku lo ijoba amuni mogun ijoba wa go nitori eni to wa lowo mo ijoba ba na won gbonra jige won ti so fun won pe okuleleja ta ni o ise pe ijoba o fe se nkokan ijoba mo n to le se se won lagbara to soja ni se won lagbara to lopa ni to ba le tan yan awon omo ogun ojo ofurufu ero enti are ehin are agadugu ikin ilu won ise je tawre en to se fun awon gbon awon gbeyan gbeyan to pa bi 500 di won le kan na awa o le se yen tori nebe ti elese ba gbe njiya olododo pin be gbogbo awon ti an ji gbe arin won na won ma ko won si ti an ba ju bon bugbula o ku lo to sugbon awon eyan o ku mo won awon to se pe ki bombu odun ni won reti tele awon ti an fe ku
3: ti de ti a tin de
4: imole je o
0: won ti gba pe ngba tan ba ija iya tan won jenu gbo njo tan ba ku lo dopin an se gbola bayi an yoju saluki a mo olon ki fajin obin en to ba jokun inu won fajin obin bi 20 something o ti wa nle ni golu ni o mo gbe alijanna ni o mo gbe ni ti an ti fi code opolo re ti o si bi eni to so fun pe seyin ti lo be se ti deri
5: iso wa omo eniyan orun le ja ti wa sa e
0: awon ijoba wa gan tutu po gbogbo awon egbe taki da awon ba ti le ibi won ti bere die die nu won mo kora won jo meji meta meji meta meji meta
5: ja ti wa saye
0: won mo da group le lori phone won fi ma bara won soro won ba fe se meeting ni lale en to wa nsa gamu ogbo yo so fe en to wa lekiti lori siri si akida buruku bi boku ara mu se bere nu
6: o se ni to le igba
0: e ba won loselu lo lo won loke oya
7: kadara mi o se ni to le ipada iyan ti daju
0: won gba won ri pe awon eleyi won awon eyan gbo wa si won akida won si le ga wa lo ri ba won pe be mi ba je gomina o ah en koko fun yin ni seria na en si fun yin lo won meji ti o je commissioner
8: eni sere ko mura sire
0: o tan o
9: ko mura sita atore ati kai ko ni be ah eni o fe ni foro bi o sori eni
0: ki won si pe won sa agreement njo na won o se ibi boko haram bo se bere nu o nigba ta won yin o dori alefa won o muse mo won ma de nse mo
10: eda to ro fun ika omo la keji
0: won wa lo ba won le kini eyin adeun te se fun wa nko
11: e ma ma se o
0: won lo ba won le keji adeun te se fun wa nko te ni e fun wa nko commissioner adeun te se fun wa pe e ma se se ri anko e ma ti ji nkan o je yin meje abe lapa eyin oni ninu wewo la won ko si ibi boko haram ti bere lu oya ka o buku ta won ko si na won yin wa dan pe boko haram haram ni bi an se pe ah eh ase eyin ti e mo gbe ke lewe ase e se eyan olohun ase yi te ladeun o tan o ngbe onigbo dagbo re meji o di wahala wahala na po debi wipe en to joga tin lead awon boko haram yen lodun na won ba ni won o mu awon ba mu won na fe ja fita fita ta won mo sere o ba dokule leja ta ah won mo ti po ga won mo ti po ga o tan o bi a se fan wonu gbonu in lapa ajoba apapo ati joba ipinle oka won modo ni olo awon wo ni e ba won sade on ti an na o lo won njo na ilu ti an ba de awon alakeda lile yi won ma fe gba joba nbe ni won fe wole si gomina be lara oba ti oba gba ti won won o pe ni elebo olosa oba buruku ni oba ti omo olohun ni won ma fe ko je pe awon la won wa lori oke tambili tente nta n ba so la bege joba na si kawo gbera un wo won jaja ni joba se ehin olude keresi tin solide easter fa won gbagbo o solude ti musulumi fa won musulumi itunu awe ileya maludina biu moranti odun kan ni lewe ni ati e ti wole ilewe njo na ki won to so pe olude maludina biu wa yan ba ni amo lo le in le gbagbe lai lai lodun ti an kokko bere olude maludina oni amo lo le njo na awon alapa keta na wa lo do joba pe e fa wa na ni ojo ta fi ma se se se de e fa wa na lolude se se
3: eni o fe ni foro bi osori eni
0: to ba isoro kan to gbe leyin kristeni ebi ti won ti da wahala re re o to ba je pe oro npa kristeni lo nso ma wu abala ri wisi re ni sale gbogbo awon musulumi won ma tako awon

0: tibile ni leyi ti won e ba won da si lawon oni tibile gidi ti won e ba won da si ran dan dan tele omo kan na tun ti wa lori net nisin bo ba si se pe tibile na ni e ma ri abala ri wisi re e ma ri ta won kristeni omo tako ti muslimi omo tako gbogbo wahala ta ko si esin atoselu ni ndale aye o awon kan ti so asoro okiyan di tulasi pe alahun o debe ni olorun lo si men ti o debe olorun lo men ti o ni debe bo ba se pe nipase ife ati pe keyan o ni confidence inu ara re tabi ki joba ti nbe nbi omo se teyan seze ki ijoba to wa lori alefa e omode be sugbon bolorun ba nse teyan oju ti ijoba tin be lori alefa lo olorun ni fo ba je eyan o le fi eyan o le fo ba je olorun lo ba ti fo ba je mo gbo wa si kan omo kan ni o fe fe yawo baba re wa ni o mu yawo wa le o wa mu yawo de ngba ti o mu yawo de ah omo e fine bi elegbara baba wa pe omo pe ah e apa re o le ko omo yi o e wa e ti poju o emi ni oje nbo fe o lo wa yawo mi ha baba baba ohun eni ko lo wa yawo mi
1: eni sere
0: lo mo ba gbera lo ba lo odo mo gaji ile pe e wa gba ohun lowo baba ohun o mu yawo wale ni baba ohun ni ko lo fe yawo mi pe ohun lo won mo fe yawo ohun lo ohun ogboru e ri e bohun ba baba ohun soro ko mo se pe nkan kan ti ko wo bopolo won ohun mo gaji ba ni ki won mo baba ati omo ati yawo won mo bo nigba yawo yo lokan ara mogaji na balẹ mo n wole njade n wole njade so mo ten wini so mo ten wini won ni be ni site bere lekan so mo ten so ni so mo bere ten so ni olohun pa lase iwo ati iwo baba ati omo e mo wule mo dada yin la mo e mo ja si e jo n ba yin laja ah baba mogaji a ro pe eyin le ni la kaye lori ni kilo ade

0: ni won ba so fun baba ni eyin magaji ba so fun baba pe ati eyin ati omo yin e fun omo yin le fun won ba ntoju e inu bi baba atomo on ni baale ogbo soro e odo do baale
1: jere komura sire
0: baale na ni omo yin ti niwe

0: ati baba atomo ati magaje ati baale atoba tilukere tade won ba nle lo bala en tin le nkan ki wole eni ti won le ni omo wole pe ko mo ja koto ori koto o fo omo fo koto o bo sodi keji awon ti won le omo la won wo pe eje owo mi ni oba omo e amere rin ba ronu koto wi omo ni nje mo won won lawon omo se won ni oni abanjanu bo lo se fine to bayi o ni ohun ni won pe ni aye o ni be le ohun lato ni dola e le baun o lohun lohun je aye o ni be yan ba si lehun inu koto na ni omo gbeyin e ore ni ti o ku lola tin fun yan appointment to ba di december nka wa se meeting ni wa o olohun o wu yo re rin bayi pe ah mugun ti o ku lola tin wo kirun si la lola akwe ba ba di december o egbo january 1 lowo ile otan o eyin te wa nle a fe fi kowo ile o eyin abani owo ti o ntohun o ni simbe njo tin down aye eyan ma le aye ni enikan ki ba ma wole baba latus gerardi abonle bole mo ki o kaabo gerardi ka fi bole o ti di nkan yi o ti di nkan eye
1: be ni sa ba mi
0: ile ti won ba lo gerardi si bayi o ku die ka to
1: be ni sa
0: ese to jori be
1: e se ngon ni eyin agbalagba so wi pe ara te ebo da sokun oni ti eyin na lede ton so fun wa wi pe baye ba se yin ka ma baye yi
0: ebo o ma sokun dere
1: anjanu afin o ma so sade yo
0: e wo gba ebo da sokun oni ti
1: eyin baba wa le so be e wo gba teyin ti wa lenu se e si n bagba mu titi da siku e si ma bagba mu lo lori owo ibagba mu loro jerade bade ko wa si bi materials se le da to teyan ba gbe fun awon installers ti won o ma pade alude ise yen ori ko na ni o pada ja si keyan ma sowo lofo idi niyan temi ade agbolu fe mi ti mo se di agbenuso fun ile ise Latons Gerard Roofing Company e ri pe le ta nso yen na la nso ko kin se awitun wi asan o originality ati consistency ni kini yen bade idi niyan ta se ma nso ni gbogbo gba pe meta ni Gerard but nile ise Latons meji la wa gbe dani meji la damo awon ti won ba wa ko kini ohun wa lati le okere meji yen na ni won ko wa meji yen na la de n kan fa awon eyan even awon eyan to wa n ba wa office meji yen na la n so fun won ko kin se awitun wi consistency ni eni to ba ti loruko gbodo wori kikun to ba wori kikun iyonu lo n wa gbogbo to ba ma bayan loruko bayan loju je keyan ma wule san so ru e soro ala koko lele to ni 70 years warranty iyen ni pe fo didi adorin odun nkan kan o ni se Gerard yen ta baba yin kan ele keji lele to ni 50 years warranty iyen ni wi pe fo didi adota odun nkan kan o ni se Gerard yen ele keta lawon onisare mbaja ti o mo pon resu loju ti o dabi paanu awa ki lo si die ise teyan o ba se tolopo ran se pe yan jo keje teyan ori we court nijo keta o better keyan ma wule lo si die tori pe nile ise Latons awa gbagbo wi pe teyan ba taja epe iru eniyan ma gbowo okuta idi niyan ta wa ki ise lo sibe mo de ti so ni bere pepe wi pe ko si bi materials ise le da to ba je wi pe awon share mbaja installer ni won install le kini yan oni make sense bi igba teyan sowo lofo na ni idi niyan to se je wi pe ile ise akose mose eleyi ti emi ade agbo olufemi ti mo nse agbenuso fun yi ni kawon eyan o ta si ni kawon eyan o gbe sumo tori pe nile ise Latons ani eka awon carpenters to je wi pe Gerard ni kan la won kan awon carpenter ti mo de nso yi bi won se n gba idanileko loore kore ni Nigeria be na ni won tun gba idanileko nile okere lori pe ba ti kan Gerard 70 years la fawon eyan wa bo ni kini yo se pe 70 years in toto ti o ni din ayafi ti oba tun le awon to kan oni 50 years yi gbodo pe ko gbodo jo ko gbodo wuko gbogbo eni to te kole ago gbanjo ni lu lori e gbogbo eni to ngbiyanju lati ko olooba laura bi oko li ayo fun ko wa ile yin ina oni jo ago gbanjo ni lu lori e ile ise akose mose ile ise latuns eyi wa ni awon eyan ta n reti ni ile ise latuns bi mo se n soro yi eyin to je wipe kiko ile yin o ti de level e pe ile ise latuns eyin eyan te n to igi lowo e pe ile ise latuns eyin te fe change brown roof to wa lori oru le yin e pe ile ise latuns eyin te ti se parapet e pe ile ise latuns se ri lara awon idi to fi ye ke pe ile ise latuns o ni pe igba ta ba da fun yin wipe kikan le yin ma pari igba yen lo ma pari idi keje to fi ye ke pe ile ise latuns bo se ye mi tan yan yan o ni pe gege bi ile ise akose mose budget ta ba fun yin wipo ma pari kikan orule gerard le yin ori budget yen na la dole o
0: koni de koni le
1: koni de koni le a o ni wa kona yin leyin fence nbi kan tabi ka wa ma pe yin leyin jo keta pe e a wo wi pe e owo yen ma ka ni owo yen o ka mo awon ti won o mo ti won se ni won ma nse yen awa ki seru e idi ele keta o ni wi pe ni won ba agba ti orule gerard ba ti wa lori ile yin o ma increase value property yin e je so wi pe property yen worth boya bi 200 million naira tele tele torule gerard ba ti dori e kini yen o ti buaya si o ma increase the value iyen tun je lara awon advantages to wa ninu wipe keyin o lo orule gerard e ma gbagbe wipe orule gerard o ma mu adeku de ba ariwo abadi eleyi to loyinbo npe ni noise pollution idi niyan to se je wipe ojo ma ma ro nita e ni mo pojo nro nu le igba te ba bo sita le to mo pojo nro orule gerard lo nje be orule gerard o dara pupo awon oyinbo nibi ti won tin se kini on wa awon ni won de so fun wa nigba ti eni to je alase ati oludari ile ise latuns ti won lo sodo won fun business conference wi pe bo orun se ran ni nigeria o yato si ti bomi bojo se ran ni nigeria o yato si ti bomi nitori ide ye ni won ba agba tawon eyan ba ti mo wi pe orule gerard la won fe kan sori ile awon e so fun won wi pe ki won ma ti e kan gisile oro te n gbo e kan gbo latenu mi ni awon oyinbo ni won so fun wa wi pe ke ma ti e kan gisile alakoko ide o ni pe ko ki se gbogbo igi lo le gbe sero tori ko si bi installers se le mo se to ati bi materials yen se le wa oke to ni won ba agba to ba je pe igi to wa lori ile yen o da yo da bi eni pe yen o mo se na ni idi ni e ta se so wi pe ni won ba agba te ba ti mo yi pe orule gerard le fe lo sori ile yin e ma ti e kan gisile ko wa si structure kankan laye to ni lo orule ti pa ile ise latunzi oka o e fe kan church ni lana ti gba lode ipa ile ise latunzi ka yala awon irin lanla nkan kan ti won ma nkan sori church yen ni lana ti gba lode yen le fe kan ipa wa ka e fe kan masalasi ni lana ti gba lode e kan si ile ise latuns e fe kan estate e fe kan warehouses e fe kan tv station e fe kan mall awon restaurants lanla awon ile jeun igba lode e kan si ile ise latuns eyin eyan wa te wa ni diaspora irorun ni kini ibade o ori ero banisoro lawo ati yin o ti jo pari ise yen inu ti yin gan o dedun yala ile yin te n kolo nigeria tabi li awon baba mama ti won gbe leyin na wo pe kawon obi yin o ba gba mu e ti ni kapa ati kole mi fun won but e fe change roofing sheet to wa lori ile yen si gerard e pe ile ise latuns ijo ta ba so fun pe se ile kikan yen ma pari ijo yen lo ma pari yato si yen o tun wa niye percentage owo ta ma gba lowo yin kikikan le yin o to bere an se le lati mu iderun de ba awon eyan wa ko ki se pe won san gbogbo owo ton le kan na laje idi niyan ti mo se nso fa awon yen pe owo to wa ni bank ti o sise kankan yen e gba owo yen e ko fun latuns e je ka wa ti yan jo sewe adehun wi pe baba ile san yoku ki le yin o de di kikan kinu ti yin gan o dun e ri pe gbogbo gba la ma nlo mi gege bi ojise a nlo mi gege bi alore lati se yin niye ran yin leti pe ile yin ti to kan ani kẹyin na o bọ lọwọ awọn oni total package abadi ke bọ lọwọ awọn agent isonu idi niyan ta se tun so laaro wi pe e kan ile yin ki le yin o di kikan kinu ti yin gan o dun ko ki n se gbogbo carpenter lo le kan gerard o ise gerard ni kikan o koja bo dalagbaja ti n gunle ke se se okiti obo alaji idi niyan ta wa se ni e ka awọn oju lowo carpenter ni le ise wa ti a n fun won lowo bo ti to ati bo ti ye ta de manage won properly ti won de n gba idanileko ni Nigeria ati nile okiri gbogbo e gbogbo e
0: ni bo la won ti fe ri yin laaro yi
1: e seun olule ise latuns ka so pe fe wa service wa e ma wa gbagbe wi pe ibi kibi ti site yin ba wa ko ti wule ti ni lo ke wa service wa yen kan pe wa lai gba sisi lowo yin a ma lo sibe without taking one error from you a ma take measurement ye gite ma lu a de ma take measurement ye gerard te ma lu eyin ta ti take measurement ile yin e ma gbagbe ibi ta jo foro si laaro yi olule ise latuns wa kale si switch 18 and 19 iyen ni fondex house after le josin glory tabernacle church bodija ojurin nibadan te ba ti koja church glory tabernacle yen orule ile ise gerard ile ise tin kan orule kinu eni odun apa beyen la wa ero bani soro ti e ma pese te de tun le fi atejise whatsapp ranse si laaro yi fun oro to ni se pelu kikan orule gerard nikan alakoko ni 08 0 0 0 8 7 8 7 9 7 9 7 3 5 3 5 3 9 0 8 0 0 0 8 7 8 7 9 7 9 7 3 5 3 5 3 9
0: Ede tun le pe 0816 5 6 5 7 3 7 3 4 0 4 0 4 2 0 8 1 0 8 1 6 5 6 5 7 3 7 3 4 0 4 0 4 2 4 2
1: Adi agbo olufemi lo ko mi e seun gan ni

0: ki o ni gbagbo ki won otako pe kini yi oda ki muslimi otako pe kini yi oda kaye so pe awon elesin bayi ni nse bayi ninu se soro soro ta nse yi I ba ba tan die wo dada are ni tin fe wo tin jale to si je soro soro ka wa so pe ah soro soro e jale o
1: e ma ma se o ni
0: ka osun se afa ti won ka ori eyan mo lowo ni se ko si woli ti won parade pelu ori eyan to ge eyan wele wele to kun ti won gbele lori to je woli abi baba lawo laare abo ni segun laare ti won ka nkan be mo lowo eyin ni e jade ka e so pe esin yan fa aye gbaru nkan bayi eyin ni e jade ka e so pe ah te eleyi te nse yi tolohun ko o mo ni ama won ni won ko obirin yi atawon omo meji awon abeji won ko won sinu moto corolla ti won gba number si tinted won fi de ibon fo moto ti won fi ko won ko nu e gba ti o ba to la sotun la nisi e mo gbo pe won ti phone won ti bara le soro ah mo gbo kan lori radio ara mi ah lori phone ara mi si wa so lori internet boya yin ti gbo yin abe ti gbo iya ti won gbe
1: olelele won ba
0: omo re wa nba o wa nba won soro won ni ye million ba ni e lorun wa la le ri afolohun be yin
1: olelele won ba
0: ope ko jina won bere si ni na iya oni iya ni won ti na won o wa
1: mi ba wa nu agbo
0: ko je iya eyan e wo condition ti eyan wa njo na inti asi ma fe ni pe ki okan eyan gbogbe nigba te eyan ba gbo pe won da seri afu eyan te eyan e woru awon omo ti won fi kejona ti won kan si lara ti won kan ke gbona si lara e ja fara ka foro rora wa wo be eyan ba seru e feran gan ika lo nto te eyan ba seru e feran ko ika lo nto a to n bere eyan be mi Olorun to to fun Olorun ibare o
1: Be eyin odale
0: Ati wale aye kan yin na 1930 ni sumo mi gbigbe eyan bere lagbaye Apa ale Pakistan lo si ti koko bere Awon ara Pakistan gba won fe gbominira ti patipa lodun na Awon ni won gbe awon oyinbo amunisin leru Ibe si ni oro ti won pe ni bandit Ibe ni oro nti koko jade gan Oyinbo bandit awon ti won gbe eyan ni 1930 Latodun na gbogbo ayo wa ri won ka padun ni Olorun Bo lawon oyinbo se se nile won. Communication koko wa very important. Se awon Arabi, se won ni agent sinu satellite ni. Se bi Nigeria ni satellite. To je pe bi won ba fe fi wo won o wo be. Leyin ti an ba pe bayi. O tun le pa phone fojo meji. Ti won fi kaya awon eni eleni oke. Ti an ba pa phone ba ntiti. Ti an ba ka won laya oke. Won wa be titi. Ngba won ba to pe pada ah adupe o won ti gbe o e ma bo won a ma ka orisirisi nkan le kábíyèsí olódùmarè ẹni wọn bá gbé èèyàn rẹ lọ rí tó bá ròyìn fún yín ẹ ní bẹ lọhùn kí wọn ó gbé ọta yín ẹ ní bẹ lọhùn pé kí wọn ó jí ọta yín gbé.
1: Interi bombas atutide bi atinde molede o okunkun parada
0: en tu won gbe ni sin lomo bi ti ara won ku si
1: orun le ja si wa saye
0: elomi ilogun ti ma lo lara aro lojojumo ti ogbodo mo lo ko won sin tokan won pelu yun o oba apo le hypertension ni abo ni diabetes to nlogun si orin to ngbo ba rin lati bi iru bi soyo fun ra sugar re ni oja wale to ba so fa exercise
1: orun le ja ti wa
0: sugar to sese n complain pe kini kan oba wa la hypertension yo si logun joke ni joke ji ino fi ja pe opolopo elomi ti an ba da won le ton
1: ko se ni to le
0: awon olowo yen ti an ba na won ti an ba da won le ton
1: gadara mi ko se ni to le yi pada
0: hospital ni won ma land si wa land si ile iwosan ti an ba si land si ba
1: ojora oju tele pe
0: Olorun a ma la elomi, elomi a ma ba lo. Won pe Won ri gba o. Sugbo ti o pada ku o.

0: etuku dede asiko yi ni gbogbo bi e tin lanfani lati ma gbo wa ikanni lagelu 96.7 fm ile fun bala ufelele nile ibadan nibe lati kin o ta tin se yin pele bi pe oba oke yo ku ma fi so re so gbogbo wa
1: ami atami
0: ara n to si je prayer point wa lasiko yi pe oba oke ko ni je ki won je enikan kan wa gbe o
1: ami
0: la se idumare be ba ti wan sami te n gbe tu adura mi e je ki awa na ka ma je ojula la kan fi sori la ko ta wa yi bo ba ri nkan ko so nkan kan ni o gudugbe royin o na la tun se be gbe kayin mole losan toni o lati je ke mo bi nkan tin lo ni ayika ati ayida yin amọ sa o won ni san besun fa poro ri iwo mo bayi ni mo mu omo so ki gbe e je ka ma lo ni melo melo ka ma gbe igbesi aye rorun nitori wi pe opolo eleyi tin jara re mole ti ku se npa won ni
1: gbele nta se
0: won ni alagemo eleyi tin rin jeje iku mo pa
1: abele ta si
0: opolo abara yiyi eleyi ti jara re mole loye abide mi lo ko temi o akande in lo ko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se lo ro bo ba pe ti a mo se lojo ale kaabo sori gudugbe iroyin losan toni
1: baba ni kaka ni eni tere ejitere oni n lo pe ojo ogunjo si ojo kokan le ni ogun ti awon koloran si oni wa baje awon esin o kokun awon afiban dora awon nu lai lo soju ogun ni won yawo agbegbe kan ni ijoba ibile orire ni ipinle oyo ti won si se be ti won ko awon majesin omo kekeke won ko won ni ko igba ti eyan ba bo bi kan te eyan si nsa oro ni lele kolorun alawura bi ko saanu fun wa
0: nba mi na la
1: kini on se be
0: gbogbo
1: obu omi tutu so kan ko wa o si se be dun wa jojo bo ni baba omo iyo omo se ri erin omo re laaro ko to di pomo o lo lewe ti o wa di iya leta bi orun se nkan atari ti won wa mo pe pe a e mo wa o omo yin abi eyan yin awon kan ni mo ti di ni lapa iyaka ti won mo ti jigbe to si wa se be ojo kini fa ojo keji fa ojo keta fa ni ilu to lo ba to ni joye
0: ina ni a fin ke si
1: a si gbo nkan kan
0: gbo awon eyan ti an be ni igbonu isakoso
1: oje nkan to dun ni jojo o
0: oke laarin
1: be awon alase si re omo won o mo tata poro nu pe iya mi baba mi bo le se se bayi e mo ja wo kini iran oberuwi
0: ebe ina la be
1: o si ba awa na to je pe ale ti bi lo si wo road lori rice congo kan ati egberun kan naira eje agba a teka e ba ku di anti menti o wole 2027 to ti de oro yi je isiti fun emi ati yin sugbon eje agbon soke si olorun alawura bi be mo si mo so mo ni opolopo nkan lolorun ko si ntolorun o le se sugbon oro agba ntọlọrun ni se nlọpọ o pe di
0: tawo
1: awon nkan kan wa to je pe awa funra lara wa lo ya se tori po lohun ti idire to fi da wa ni owo dese o ni o da eyan laworan ara re
0: o ti e fọpolo si a lori
1: leyi to je pe awon nkan kan wa to je pe awa la nilo lati se baba wa se
0: ja ma fi asiko yi tun ro gugu awon ti an je alase
1: odowo wa o
0: oke laarin ati nisale to fi ma wa
1: oje ndodun ni jojo
0: ipa ti ko awa na ba ko won ni itan yo mo kora re lori nta se
1: emi ti e wa ro awon ti won ti je olori ni ipo ka bi mi ti an ti kuro mo gbo ti an ti jolori ti an ti kuro ti won si mo wi pe ngba tawon wa npo awon kankan wa to ye ka won se tawon o se awon iwa baje kan wa to ye awon se laida won si tin tin wo sare lookan e ba si ko lo ye ki won se atunse awon
0: mo gbo gbo la wo sare lookan ko lo mo ti jo ya bayi tori won ni ku odojo arun oda osu fe nikankan ni
1: olagba o
0: ngba to ba lode na lode sugbon an be lohun ko lomo ti jo ya bayi ki ogun akagbaye se daada gbo awon mo ti an be ni akata awon ajinigbe
1: ata
0: oluko won
1: ejo
0: ki won ri ki won di gbigba sile asiko na to bayi e mo ja fi gba la wa do la rara bi
1: ti mi o ba wole bayi ma kan to wo ma olodum mo ja ri ku
0: si eh bi o se e dara po mo loju Facebook wa lori lagilu 96.7 FM na le fi ma lafani lati wo wa lati mo gbo awon kini ohun leyo ko keje ja mo bi o se awon opolopo awon iwe royin na nbe lo wa ni ahin Nation Daily Post te mo iwe royin the punch nibe ni ahin awo nbe lo do ti nbe iwe royin the nation
1: da won gudugbe royin na nbe bi
0: e ja mu akoko re won ni oro ni tobi tobi ka fo be bu enu na la fi so idi la si fi joko ko ba oke ko sa ma fi anu re gba wa ko si ma fi abo re ko ma fi bu wa o Wero yin di punch lo gbele yi to di gudugbe losan toni won ni omele n gbe awon eyan iran ni won kora won jo ti kaluku eni ti o kawo le re en ti o bi owo laya ti o si wa ninu ipa yin keke ha he ki lo sele won ni leyin ti won ni awon agbeban ajini gbegbo lowo molebi eni won ni won pale eni ti se molebi alakoso fun ehun eka agbara nigba kan Adelabu won ni won gbe molebi eni ohun lobirin to nti awon omo beji re nibo ni ni gudugbero yon ti ja ile Ibadan ina na ti se labi owo won o
1: to mi tun re eleyi ti ewo akanji ko yin re anjo Olodumare ti o se figigun okun Joseph Ajoko bi en tin fena no ko temi nje ijoba ipinle Anambra ni won ti fidi re mule pe awon eyan meji ni won gba ikuruje lowo Ebora ngbati awon agbeban ti won tun sose ko lu ni ipinle Anambra be kedere awon eyan meji ototo ni awon ile ise ti won je ti olopa ni won tun du lowo awon ajinigbe ni ipinle Benue be kedere won gba obitibiti awon nkan ja won gba pada lowo awon
0: oda eyin gudugbe royin mi na tun re won ni awon ojise kuni banditi won ni won tun se ko lu ni ipinle Kwara won pa arapin kan ti won si ji awon obirin meji gbe lagbegbe ibo lo ti wa sele ni ipinle Kwara baba di arin gbogun gudugbe royin e mo teti gbo o
1: iwe royin Daily Post n lo ko iroyin eleyi to se be di gudugbe ile ejo to ga ni ipinle Eko to fi ilu keja se bujoko ni won mo ti ran Abdulrahman Lawal Raji okunrin agbalagba kan ni won ti ran ni ewon odun meedogun latari wipe o luyan ni jibiti owo kan to ni se pelu milionu 24 owo naira labe idibon pe ohun fe ta oko Toyota Hilux ohun fe ta fun eni ohun
0: oda iwe royin Daily Post na ni gudugbe royin yi tun wa o won ni oketeboru mo enikan to je pe o ti jingiri o ninu ka ma ta ogun oloro oga ni lo si jembe won a pe won ni drug baron ni ipinle Sakoto to nti be won ni ile ise olopa won se ikolu si awon banditi ele ti won gbianju lati lo re pale awon eyan mo sise labi owo won lagbibi kan ni ipinle ohun bakan na
1: lati inu iwe iroyin The Nation o na ni mo ti mu iroyin eleyi ti o gudugbe ajo NDLEA n lowo won mo ti ti awon afurasi agbogun oloro metadeniadota be kedere iwe iroyin The Nation yi kan na lo to ko iroyin to se be to gudugbe eyi to yoju oro sita o wi pe eyan olohun kan re iriju olohun ati ya re won ni won na omo obirin won na titi emi to fi bo lenu re ni ipinle Cross River ki olohun ko saanu fun wa
0: mba mi omi na re won ni eyan meji ototo ti won ti jigbe o na ni obo oke ba won se ti awon osise ile ise omologun operation well stroke won be ri o eje koko yo won ni yan si gba won le ni ipinle Benue ina ni sele ohun ti lawon ba njo ja gini yodo ti won si nse gbosagbosa ni ise omologun
1: ka dupe lowo ile ise omologun iko ti Fasanyama in operation Fasanyama won ni igbiyanju awon ajinigbe awon omo iko lote eyi ti won gbe igbiyanju re lati kolu abule gegeta to wa ni ijoba ibile Kaura na Moda ni ipinle Samfara won ni won doju igbiyanju ohun won da dele be kedere won gbe mi lenu awon afurasi omo iko lote ohun meta won ni obitibiti malu o na ni awon omo iko ologun ti Fasanyama ni won ri gba pada gbosa gbosa o na ni iroyin ohun ni o n ke sita ninu iwe iroyin Daily Post ti won tun fi lede wipe awon afurasi ti won ji okunrin omo elegbe okunkun 17 17 ele ti ojo ori won wa laarin odun 18 si odun 28 18 and 28 won ni owo iko olopa ti ile ise ti ipinle abia n lo ti te iwe iroyin Daily Post to na lo post iroyin on sita o se be di gudugbe fun tosan tini
0: be si n gbo wa se mo wipe anfani nbe fun yin lati mo wa lori Facebook wa musiba iduwu lipede won kan si oba kan na si won lade pupo wayidi ayodile ate yin yoku e ma fi atejise yin ranse sagbon be o iwe iroyin the nation ni ayin ibe na ma ti mu gudugbe eleyi ti opon sun kan ni ayin tori pe sunsun laye gba won ni ile ise olop ile ise eleyi to n gbogun ti ilokulo ifa ati tita ogun loro lorilede Nigeria NDLEA won ni awon afurasi 47 drug suspect eleyi ti won gbe ogun ta ogun loro ni ipinle Edo ina ni ati nawo gan ni eyo kokejeji bayo won ni koda kukuye eleyi ti ba ni akata won ni beyan ba ta owo lagidi ni o to tun kan resi laye amasa won na ti pale won mo lasiko ta we ki wa ni o mo sele pelu awon eyan hun ba ba de arin ngungun gudugberuyin e mo gbo
1: eleyi lo je ki mo mu eleyi wa si etigba awara lo wi pe iroyin ta ba mo pe ko fese mule mo je amo tan kakakiri eje atunje da iberu ipaya sile laarin ara wa ko tun ni da ka mo fi slash ama na wa ni bi te iko to ba ti kan yan lori ni ranpe o na lo nse atona to nti afomo iroyin eleyi to tinu we iroyin New Telegraph Lucita o ile ise olopa ati ipinle ogun ni won ti fi oro lede pe ko si o to kankan ninu iroyin yi to n jaranrin ni bi ti an ti n jabo re pe awon omo iko lote ni won yabo awon agbegbe kan ti won si tun kolu awon ile eko kan lawon apa kan ni ipinle ogun won ti n se afomo re wi pe awon ti won fi kele ofin gbe ti won je omo Ivorian yin Ivory Coast nu ni agbegbe ta mo si atan atan ota eleyi to wa ni ipinle ogun ti won je 38 won ni nkan kan se pelu isele igbesumo mi tabi isote eyan ni pe won se afomo won pe won ise omo agbesumo mi be kedere won isi se omo iko lote pe kaye mo gbe iroyin ofege nibi ti an ti n jabo pe won tun ti yabo ipinle ogun won tun ti yabo be na ni mo fi n so fun wa pe awon iroyin ti o n se iroyin ofege teni kan kan gbe koro yara re ti o wa se voice note ke eyin eyan wa agba ile yi o an tun ti yabo an ti an tun wi ni owo osan yi won ni ni ayegun won tun ti wa nbe o won tun ni an tun ti yi mo ganan po awon iroyin yi
0: se temi ba tin ri
1: ti o ba ti je o o de ti mo e ya jem kaye mo pin awon iroyin kakakiri kamo wa lodo enikan lana bi an se dede an ti so iroyan pe awon ti de nbi bayo ngba ti o daun ni iwo olohun elu ti nba ohun bayo mu ni
0: mo
1: ti para re
0: mo ka won laya so
1: ko si nkan kan
0: jamu yi na ko to ri pe ngba a mo lo si odo mega
1: won
0: ni
1: jamu royin to to
0: ro ninu bojo o na ni o ti be sile o ni pelu bi an ti ni awon eyan kan le ti an ni lo nnu je pe ni yandaba won ni won se ikolu sira won ni ipinle Kano won ni ikolu ohun lo ti pe ojo meta bayi to si je pe awon ile ise olopa won ni awon ti an je omo alegbe okunkun na ni an ti pale merin mo ninu won ni ipinle Eko
1: iroyin eleyi to dun mo ninu o na ni o nti akata ijoba ti ipinle Osun Lucita o nibi ti an ti yoju oro sita wi pe apo efon eleyi ti won ti se lojo ti efon o le raye mo wo ade odo eyan be eyan ba sun abere ta mo si mosquito net won ni million 2 o le gbon je mesan re o na ni won se tan lati mo pin yika ti butoro ipinle Osun ninu ayan ijoba ipinle ohun lati ri daju pe n to ni se pelu aisan iba kona wo gan awon eyan ni ipinle na eje asare polowo oja ngba ba pada de a lanfani lati tu iroyin on sita pere pere e ku kale
2: gudugbe iroyin agbokogbon
3: baba ibaru ba onisegun ibile ko pe meji jake dado ile ibadan
4: ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idiri yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumalegun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba ngoye abu fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la ko ko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
5: Splash FM Media Academy nibe lawon eniyan tin fi gbagbu mi eko eto iroyin sori atamba gidigba soke tente ninu igbon safefe pelu ikose mose ati iwo mo luabi awa keko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agalaye
6: eyin temi bawo ni o sewa ewa
7: Oruko temi ni Rotimi omo ojo. Mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja. Bawo lo ko wa se nse fun wa. Lawon na se fun ra wa.
8: Oruko temi ni Sarah Adedokun. Inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy. Nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbontarigi agbohun safefe.
9: Baba Tunde Ajayi lo ko mi. Mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy. Nibe ni won ti so e kekere mi ni nla won mi lo.
5: Si ma jeni e o de tin je be no mi ma je ki ebu ti eledumare je ki fun o kurukumo ninu mirale ma bo wa se Splash FM Media Academy nibe la o ti gbe nu yebe yebe ta si ma tun ero daada laarin ose mewa gbako won ko ebu o se le di ogbon tarigi agbon safefe oya tete wa gba form ti e loni ni Splash FM Media Academy ile fufun balao felele ni lo ubadan ni won le ko si pe won sori ero ibani soro
9: 0807112 4000 0807112 4000
5: Splash FM Media Academy ṣiṣe igbelaruge fun iwa ọmọlúàbí ninu iṣẹ igbohun safẹfẹ
10: Atoto arere aju eto lera tori oyo dawo duro nipa fifo rere ailugbadi lasa fever lagbegbe wa ati bi o ti le tun bile mo ta le gbe igbe aye derun ti o ni mu hila hilo lowo lasa fever itanle idire oyo state ministry of health n kilo iwa derun lori on to le mu lasa fever tu gori dide lagbegbe wa die nu ko fa lasa fever ni won yi ebi ayariru akoyiba iko ki oju enu ereke ko ma wu fe refe eje titi lenu atawon bi to ni larawa tabawa kofiri atete kasile wosan abile toju to sumo yin esa bo nje lowo ekule kesi wona te kule ofi kuro lakata wa esumo yin fe nojo lugbadi lasa fever fowo lore kore kayi kare omo toni dapon ma fowo ko nje awon ekule ese mo toto iba orere lasa panko pri ti ran mo ni tabasa moju to awon kan woyi iba orere lasa yo diku laye ka wa ani lugbadi aisan oyo state ministry of health ininke de kilo
11: Emi yo se ba kokoro ajaru we ni tori re. Osu mefa to kun ni 2026. NPL Eye Care Foundation lo n lo gun tatata wi pe ti yin melo gbogbo eyan badata gbogbo e ja ma n ra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni sugbon nigba ta daye ona ka tabi ona mi ta n gba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagu ara sugbon ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity Health Foundation se n pe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni Charity Health Eye Care Foundation anfani la gba le yi erongba ti won fi gbe kale ko mo ni ra dani 1000 naira pere lowo card ofese la yewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe la yewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sa gbe kale Charity Health Eye Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sa yewo oju re ni number 94 opposite unity bank Charity Cultural building yana agbala bus stop ni to si olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojojuma ni o ago mesa aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054448444 ojulo bara oni dindo mo wa lagbari

0: kaabo pada gudugba royin ala ago meji la sa ago kan o se tan ti o gbina ya o be tin lanfani lati mo gbo wa ketekete na le ni ori ofe lati gboju ayo ke fi woran re ikoni lagelu 96.7 fm oke gajoke ile funfun la kale si ni felele ni lu badan awa na si ko olohun oba lo ni ori be won ni gaga bi iwe royin the nation bo ti se san iroyin eleyi to gudugbe ijoba ti ipinle anambra ni won mo ti fidi re mule pe awon eyan merin ni won ju awale ninu kolu to waye ni asale ojo simi sunday lato wa awon agbebon eyi to je pe won doju esun oko akoworin ti olori osise gomina chief of staff to the governor won ni commissioner fun afin to ni leti alaye to nti ilani loye to peye value reorientation omo we law mefo ninu ate jade no bu enu ate lu isele ohun to sise apejuwe re gege bi ikolu eyi ti won doju esun alafia won doju esun eto abo be kedere won doju esun ilana isejoba wara wa ti ipinle na ni won ni o kedun pelu molebi awon ti won di ologbe ninu ikolu na to sin fi owo idani loju soya wipe ayan awon olopa ati awon ajo eleto abo yokun lo lowo latari ati ri daju pe won fi kele ofin won fi gbe awon ti wa ni di oran hun gege bo ti se fi oro lede ninu atejade leyi ti oka wipe ijoba ipinle anambra ni oro hun lo ba won leja fu oro nipa bi won se doju ikolu ko oko ikoworin ta mo si convoy ti olori osise gomina ni asale ojo simi sunday ti se ojo kokanlelogbon osu karun odun 2026 laarin ago mejo asale si ago mesan ale ni orumba north oka south border nigbati onbo lati bi ise ilu oni pelu ibanuje lawon fi kede pe won padanu awon eyan merin to si je pe awon eyan un ni idajo ododo lo ye ko fidi mule lori oro won be ogbogba na ni ajo ndlea eka ti ipinle edo ni won ti fi kele ofin gbe awon afurasi metadin ni 47 suspect to si je pe kilo awon egbogi oloro narcotic amunisiwawu won ni kilo re ti won ri oje ojile ni edegbeta o le eyo kan o wa legbon je merin ati meje iyun 541.47 kilogram narcotic drugs commission alakoso ajo ndlea ti ipinle na michel ofoyeju nlo fi kede ohun sita o nigba to njabo bi nkan se nlo ni olososu lati akata ajo na ofoyeju nlo fi lede wipe awon ti won fi kele ofin gbe ohun ninu won lati ri awon okunrin 25 ti se 25 ti awon obirin si je meji le ni ogun 22 won ni ope lo pe afin to ni leti otelemuye eleyi to tewon ni o sokun faidi ti owo fi ti awon eyan hun o won ni be won gba taba lile ta mo si cannabis sativa eleyi to je pe won wa ni akata won ni won gba lowo won won ni be won si tun gba awon ogun mi ninu eyi ta ti ri tramadol swinol diazepam ati rohypnol to fi mo methamphetamine ati lita kodin tepo oro kodin ta mo si kodin syrup lita kan o le gbon je merin 1.4 lita be kedere o fi lede wipe eka ohun o na ni won ti ri daju wipe awon dide fuya si oro na ti awon si se afomo ipinle ohun kuro lowo awon ilegbogi oloro patapata o
1: oda gudugbe royin mi na tun re won ni gudugbe mo se bi oja nle ibadan ti se olo ipinle oyo ti ani ahin na ni iwe royin di punch lo si ko to di royin losan yi won ni eni ti se molebi alakoso fun eka agbara nigba kan ri nile yi ti tun se omo oye ara won ti won jigbo fun ipo gomina ninu egbe oselu APC ni ipinle Oyo Adebayo Adelabu won ni lo je pe aburo re lobin ati awon omo ibeji ti eni ohun bi won ni awon ajinigbe won mo ti pale won mo nile Ibadan ki ki oba oke kosanu eni won ni isele labi ohun lo sele ni ojoru Wednesday ni agbegbe challenge ni le Ibadan ti se ijoba abile iwo orun gusu Ibadan ni le yi won ni fonran mo maworan kan eleyi to diri toro fon kale lori aye lujara la ko ta wa ye won ni ina in lo video mule pe oko kan eleyi ti won pe ni sedan to je awo pupa ina ni oko hun je o ti won si ri nbi ti won gbe kale si koda won ni glass awon lara glass re ara re ti photo je pe won ti ojon wi pe eyin won ti ba nkan je de lara oko hun koda gan won ni awon glass lagbon egbe odo dereba won ni won ti fo opolopo awon eyan ile ti won si ri ninu foran hun ile ti won ro kirika oko na won ni lara won lati ri atokun atobirin ti ko wa tin soro lara won gan ni soro pe a e si wa mo wo wi pe aburo eyin ade labu epenkele mesi wi pe ina mo ni eni ti won ji gbe ohun o koda gan kan na tun so ninu re ten so pe a eyin abigbeyin ninu mo lebi won ina ni obirin ohun nigbati iwe royin the punch ti o mo te waju won ni koda gan eni ti se okan lara awon amugbalegbe lori royin fun Adebayo Adelabu eni ti se Femi Awogboro won ni saju lo na ti fi di isele labi ohun o fi mule o nigbati nsola yoro oni a eyin aburo Adelabu lobin ati awon omo re ibeji nibi ta ti ri Peter ati Paul won ni an meteta ini awon ajini gbejigbe o ni kutuhai owuro ojoru Wednesday ni agbegbe elewura ni challenge ni Ibadan won asala yoro ko esi mo wo mo lebi ohun ina ni an jade nle laaro o ti gbugbu won amere ta si wa ninu oko ni agbegbe elewura won ni won lo won fe gba ona bi elewura ohun won fe gba bo si oju ona mo sose ni ko to di pe awon eni bi san besun paporo ri won ni kan to be tagija mo won lowo ti won se pale awon eyan ohun mo la ko ta wa yi koda won ni won ti kan se eni ti salukoro fun ile ise olopo la yin ka yan lade ipe baba idakun egbo kile le so ni po oro won lo ti ni eni suru na eje video oro hun mule ba kan na ewe won ni se gbagbe ipe sele hun lo se leyin bi ose melo kan eleyi ti awon ajinigbe ti won lo si agbegbe aoro esi ele nijoba bile orire ti se ojo kedogun osu karun odun ta wa yi ti an pale atoluko ati akeko eleyi ti won le ni ogoji liye won pale won mo lo o ni ipele oyo won ni be ba si gbagbe ni joni na ini okan lara awon ikan ninu egbe oselu APC ni ipinle Oyo wale ori ade ina ni ajigbe o ti awon diamara ti won pale re mo ni le Ibadan na ni osu keji lodun 2025 amosa koboki ko mo fi so re so wa ni o
0: ami ki olorun oba ko mo fi so re so wa awa ni eyan ka mo sora wa gidigidi gan ka joyo oju lala kan fi sori ladugbo papa julo eyin iko landlord ladugbo asiko ti to waye eja joyo oju lala kan fi sori baba ri nkan eja so nkan

0: kaabo pada gudugbe iroyin tesowo waju gaga bi iwe iroyin new telegraph bo ti se ko iroyin ohun ile ise olopa ka ipase ti ipinle ogun ni won ti se lori iroyin kan ile ti o njarinrin pe awon omo iko lote ni won yabo awon agbegbe ati awon ile eko kan lawon apa kan ni ipinle ohun won ti wa se afomo re pe awon omo ivories yun ivory coast ti won mu ti won je mejidin ni ogoji won ni awon eyan ohun ti owo te ni atan ota pe won ni nkan kan se pelu igbesumomi tabi isote alukoro le ise olopa ti ipinle ohun babaseyi oluseyi nlo yoju e sita ninu atejade gaga bi won ti se fi oro lede o won ni pe so ki awon eyan to wa ni ipinle ogun ki a ma fi edo lori ororo ma sise won o ki won ko ti ogbon si iroyin tin jaran irin lori ayelujara pe won tun ti de o won ti kolu awon ile eko kan o won ti kolu awon agbegbe ni ota ni ifo ati awon agbegbe kan won ni oluseyi nlo safomo re pe ko ni nkan kan se pelu isele ijinigbe o tabi igbesumomi tabi eyikeyi isele won ni ko si nkan kan tojo be ko de ni nkan kan se pelu ikolu awon ile eko ni Oluke Community High School Sangwater High School to wa ni Ijoko Fadunsi ni agbegbe Ijoko atan ota Sangwater Agbado Ifo ati awon agbegbe re o se lalaye pe awon eyan ti owo te ohun o na ni o ni nkan se lati ba ijoba ni gbolohun lati ba le se olopa ni gbolohun ko ni nkan kan se pelu igbesumomi abi isote pe awon eso abo ile eko school protection squad won ni ti an sise pelu awon olopa won wa lawon agbegbe ti oro kan lati ri daju pe won fi ese alaafia mule nibe be kedere o na ni ijoba ti ipinle abia lati pase ile ise olopa ipinle on ni won ni awon omokunrin ti won lowo ninu egbe okunkun meta din ni ogun 17 ni owo te ti ojo ori won si wa laarin odun 2 din ni ogun si odun 2 din ni ogbon 18 and 28 kilode won ni alukoro le ise olopa ti ipinle ohun DSP Maureen Chinaka nlo fi sita ninu atejade oniroyin nibi to ti yojo oro sita pe awon afurasi ti owo te ohun lowo te won ni awon agbegbe ototo pe awon mi owo te won ni bi an ti n se pade won awon kan lowo te ni oju ona pe won fe lo fa irun waju po mo ti pako daru gudu sile be kede re se ntin lo nlu ntun ni awon elegbe okunkun ni na tun fe mo da ti won kun won ni ile ise olopa ti ipinle abia ni won ni awon ri awon nkan gba bi ibon to kuru irun shotgun won ri marun gba be won ri awon ota ban marun meta ototo gba won ni ero ibare ni soro to je olorisirisi awon to se different maker metala ni won ri gba won ni ada UTC meji won gba won ni won gba ake won si gba ibon bereta to je alawo dudu won te waju yojo oro sita wipe ile ise olopa ti ipinle ni won farajin lati pase commissioner olopa yun CP Danladi Isa pe awon oni fi oju ba orun titi awon o fi fo agbegbe ati ipinle on la fo mo kuro lowo awon elegbe okunkun o se be gudugbe fun tosan tini
1: oda gudugbe royin na lo nte waju ikanni lagilu 96.7 fm ile fun bala felele nile ibadan ni ayin won ni awon osise ile ise omologun moberi eje kokoyo ti agbekale operation wheel stroke opws won ni ninu ise akin owo won mo ti gba awon eyan meji le lọwọ àwọn ajínigbé tí wọ́n sì ti mú díẹ̀ lára àwọn afurasí ajínigbé ní agbègbè Ate Zongo ní ìjọba ìbílẹ̀ Makurdi nípínlẹ̀ Benue nínú àtẹ̀jáde tó fi léde agbẹnusọ fún ìgbékalẹ̀ operation wheel stroke Lieutenant Ahmad Zubairu wọ́n ni lọ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé ní ọdún yìí gan lẹ́yìn tí àwọn ti gbọ́ àwọn afintóni wípé àwọn darandaran iná ni wọ́n ṣe ìkọlù sí agbègbè Gbajimba Agasha Road níjọba ìbílẹ̀ Guma nípínlẹ̀ Benue wọn ni iná làwọn sì kó àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọmọlógún ẹ̀dìdé lẹ̀ pé iṣẹ́ dín ọmọ aláṣẹ jẹ́ o wọn ni iná bá bẹ́ sí ojúṣẹ́ lójú ọgán náà tí wọ́n sì gba àwọn èèyàn ńlẹ̀ kódà èèyàn méjì iná ni wọ́n ti farapa o ti won ton gba ile bakan na won te waju ninu oro ye pe leyin awon afin toni eleyi tawon ti gba ileise omologun ti an fi oro tawon leti pe won ma ti je awon eyan kan gbe loju ona ate zungu ni joba bile ma ko di ni pele benue won ni awon si gbera pa ti won pada ko ribe won ni koda gan nigba ti ileise omologun ti won gbe na wo oju awon ajinigbe ohun won ni loju ogan oju na ko le wura hun won ni meji ninu awon eyan ti an jigbe ohun eniyan koda le ti an si ba ese won soro won ni okan lara awon afurasi ajinigbe ohun ina ni awon si fi kele ofin gbe o koda gan ewe won ni lara awon eyan eleyi ti an gba ile ohun won ti lo re ko won o fun awon omo lebi won zubairu o te waju ninu oro re ipe akitiyan si nlo lowo pe awon si nlo ilana mimo fimu file ko afin toni ile itogba musejo lati idaje we ko si wahala tojo ma nji ni gbe mo ne ipinle ohun koda won ni lara si awon ni la won ti ri awon biti awon ti an gbe ogun oloro ti won fi ara mu si won ni opolopo won na ko ni meta nu won ni awon ti fi kele ofin gbe la ko ta opolopo kan kan ni an si ba ni akata awon eyan ohun o
0: omi ture eleyi ti o yoju oro sita o wi pe iya ati paito o na ni won ti fi esun kan wi pe won ti na omo obirin kan mo jesin won na titi emi fi bo lenu re ni agbegbe ta mo si wula eyi to wa ni ijoba ibile boki ni ipinle cross river won ni mo jesin ohun eni odun 14 lo ko re nje omi omidan nancy peter won ni oro un lo mo da howu howu sile eleyi to fa ti awon eyan ti won fi fa iranse olorun riju olorun ti won fi fa le awon olopa lowo won ni gaga bi won ti se yoju oro sita pe won si nwa iyo omo yi won ni inu nlo ti bi awon eyan papa julo lagbegbe bi ti ile ijosin ohun to wa won ni iwadi idakonko ti awon olopa ti won se nlo yoju oro sita o wi pe mo jesin ohun o na ni iya re ile to ko re nje abileko agnes peter ni odun 45 nlo bere si ni na lori esun pe on fe wo won ni ngba won te waju fi oro lede ni won je ko di mimo wi pe iya re o na lo wa mu omo hun lo mu to pastor oluso agutan samson roman dago eni odun metale ni 40 leni to je pe o na won ni nlo wa mo wa jaki iya ti iya na omo yi nlo wa to fi dundu atata nlo to fi si nibi ti won ti fi koboko koboko ta won soja mo mu daniun akande won ni ibe ni ti fi nda siria fun omo ohun ka to seju pe won ni kini ohun lomo yi dande lo gba bo mi mo won lowo ti o fi di pe omo ohun ogbe mimi bakan na ewe o na ni iroyin eleyi nlo yoju oro sita o pe awon olugbe ni ojodo academy ni agbegbe kan to wa ni ilu Ibadan ni won tin ro ijoba ipinle Oyo ajo panapana ati awon alase ti oro kan wi pe ki an jo jare ki an tete dasi isele ina omo rara eleyi ti o wa ti sore di toro fo kale ni agbegbe ohun to si nte waju lati ma ba awon nkan je won ni enikan lara awon ti won ji olugbe ni agbegbe na Ahmed Abiodun nigbati n ba ikanni lagelu FM ti n ba soro pelu awon yoku won ni lo se lalaye wi pe ina omo raro ohun nlo mo bere ni irole ana ni kete to dabi eni pe ina oba won tan ni agbegbe na gege bi oro re won ni ina oba yi won ni nlo ina yi nlo waye latari bi ina oba on bo ti se koju bo se koja agbara iwon ti

0: won wa eleyi ta mo si high voltage won ni lofa ti kini kan fi be gun le nkan kan ati nkan kan mi to si waye ka to seju pe won ni ina nlo ti sore lo ti lalehu nibe won ni isele yi oni o ti fa ti ibi itaja kan ta mo si complex won ni ohun ti ba ina o ti ba rin ka to seju pe won ni awon dukia mi to wa ni odikeji ile eko eleta iyan eleta high school won ni EHS eleyi to wa ni agbegbe academy won ni nlo na nlo ti bayi na hun lo ti mu gbo ti na titi nko won ni ni afikun ayan awon eyan latari ati ri daju pe won pa ina hun won ni won gbianju titi won ni agbara won omo ka eleyin lo fa ti won fi wa sare jana jana pe e mo jojari e ba wa kesi awon alase e ba wa kesi ijoba ipinle oyo e ba wa kesi ajo panapana ati awon ajo ti oro na kan pe ki a mo wo kini iniran o tori pe o ti koja agbara awon teyan be kedere yoba lohun la mo fafa idigi lati ba abore o latenu won
1: ori pe nija nipa ina ti won mu de ni oru moju meni mo le to si ja si pe opolopo dukia lo ti sofo lara complex so o si tun mu ile ti complex ye na wa lara ko lo loje ni ko dakun ko sanu wa an fe so ke gbaja re gbogbo bi ti oba ti de ri onu gba ko mu yan sanu wa lo sanu wa ni nkan ti baje ati ile ti an sese kan ti won ti gbe won ri roof le ni so ile e jona pelu complex pelu complex ko wa ni line gbogbo le pata ile kan na ni but lo mu igbe e dele oju le mefa ti won ko shop ye mo dele so pelu awon shop ti won ko si line ye gbogbo awon oja gbogbo provision ti an ta nbe gbogbo bata iye lolubo mama orugbo e gan iya ye ma bara je ju ni
2: jo ko ta wa ni iya wa ni ko ta ni ba wa ni o so won kan bon ta fe fi ta ja si kan kan mo Fizizeu. Tori o blandi. Zinga.
3: On Lagilu FM 96.7.
0: Gudugbe. Iroyin agbokogbon. Gudugbe labi koni so kan wa o.
4: Ba mi.
0: Be ko si ni sele si eni ti o kan. Ti o fi kan wa
4: nba mi omi na tun re o iwe iroyin the punch lo gbe eleyi na ko ba oke ko sa sanu eni won ni awon afurasi bandit o na ni e mo ti lo ri se ikolu si agbegbe ibi ti awon fulani kan mo paru ojo si ni agbegbe lafiagi ni ijoba bile edu ni pele kwara won ni isele labi ohun lo sele lale ojo aje monday ni igba ti won lo ri se ikolu si agbegbe sodo somi ile timbe ni agbegbe lafiagi won ni awon eyan ina ni won se ikolu si agbegbe na ni nkan bi ago mejo ale ti won si bere si ni yibon soke takutaku to di pe olomo momo kaluku nsasala sugba fun emi won ninu awon eyan ti won pada fi oro lede won ni awon eyan ohun lojo npe okan lara awon adari awon fulani ni agbegbe ohun ina ni won wa mosa ti won kuna lati ka molewu won ni nigba to ribe won ni awon ajinigbe ohun na ba se ni ba baradan a ma fi obe sebo won ni won si gbe obirin meji ototo ti won ba ni agbegbe ohun won lara awon obirin meji ti won gbe ohun ni won ti ni awon iyawo adari awon fulani ohun ile ti won pe ni ado ina ni awon obirin na o koda enikan gan ile ti n ba ti e lo ni agbegbe ohun won ni okun ni won ni bi ti won ti n gbiyanju ati ti si owo won won ni won yinban meni ohun o to si je pe eleran o pada tu lojo isegun tuesday eni ti se alukoro fun ile ise olopa ni ipinle ohun ona lo foro lede o latere ti se commissioner ile ise olopa adekimi ojo lo ni looto ni ni sele ohun lo sele ke se royin ofege oni eni awon eyan ti won gbe ohun ni kan nu aje ise omo odun 5 le ni ogun 25 tenikeji se omo odun 5 din ni ogoji 35 amo san mejeji ni oje obirin lode siriki fulani ni agbegbe na eni ti wa commissioner ile ise olopa ni koda opolopo ise ni tin lo lowo waju lati pe awon eyan won ibi kibi ti ba wole si ina la won pada wa won jade ko ba oke ko won fi so so wa o
0: ami atami iroyin to dun mo ninu re e je n fi gba tan labale odo ti mi bi gaga bi iwe iroyin punch bo ti se ko iroyin ohun won ni apo efon eleyi ta mo si insecticide treated mosquito net eleyi to je million

0: gba iba kuro nile lorile ede yi iyon National Malaria Elimination Program pelu ajo tin fi itura pa ibi ti ara tin doni to je ajo ti ijo aguda Catholic Relief Services to fi mo eto lera mo lebi iyon Society for Family Health ati awon ajo ba nkowo mi lati gba iba kuro nile to si je pe ajo to nri si inawo eto ba Global Fund Malaria ni won gbe owo kale fun ngba ti n ba awon oniroyin soro ni ilu Osogbo eni to wa lagbon ti ato logistic advisor won ni fun eto polongo on Simeon Ivrori won ni lo fi oro lede pe apo efon tuntun yi ni won o fi jiro awon eti won ti pin lodun 2023 Ivrori nlo n soro fun awon oniroyin pe won ti se awon apo efon yi lojo ki si se pe won ti ko ta ti pe rara o nbi won ko si pe njo ta han ba fe pin lawon to ko won ni nbe won ti ko ni bi iko nkan si ta mo si warehouse o je ti ipinle won si gbe bi an se nko tan na si ngbe lo si awon ijoba ibile lati mo pin kakakiri o se afikun re wi pe won doju esun awon agbegbe to wa ni ileto to nti igberiko latari bo ti se je pe ibe gangan ni iba ni ti mo yan fala fanta fanta kiri pe ohun lagba pe won si bere si ni mo pin kini ohun to si je pe gbogbo idi ti an fi pin ni pe lati daabobo awon eyan ni agbegbe na ti ni ijoba ipinle na pe owo oba ko ni nawo gan won adupe oni iroyin ohun nlo bade ko wa ni juba ilo abo ni mi lo we
1: ah ni kini oja didi o pa sugbon
0: opo ko wa ni juba ilo lori gudugbe fun tosan teni e to pade awon akin akegbe wa laago mejila si ago kan ni osan ola sugbe ere gbogbo laarin emi ati odi ojo aba meta saturday lori eto agbe loba oba lagbe nibi ta ti lanfa ni ati mo gba lejo awon ecowas aviana ta ti mo gba won la lejo be kedere merin si marun ni e mo gbagbe marun si mefa o baye gospel gbedu Shola re o nle mo ba pade nbe akanji ko yin re enjo Olodumare ti o se figigun okon Joseph ajo ko bi en tin fena nlo ko temi nje
1: e seun gan ni o baba ti dide eto kilari gbo pelu awon
0: ikon Folake mi mighty ati gbengo lai wola o yato
1: abide mi lo ko temi akande lo ko baba to bi mi lo mo ragba bi o ba sele lo ro ba pe ti a ma se lojo ale gudugbe labi ko ni se lo de ni ko
0: e ma dekun adura o abo olohun mo daju lori wa nigba gbogbo ati ni gbogbo igba amen
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio, Ma

ekule eyin ara ile gbogbo bi ti e tin gbo wa gbogbo bi ta te afefe to yi to fe de gbogbo yin patapata ni anke pe eku dede asiko.

0: ni ti se ojoru ninu osu elekefa odun 2026 olorun bo ni ja je gbese ba je gbese to ba ni wo pada wa to ba di june jare o ti tan june ti de bayi asin kin lori eto kilari gbo fun ti ti ose yi ti part 2 e ti mo pe ti gbo awon sina layo ati sade ajala awon mejeji ile gbo lana ati ijeta oni nisin bayi titi wa na loku atola ati gbogbo eyan ten be nle esiku eti gbo wa eku be se nwo wa en ten be lori facebook ti lage lu fm te fi nwo wa ojo ni tin oni aye o se da se be mi se wa yi o ye ke gbo Fola Kemi Mighty pe ko si around mo ni ko lo se family things kan lowo yo the power ameji asale kuro ni papo at the same time life graph nikan tilele bo ile ti da mi nikan ni odani kan gbe odani kan so odani kan gbe nu palo bi eworo mi o fe siyun emi fe mi fe lo bo re mi odo na aisho re ngba yen daada na tori mo se pade e ona ti mo fi pade e mi o pe sha mo mechanic now yo ti mi johnson sugbon won ni igba ti nkan teyan nje ba ti tan nkan teyan je loku teyan ma lo je so lohun wa ni side bi kan to ti n se faji nbe nkan fe ni kinkan kin lo be won pe ti ma si mo lo do ala ni eni pe bad influence ni ala ni pe ki mo lo do ala ni e je kin lo odo e boya bi se wakati kan one or one and a half ma ti pada de nkan ti bo sele nu ti mo fi ni kin keyan ara le abi e je wo boya kin si lo be abi ma lo be e je kokko be ina lowo eyin eyan mi ti nbe le gbengo lai wola o ya to loruko ti mi eyin eyan mi se o pe because ile ti dadro shaking lo abi mo lo be mo fe lo baro ti mi just in mechanic wa ni o picking kan lo be ka jo lo I blame mi mo kan ti mo fe se mi o mi fe ma ranju mo phone ranju mo phone ti pe ya ke fe kin lo be abi kin ora joko mi jeje ile to ba pe ni mi yeje yara le jeje kin gbo 0912370 8675 lage lo la wa esi mo gba igbe pe ka se na ba se nbe lori eto yi e tu gba ka se awon eyan kan won tu fi ka se won fi se ifaje e je wo boya ki n lo be abi ma lo bo ba ni mo lo ma si joko le hello
1: hello
0: yes sir
1: hello e ka san
0: oruko yin sir
1: e ka san kuto
0: mo gbo yin oga mi
1: e oruko mi ni kawo de ti gbogbo e mo si popo gbogbo mo gan
0: na popo
1: o so ire o da yen mo
0: se n lo mo kan ni kikan lo na ju ni se n lo be abi mo lo abi joko mi
1: hello.
0: Ese gan jare. Kimi fe koja aye mi ni o ti ne so pe kini mo wa lo be. Kini kan e mo pe awon online loss won po gan ko aye mi. Hello, tani tun be nbe. Tani awon yi. O da je nwo na. Je nwo. Won online loss po gan bere be ni. Wa ni mo lo mi lo. Hello. Ya phone yin dun ba kan ni o. Hello. Nene. Se wa.
2: Oh wow.
0: Se egbo se n sare lo, kin lo fe, kin de fe.
2: Ele lo catch phone, ma da joko sile, se da se ma da joko lasiko.
0: Because me kin ma ro ki boya lo.
2: Ka ma ka sile, ka ma wo phone, ma wo awon nkan ti o.
0: E seun jari, e seun won ni lo. O ye leketa. Hello.
3: Hello.
0: Yes sir.
3: Oh, iwa joko ara re je. Aye ti fele we na gbo gbo ti sele ka kiri igboro
0: arin igboro na lo wa arin igboro roti
3: arin igboro lo wa omo re to ni omaru okin be lokan re bayi
0: no ki ti e sore mi bayen na ai sore dujuju ba kan ma ki lo kan pade bo o kan ni ki n wa na ni a close deep ba
3: lo wa fe lo ba o fe gbo wa wa awon changing yan gbe abi
0: olohun ni je ko ni je pin titi wa
3: ami o olohun ni ja bo wo ma lo
0: ki n joko
3: gbogbo ẹjẹ
0: o kí wá ní kí mọ ṣe
3: tẹlifíṣàn ọ̀tàn rédíò kan máa gbọ́
0: ní o ti sú mi ni mo ti tẹ gbogbo ẹ ibo lẹ́yìn wà kí wọ́n bá yín
3: òṣogbo lè mí wá
0: ẹ ṣe wá bá yín kò sí òṣogbo jìnnà wákàtí bíi mẹ́ta
3: ìlú ìdí èmi kan ń ṣeré nù ló mọ wà nù ilé wẹ́n náà máa gba tẹ́gùn ládùúgbò yín kí gbogbo èèyàn máa rí ọ.
0: O ti dá ngbà yẹn o ti dá mo ti gbọ́ mi ò gbà bàtà òṣogbo ni ìmọ̀ wà ní tó wà nítòsí ní kíní kí wá ní kí lè fẹ́ kí n ṣe gan báyìí kí láyé fi táyé lọ́rùn báyìí méjì tí ní kí n lọ ki nkan lo be na ni o si nkan tin ba nkan tin ba lo se eyan ra le ma te phone ma te speaker e ma gbo nkan tin ba lo ba mu le un ba fun kan koko hello
4: hello e ka so
0: yes sir
4: iya iwa ile ko lati lo ra ni
0: e se o se ma bon lo ra ni mo kan fe wa tun fe na ju lo ni
4: eh se ri ti baba osogbo yi o ni na fowo si ka do si le mi na wa na le ti mo ba da so ra gbo yin e na ro ra ma fa wa mo pe eh ki lo ko ra ba yi ni o ni ro ti mi
0: rara o
4: ka da da da da da da da so da da da to ba fa mo a fe si gbo ni na le ni se ri lowo lowo ala ko jo du fara ka din ga yo ni
0: ah jo du ro ti mi na ni ya o ti o kan loju ko loju ko kuro ni
4: ko
0: fe fe ko fe fe o kan fe yin je ni ko fe fe o kan fe yin je fe fe ngba yen olorun si julo olorun julo bayi hello olorun julo o fe yin je ni abi ki wa ni ka tu a se bayi ka lo ka mo lo ka lo hello
5: oyato
0: yes baba mi
5: aro wa lo wa be la di se
0: aro se mo bo nse yin ni
5: je ki o wa pe di se yin ba wo ke ma bo o te mi lohun sugbon ni bi ti e fe lo yin
0: eh
5: ah o tori awa la mo go di se je ti lojo si to e gbe o pada beyin yo ibi te be lo yin ni si e ko keko le lo le sina la e ko keko yan tun ba ko yin ni
0: be iro mi o ti gbo odo sina la yo ko mo fe lo bayi odo ro ti mi odo ro ti mi johnson ni mechanic
5: ko si bi to da ninu mejeji
0: ah
5: be ba ti le wa si se yin e jo ko sile e ma wo fun
0: ewo lo senu mejeji
5: tebi na be lori phone yin
0: eh o ti ki en ba ranju mo phone ju ko tu da
5: ke mo ma si be ne iwon ba iwon tun si ni gbogbo nkan na tele te ba ti wo phone die e rest die o ye be bo e ma jade lo bi okan
0: ile ti su mi ile ti su
5: gaje gaje je a fi niye
0: ile ti su mi ni
5: e ko eto e ma beto wo
0: e wo ki la be se bayi o ile ti su emi ni o hello
6: gbogbo akan ni e ka so ni mo na no
0: se mo bo loja ba
6: mo bo loja ba so se yan mo
0: eh ki ma lo doro ti mi johnson
6: ko mo ye ba a ko se yan mo
0: Ami olo. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami.

0: Chamami.
1: Lagbinga.
0: O te se faji lowo ni.
1: Eyin le de were were were. Se o se pe nkan se moto yin ti mo ri lo so gbo.
0: No, to sin kan to se.
1: Amari ni anti Fola Kenko, anti Fola Kenko. Abi se won anu modern aba won na nbo le
0: ni. Ko si around to travel. Mo fi so pe mo kan fe na ju jade pe ki na ju. Pe ki na ju jade.
1: Kekere. Nbo ti ge kere wa bayi bo ni ki le ma mu se
0: bo tu water ti wa
1: je kon kon gbe pon mo pon mo ko da ma yi da ba ara se ma se ma se lodo ti wa ni ba ti fun yin ni pon mo ti en ba ti se se ti ba ti je gbadun olorun ma je ku le ku sori ise
0: mama yo tutu o ti e wa fo ti tutu e fe lori
1: oga mi ni a le para wa
0: e ma wori e kan fe fe mi ni bottle water to wa
1: ni kon fun yin ni nkan lo ni elerun mi de mi de to dun die
0: bottle water to wa ni bi egbe panel yen panel fridge to mo tutu yen
1: yen ma ti is block e je ki kekere de ki bo ni ani bo le lati fola ke
0: no o travel ni
1: o ti lo loyin bo ni yen
0: no o sare lo o lo se family o la tense family occasion
1: kan na nja lo wa adupe ojo mi lo ma lo eh
0: we o ya ko de lo la sha button la anytime o depend re pa to ba
1: mi ro kan ma lo jo gboro die ni ka lo ma lo gbojo bi o se kan bi o se biji a so fun yin ba se ma se to faji ta ba ti pari ise ta ti mugo a wo gboro eh a de wo gboro
0: wono tu gbogbo wiwo gboro yen ko pe dada mo lasiko yi kosi ba se ma se ka ni po ma lo bi 5 days ni Nigeria ni ajo ma lo ni ka jo se mommy and daddy lo ni sugbon o kan fe lo boya bi 2 or 3
1: Bi
0: wo gboro yen ma fe wo gboro mo le wo gboro pelu Fola ke be ka jo wo gboro lo ka le do pada wa ni
1: je gbogbo gba e de wa se be ni pe awa no ni yawo le je de je te ba wo gboro se ba se se ti le la gbodo se ti ti bi ni e de so pe
0: ko si bi a se le se o ka ma fojo kan
1: o so kan ka wo lo fu o ka wo lo fu se sa wa se nji ye gboju kuro nbe nigba to se pe ma dele ma bere sin ka boroboro pe a mo se de odo roti mi mechanic o mo gba be lo si ibi bayo lati be mi ateni je se fe ma ka ni gba ti o se pe
0: bi mo wa bayi o mo ki bi mo wa
1: e so fun pe nbo nbi be ti so fun pe nbo nbi bayi to ba de ti di owo de dere mo ti dele o e ba de ti dele mo fe sun o re mi die o e ti ba won soro e de fi fly phone si flight na bi ke feel eni bi miss call wo se dem fa early de waju le gan ke se video ke wo ke tu bota baba mi de aye yi o
0: e bo ki tu mi o ni mi o lagbara fun gbogbo ki ko lo nkan ba ye oga mi Mr. Mechanic ko lo fa to ba kayan yan ti bridge
1: don ba kayin so se nkayan ni sọ́sẹ̀sẹ̀ ń káyọ̀ ni ẹ dẹ̀ sọ pé tó bá káyín wọ́n bá káyín ẹ dẹ̀ ẹ lò sí gbáǹkó kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ pátá parí ẹ bí ẹjọ́ méjì ẹ dákẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ àwọn náà tún máa padà wá bẹ̀ẹ̀bẹ̀ pé má bínú kí bó bá lọ fẹ́ káyín ṣẹ́yìn fẹ́ délé máa ròyìn ni pé mo lọ ni àbí bá àbí.
0: ẹjọ ẹjọ náà mo ní interest lọrọ yẹn mo ní interest ẹ jẹ kí n lọ tajà
2: in Ibadan today. There's a young boy dreaming about a bright future, playing football and making his family proud. But every dream needs the right platform. That's where Reliance Future Football Academy RFFA comes in.
3: Ni Reliance Future Football Academy, si se toju dagbasoke ebun awon agbabolu ni se wa. Ko mo lori papa nikan o. A nko awon keko wa ba se nje akinkanju, omo luabi to ntepa mo se pelu afojusun.
2: With expert and professional coaching, comprehensive football training, academic excellence and career guidance, RFFA is where your child aged between 14 and 16 years becomes a complete athlete.
3: Ba se mu dagba soke ba awon odomode agbabolu. Be la mu anfani ati gbabolu kawe loke okun wa sarowo to won.
2: Admissions are now open. Training season runs from June 1st, 2026 to May 31st, 2027. Visit us today at B30 Grand Mall, opposite Arisekola Albarika Shopping Complex, Bodija, Ibadan, or call 0806 246-8928 or 0915-015-4131. Visit www.rffacademy.org.
3: Reliance Future Football Academy. Ipele awon ogo ojo

0: ka balance to je ki ma bu dagba
1: o ya wa je ki ja esi ja esi nje lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se e tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eniyan laisi idaduro kokon lati ni your cashport si valentine cashport easter cashport to tun yeto si workers day cashport ile to gbona gbona titi di ile ye cashport pelu agbo nla kan to je akoko se iru e lọti tu ati lododo eti mo ka se pelu oto onu to ba so be o ma se be lowo lowo lasiko yi akoko ti to fun media cashport media cashport cashport ninu osuju ogbo to le ni million lona ajota naira wa fun jije ati bi awon to ju ogo ta eniyan lo lo ma ni ipin lati je lose kokan ma se fa seyin ma jora re lenu gbogbo ayo to ba je duro fun anfani lati yi ipin si aye re pada bo se nta to tun ta si be la anfani re npo si Wednesday 24th of June yo jo jo ayo la pelu rire lala kan tun o ya bere si ni lo ma ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1#. Lori Ilajelu FM *347*1004*2#. Bẹ́ẹ̀ ló tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website www.cash.ng. Media Cashport ní June. Àkókò ìyípadà rere rẹ ti dé o. Ṣo ti káàṣì ẹ̀? Mo ti káàṣì ẹ̀. Káàṣì ẹ̀.
2: Owó ni Monday ní Wẹ́bà.
3: لبيك اللهم لبيك
4: السلام عليكم gbogbo muslimi ile ise akorere ajo sile mimo aljanna travels lo ki gbogbo wa papa julo gbogbo awon ti won tele wa lo si haji odun 2026 won ni olohun gba ni bada fun gbogbo wa o alo tun lo alogba olohun o se won wa ni karara wa ni ti o wi pe atete sun la tete ji fun gbogbo eni to fe ba wa se haji 2027 yala awon ti o lanfani lati lo lodun yi won ni iforuko sile ti wa bere bayi ipari osu November 2026 ni gbogbo pepepe o wa sopin ni le se Aljanna Travels gege bi alakale ijoba Saudi ko wa to dipo kase nle anfani ti wa fun gbogbo awa ta fe bere lati darapo mo eto so die die pay small small ni le se Aljanna Travels to wa ni Nevada Plaza 140-142 Liberty Road Elewure bus stop Ibadan kale ba jo gunle sorilede Saudi Arabia fun ti Haji 2027 fun alaye lekunrere e ma pe 0904-444-4945 esi le be wa wo lori www.aljannatravels.com pelu Aljanna Travels Haji 2027

0: kaabo pada latojo oja oga mi se be se ma ngbo wa si won se faji ile
1: eje ki nto fun yin eh wa si ainde ni arabi ti oja e ti taju oda mechanic ni Said de Chupa. If you don't bone our mechanic in Passo Alaji Passo wonder. If you don't bone our mechanic in my like Sherry Boba,
0: you be time of Bomo, and you can't but I am Ben Lecker. Oh, she already retired your mommy,
1: Jackie Teak, my dear Sherry Boba, I want to see us, see us, see us, see us, see us, see us, see us, see us, feeling gap, we tabati, come out of Benicbe, I want like Boom Boom Biba, the lane by a currency look on.
0: Bo ya so ti bi lati ti ba tin se faji na e tun ma mu soft copy na segbe o
1: in comment ani faji merin ka je kamu ka jo ka de wa ni soft copy
0: omo to si se dede o ye ko lasiko bo erun to n ba mi nkan te ma ro sa ni pe bogun ba je lo ogbon le ma je pada o abe ru be ni
1: oru ogun wo lo nje lo ru ogbon wo lo nje pada
0: ba ro ke boya e ba roke boya eti se eti je lo boya ba boya bi a bi madam ka yin sin wa lo gbanko eyin le se o won tu wa bebe
1: o di dodon
0: ha
1: o ka mi se o ka mi lowo kun ni abi
0: eji ka mo ti ka mi boya won ri kankan
1: o pe o ka message
0: wa
1: e kan meji lo wa be ki lo wa debe ara koko
0: ah
1: temi o se ton le
0: ni o le wo phone yin
1: kilo wa lori phone mi to ba ti wa wo phone mi se bi ah message bi a church group ti mo wa nu e ni o abi landlord association ni o abi awon mo send message abi but ko wa bere zin tu ko wo pe ah eh mo fi mo bi one store number
0: e fi mo bi one e fi mechanic
1: e mechanic two mo fi mofa 3 movies o wa wo pe ta lo nde mofa o wa ka
0: mo re pe mofa tin fi video call ju
1: be ni o wa ka nkan ti o ye ko wa lo wa yen nkan to je ba deri
0: ah se bo ye ke bebe ni ngba to ri
1: bebe pe kini yen
0: ah
1: ale bebe boda gbenga
0: ki lo te fi
1: ki ta ba ma bebe gan ko se bi ka wa ma so ke ma binu gbanko la ma lu because e ma je npa roto yin bo ka wa fun yin atun lo bo mi
0: ah
1: boda gbenga
0: se yo ye ke ma beru olodun pe bo ba ti e da ke eyin le se o o tu wa nbebe se ro bi o tan nu ko le tan
1: ni mo lo wa fe so fe kuro nle ni so fe ko mo kuro nle ni ni mo lo ti fe lo bere sa fi ya je
0: ah won re ti ni mo wa bi o
1: eh awon wo lo so be
0: awon yen kan so fun pe ki mo wa bi pe joko pe ti mo wa bi pe
1: o
0: te so yi se
1: to lo ni
2: hello
0: yes ma
2: e kan so
0: yes ma
2: ya de jo ni pure water ni lati fun you
0: yes ma
2: bo da na ka kukọ le nkan bo agbe nta o
1: mi o ko won go kukọ mo nja mo si
0: yes
2: ah abi yo so re bi bi o
0: mo kan yaba na ni e mo kan tin ni mo wa mo kan ni kin wa first time na ni bayi o
2: ah e ma ko be nkan buruku ni bari ayin so o
1: wo ni nkan buruku e wo ni nkan buruku
2: wo se ba so re o
1: sey ma tu phone ko yin sey ma tu phone ko yin
2: emi on ti phone ko ma se ma ti phone ko
1: ni batan se ni si me be ni si mi
2: ah body aye e da o me ka se n ta tan lo se lo ko ni yen
1: se ti mo ko ni e se mechanic ni mo ko
2: ah nkan se n se yin o da e ti ti yawo ni
1: mi o ti ti e o mo n toju e o
2: ti ti yawo yin ah ko da o ti da o ti da o
0: o ti won te n toju le ni won toju le te ba ni won toju le
2: iyawo yin eyan gidi ni
0: be ni o
2: eyin eyan gidi ni e ma follow boda meka o
1: bi o ni ko follow mi a ma ki mi ni a ma ki mi lekan
2: o
1: ma ki mi
2: o lo yeto e ma be ni yen sore o ko da o yen buruku jaku jaku
0: ni ni pe mo lo le
2: lo se ni bi e mo pe igboro o se lagba o se lowo yi ko lo fi dab ebu wa o
1: ko la wa workshop la wa workshop o ti e tu save mi ba be ni
2: workshop ki ni mo lo yeto ki lo te ti le du o sinu le yin se won bo ro eyan ba irin te wa lo se lo le le ita
0: emi mo nkan ti mo fe ma
1: wo se fe ki ronu se lesi si le ni
0: mo ile wa mo kan e wo e sa mo worry e ma fa ran mi lowo e ma fa ran mi lowo ko si nkan kan to o kan so na ni ki ba mi hello
1: melo
0: hello
1: iyawo wa ka mi ma do bale ma ma faya kan le ma
0: o ye ke
1: gbagba ko ni
0: o ye ke bebe o hello nene
2: e ko sin kokon e relax
0: e se jare
2: me ka won ko e ma da won lo awon tan so pe goda yin pe o gidi ni won o e on de yan ni ke wa se ke wa e si se tan ke wa gun kan ke fi cool off
1: do baton
2: wa ni kini
1: do baton
2: ko beta ko ni ti ore ba won
0: emi o ti e lo
2: ore pe gbe pe
0: ore mi mo kan wa na ju ni o mo wa na ero pe ma dia
2: mo na do na eyan le se faaji se se dada ni ke eyan jade le se faaji eyan le se faaji nu re na awon kan to ba ri pe o da ra ti fi sara yo ti ra dani lo sile yi to ma ko sinu fridge a ko sinu fridge a de ra joko ti faranda ma se faaji
1: don
2: ti ka ma jade ka kiri ka ma ko re ibe ni wahala ti ma nsele to ti pe won ni a ma wo pa ore mi ma ti gbe side segbe je kemi na wa kan so at the end of the day ile ma daru ni ile ba be ti daru nkan buruku ni
0: ejo
2: because yaro ko e gbadun ni ojo ale lo se koko gogo banko banko ta wa fe ma lo fobirin yi obirin mi a ma do de yen lojo ale ni
0: ejo
2: nkan te yen ba se to wa je pe ohun lo tun be yen e ri pe yen lagbara
1: Mr. Rotimi
0: e da ruko side kick lekan kilo je side ton mo side
1: e duro na mo fe bi Mr. Sarotimi talamo to ma da lenu a mejeji talamo to ma ni dara won lale talamo gongan to je pe ojo ale yen emi gan boye mi gan lo ma ni diju lojo ale
2: e je ka fi fe ba won obirin wa lo kini wa ko le toro
1: e pe
0: e ma ti lo sa kini tumo side kick o ye mi bo na tumo side kick
2: ah e ti ta e lo ma so tumo fun yin Mr. Rotimi me ta ni ki ma o ma salaye fun
1: soft copy de mimo eyin le mo side kick
0: I want ti lo won sa lo
1: soft copy de mimo awon side kick nkan to ma bi mi nu ka mo ka won ma so pe ojo ale ta lo mo ojo ale nu a mejeji ta lo mo pe to ba dojo ale o boya emi ni igun mi yi ma son abi ti kenin kan ma fi ojo ale threaten anybody
0: bo Mr. Rotimi se ero wi pe iru nkan bayi yo lesson tori obirin to dake te ese eyin lese e wa tun ni e gbo le se ma lo gba nko e ni jeun abi
1: bi ojo meji ma yin mu se onje ni abi kin tu wole kin so fun pe nje ton je ton se yo temi lorun nkan ti mo fe re
0: poka yin o ti ri yin lori phone
1: o ri lori phone ni so ri mi nbe so ba mi nbe so ba mi lori
0: nkan to wa ri lori phone nko
1: eje nibi ti ai wa
0: ai ni
1: nibi ti ai wa seyan o le je igbo so pe
0: o ti da so no wa lori e to wa lori phone yin ai ni ah even yin view once ni
1: ewo po a ma ba wo
0: gbe hello
2: hello boda gbinga
0: yes ma
2: ẹ pé tù.
0: Yes ma.
2: Bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀dá kan ti wa lánàá àdú ní.
0: Ẹ mo sọ fún yín àwọn adé ọ̀ṣun ni.
2: Ẹ wo ìyá ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ sì ti sọ fún mi pé tẹ̀ mọ́ lọ. Ìyá àbẹ̀jì ni ẹ mọ́ lọ gbogbo èèyàn ní tẹ̀ mọ́ lọ.
0: Ẹ mo kàn
2: ẹ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó ń kọ ní.
0: Wọn ò kọ́ mi
2: jù mi ò
0: ìrọ ìrọ
1: kí ni orúkọ tiwọn.
0: Kí orúkọ yín ma.
2: Ìgbọ́kì
0: ní a ma wo film ben ba wo film gbogbo ko ni o se e je kan ma so
1: iya agbaje
2: se fe
1: se fe ki oko yin ronu ku si le ni se fe ka won ko yin kan ma ronu ju si le ni e je kan no ju si ta
2: ma da won da yin ati bola ke
1: mi o daru e
2: wa wa la wa nbe ta so pe ke se njo kini an
0: e seun
1: ko le ko le fi folakele iya agbaje mi o ni e wa Mr. Gbenga
0: yes sir
1: e ma get it twisted e ma gbisona mi o e gbodo fi yawo yin le no matter the situation
0: e tumo si pe igbagbo ni ka ma sode
1: wa so ara ni wa so ara ni igbagbo ni ka ma sode wa so ara ni
0: baba ti church de agbebon wa igbagbo ni a ma sode ori ode ni ori ode kan ni
1: wa so ara ni e de kan wa so pe se ntere ni
0: seri awon obirin kan wa pe won ti ja lati day 1 gbogbo ogbon ta ba la fe lo won mo so tin ba ni poya ogbon kan ba mo fe lo kini kan folake ma mo so better still kin ku rora joko segbe jege
1: Mr. Gbenga
0: yes sir
1: seri ba se ma se ni ti mo tin ba ti ni problem mi o ni pari e lekan na mo ma ba yin se die die ijo mi wa gan to je pe e fi moto le mi bayi ti o si nkan to se e wo uba lo le abi ki antifolake
0: wa gbe ola ke ma mo ma gbe moto ti ele fun mi ti moto mi fe ki
1: ohun na ni won wa gbe yin so ijo te ba ti pe ah odo mr roti mi le se ma no ma gbe moto wa bi bayi e pe mi bayi ni ah emi o
0: gba nko ni
3: hello ma yes ma
2: ala lo ara fa radio
0: emi o te da won lo bo kon tan se emi preach fun won ni e ja ma preach fun won ko lo ro won lokan
2: ase gboro ti e la won na o ya ma se gentle gentle e mo da won lo o omo ya kan ko isi bo
1: yin lowo bo bo mo ko si lowo
0: goal goal ti mo gbe kakiri kan mo ba lowo mi
1: teyan je pon mo alata ko mu nkan tutu ko de wa
2: se gbo ase gbo ni ya ma se gentle ah e mo pa wa da ko ku po
1: o kon go ku ko mo nto sona ni
0: e se mami
1: mo nto sona ni
3: hello radio yin pariwo ma
0: ya ibrahim
2: lato de yam
0: yes ma
2: Ewo,
0: ema yeki
2: na
0: tani
1: kiko
3: Ya Ibrahim e se jare mi o ti e se ma wa ipon aje wa je bayi mo wa gbo
1: sike ma tora won be ya Ibrahim sike ma tora won inji ya Ibrahim fo de re mo sike ma tora won be ke lo jebu wa gbadun wa no seta woni lo ta patapata wa no seta wa ko ranju ta wa de pada wole we gboro gbagbele o ti e gboro gbagbele mo ko to ba nse ile se pataki because o gboro toju ile o gboro toju o gboro fi aje yawo atomo but pe a wa nse soft copy cold beer ati
0: pomo lata yen ma leyin
1: because eyin wo lo fe ni
0: cherry ibi to ti e boya ke change cherry ibi ti eru tin ba mi ni pe eni pe ti yawo ba ka yin o ti ka yin o gba yin musikun
1: ben
0: o wo phone yori gbogbo awon tan pe yin gbo awon tan lo de a gbogbo e yori gbogbo e be e wa tun lo banko yen ni mo wo pe se e leri okan ni sa
1: ewo leri okan nu oro yi ogboju da ma fi se a ma ti ogboju bo ni so nsere ni gbenga je fi boda le so nsere ni a ma to ogboju bo ni pe a o ka mi ngba to wa ka mi se mi la kokko ni se mi le keji mi o so pe mo fe gbe yawo keji wale to ba ti ka mi ma kuro nbe mo sun ni e susun laye gba susun ma tu kuro nbe
0: e block yen ni abi
1: ba gba ma so fun ni pe wo ma pe mi mo won ti ka wa contract wa ti turn for that moment pe ma ma ki ma be yawo mi yes mo le be ti nkan mi ba sere but o tu o ma
0: o tu phone leyin
1: o tu phone leyin mi o to mi o hide the password mi mo gbele
0: e mental ti e ko ti e fi ru e
1: boya mi affect ti e so pe mi se mi o dahun ni so bere se mi o fun ni atowo ati gbogbo e mo fun now
0: owo ko lo owo nikan ko lo benrin
1: o na ni mo so pe atowo ati gbogbo e mo fun so n go ro mental health ti mi to lo tu phone mi bi gba mi do ya pe amun to engine lowo o bi a crash out ni o align ti call awon abi chat kan ti mo lo joko bi ti mo tin chat bi ohun tojo awon mo lo won bayi mo wan chat bi a chat e lo ma je ki mental health mi align bo mun ti wa lo disrupt e nsin o ti so pe kini kan ah no
0: so n ba se yin o ba se yin mu ni abi
1: kokan
2: katoliki
0: mama
2: ni mo ti ni omo na so ko se yin
0: tori be mo ni pe ma fi si speaker for e mo gbo ta ba nso no lele le fi gbo e
1: kegere gba oni kudi ma kiri wa kiye kudi alagbo
0: emi o sun be mi ma kuro nbe fit nisin badago meji ma kuro bi ti mo wa Hello. Yes.
2: Mr. Rotimi.
1: Sa ma mi me ton soro
0: nene ni
2: mi mo pe Benga lokun mo pe Bengu lo ni o awon Bengu lo ma nja go
0: Benga loruko mi
1: o nene
2: ayo Benga lele yo Bengu lo mo pe Bengu lo apo ye
0: mi ara Benga
2: e ma da won ya deja ti ya Ibrahim lo
1: wo nene mbolo wa ma bo wa darapo mbolo wa
2: mi yan se ma lu gan ko ni pe
1: number mi sa ro ti mi e wa change number mi sa ki so mi o like mi sa ki go to ko mi sa ki lo ma ri ko ni mo ala ye mi gbe gulo se bi gbe gulo ba se bi pe ja ah nene bo je so de na be ni pe kini ko se na ka number ori mi de n dide ori awon bi rire ah o bi rire se de ya wa soro ojo ale ki lo kan pe lojo ale abi ko ni kaluku lojo aro atosan da ko yo love it wo nene wo o ni gbe nkan kan gbe to ba gbe nkan kan bi agbado lo gbe gbin.
0: Mr. Rotimi. Eyin ni keja ma ro oruko aja ode. Eyin ni.
1: Eyin ko.
0: Won kan da ke won wo yin ni.
1: Hello.
0: Hello.
4: Hello. Hello dara fun yin.
0: Ami Jesu phone yin pariwo. Amen. Sir, radio yin daddy
4: on.
1: Amen.
0: Because
1: alafia to tin je gbadun because ohun fun re gan ni ri dunu bi ti tele o se bi epe somo for that period to ti wo phone mi inu o ni dun boya bi tin ba lo gan tin ba travel to je pe mo dasun ni abi mo pe de ni a ti bere si ro pe bia odo sade to n pade lodo mi
0: n to ye ke se ni pe o ye ke clarify fun won ke fun won ni assurance bi pe ko ri be kan le mo pe ko le ri be
1: assure what se mo je bi Davido Mr. Gbenga ewu nene ti so o ti so fun pe o ro pe gbenge
0: nene lentisi yin ni o
1: nene o lo ntisi mi nene o lo ntisi
0: lenti yin si
1: wa melo melo ta ba ti de ta ti pari ise the most important thing pe ko ni kaluku sise ta ba ti sise ton bayi asiko faji ati bere
0: e le se faji in so many ways ki se pe boya
1: are na ni are na ni
0: e gbo ntan so ni e pari owo didun lodun ta nbo re je ko awon te n pe ton wa ba yin se faji won ri pe change die si ko fu lowo
1: eyin o le dale aye lo
0: okay
1: o le daye alero Gbenga so mo ni
0: okay
2: hello
0: hello
2: Gbenga
0: yes ma
2: won ti pa o sigbon
0: o mo nti mo nse mo wa je se mo wa se evangelism ni
2: sugbon sickness omodola lo soro
0: e ba mi wasu fun ma yi
2: wasu ta se fo ni pe ko lo kare pade
0: e ba mi wasu fun won ko lohun
2: ko lo sinu we galatia 5
0: e duro mo fe kole galatia kile pe
2: galatia 5

0: Emi ti efe pitch fun won ni eja kan kolorun yi won pada
1: on ti e ni baba ore mi kan nigbati iya iya ore mi en do lawon o se won baba ni ni kini baba tu wa kekere kan baba tu fi segbe
0: yato si yun tu daroko mi to tu se to ti
1: melo melo melo melo sori nkan ti ojo aleta nso yi awon obinrin gan lo ma npada je ye ju be ni awon obinrin lo ma because any day job e lati owuro to wa file
0: ejo na se ai ti so yoruba ni se iwo lo so abi abi ai
1: emi ni won le fe lo mi se mi ejo se kekere o wa dagba ngba to wa dagba wa dojo ale wa file jo ta lo fe lo gbi e lojo ale ti ba wa yi le gbe re rugbe lojo ale
0: hello
2: hello anku benga
0: yes ma
2: e da suru si o e ma da o ga na ni e ma da won
1: lo soro legbe yin yen to ni kan ma da meko lo
2: ore e okunrin e ma ride obirin se da won lo won won ti yin ni o
1: so ti ride eyin ri so ride eyin ri
2: ama
1: what see
2: you
1: feeling
2: what
1: yourself
0: kile se
2: yin
0: ni e ma da
2: won
0: lowo
1: moto do ni break ma gbe fun
2: e ma da won lowo
1: je ko fun mi nko tun tu e mo to se ebi tin pa mi jare
0: falake tin pe mi ko re mo gboro mo ke mo wa nbi
1: ti do de
0: mo nlo emi nlo ni
1: se o fe so fun ko da jo so ni
0: gboro mo ke mo
1: ma de leko lo ma to fun to ma jo mo ma de leko ba mo to fun to
0: bi emi ti lo
1: o da bo emi ma bo sabe moto kekere ba mi gbe pon mo wa
0: emi ti lo

ama kira wa ku de di akoko yi ni gbogbo mi te ti lanfa ni lati ma gbo ikanni ikanni lagelure lagelu 96.7 fm oke gajo ke lo fun bala felele ni le ibadan atun ti de lori eto losen ni ni gbogbo ibi ti ategun ikanni to tun fe de eyin ti a iwo yi jejo la ko lori eto ojo thursday ani ko lo mo poku ni soro atujo pade lori eto loso eni atu olamu rele ase o si fi se dede awa mo ko walai awa ko olorun lo gba be lo mu rele ase lo fi se dede awa dupe lowo olorun oba taala ele to tun so lo layo ati alaafia o tun wa da wa pada wa sori eto loso eni eyin ti a ewo loso eni yo tun du gbagba tun kan si o lori wi pe awon ibere yen tun ti wa nle eku ti mo e ba ti pe wole e ti le gbege si ta ni lapa awon ibere ti wa nle iyan ni tere daraja ni o bo mi daada tere daraja ni o ehn o ba ti mo pere daraja ni o pe wole o ba mo pere daraja mo kule pe wole a lo takin leleyi ibi ti awon to takin lere daraja to ti fi ebu se fa je so ti gba bayi ehn bo se je ni e lapa be yen koko loruko lotu eto yi oga wa tunde olawuwo alex fagosi niyan mega child of god mega child of god lo la pa bi te fi lori ofi ati gbe mi kaakiri agba nla aye eyin ba tun fe wo e ma lo si ikanni ba ni dole facebook si ikanni ba ni dole lagelu 96.7 fm lagelu fm 96.7 e ba tun se wo ni ke ma ba mi share kaakiri agba nla aye o kale ko kako ko ka gbogbo ogberi ko patapata e ma bo si asia yen lapodo ti yin o se je ni yen lapa be yen abdul qadri adelogba loruko temi alafida loso yi lodu yo tun larin kikin e je sare je yin ti asi se gbagbe gbagbe ta ba so nipa kaase kaase lo so teni e mo tu je owo owo mo tu be nla te je lo so teni ori wi pe kaase tu ti gbowo ta wa le bayi a le gbe lo le eyin te nta kaase eyin na le ni eyin le ni fa ale gbe lo le nti a eyin na le je nkan yin e wa ri lo so teni kaase tu ti gbowo ta bua sori eto mi won ni tu fun eyan lo se ni e wa gbo mi daada o ẹni tó bá ta káàṣì ẹ ni o tó bá ta káàṣì ẹ o lè jẹ káàṣì ẹ ẹ bá ti ta káàṣì ẹ lọ́wọ́ kan kẹgbórí sí ni tí ò bá lẹ́jọ́ nú *1004*2@*1004*2@ o le fi lanfani lati fi ta kaasi e losan teni e lo sibe e mo gbaradi ori pe laipe lai jina a tun me to jebun wa losan teni enikan tun jebun kaasi e o se je niyan lapa be yen o *1004*2@*1004*2@
*0*2#, *3*4*7, *1*0*0*2#. O le fi lanfa lati fi taka se lose ni. Ni to se je niyan. Bo se je niyan la pa be yen, e nba be gbege si ka se. Ori pe lose ni. Owo ta bua o tun ti wa nle. Te ni ko tun fi se faje. Bo se je niyan la pa be yen. *3*4*7, *1*0*0*2#. *3*4*7, *1*0*0*2#. E lo ma taka se la pa be yen. Bo se je niyan la, bo se je niyan la pa be yen. Na pa pa je won ti won pe wole. Kasi fi ebu se faje. *3*4*7, *1*0*0*4#.

0: 247 *1004*2#. *347 *1004*2#. O le fi ta cash yen bo se je ni lapa be yen. 0912370875 0912370875. Hello. Hello. Hello. Kasan.
1: Ma kasan apeto.
0: Ki loruko oyibo le tin pe wa?
1: Oyedira Ajibola lati ta challenge.
0: Oyedira Ajibola lati ta challenge abi.
1: Nla ni.
0: Oye mu bere.
1: Aya, kun number 1.
0: Ibere alakoko.
1: Nla
0: ni. Ibere alakoko. Ibere alakoko. Ori ki nbe lowo yi pe odun wo ni Lionel Messi lo dara ko mo Inter Miami lo ile di America.
1: Inter Miami. Oh. Aya. Tu tasan 2024.
0: Oni Lionel Messi dara ko mo Inter Miami lo ile di America.
1: Nani.
0: Oda. Odo 2023 ni kese 2024 o ba je niye bi ka se je niye lapa be yen 347*1004*2#. Ere ka san
1: ere ka so ni ko ni abidi ira dani na
0: ki la pe sa
1: abidi busari lati labiran
0: abidi busari lati labiran
1: be ni
0: o ye mu bere papapa
1: number 3
0: ibere number 3
1: beta
0: ibere number 3 papa sere kan be ni orilede Italy olimpico oloko papa sere yi pe gbagba won lo ni
1: roma
0: na ni orilede yi pe gbagba roma awon na ni ati ko lazio ni orilede italy o ye mu bere yi to gbeyin
1: ibere na keji ti won ni number 6 jefa
0: ibere lekefa
1: bero
0: Ibere lekefa. Ibere lekefa ni ki nbere lowo yi wipe kini oruko oluko ni Korea Betis lorilede Spain. Manuel Pellegrini oloruko oluko ni Korea Betis mo ti bere ibere yo ra mo ti bere ibere yi lori eto yi. Manuel Pellegrini ni o se je ni e je ndoke lo na lo re polowo oja ore mi o le mi gbese be ti wa loju opo e ma lo soju opo kan ni lagelu 96.7 fm ke ro ma share e ma share o ehe o se je ni yen *347*1004*2#. E je ndoke lo kan lo polowo oja ba pada de a lo taki yo tu wa fo gbadagba gbagbale e ku kale.

Abuja. You can in la gelu 96.7 FM okay gajoke. Ile fufu bala fele le ni le badan. Eh ma ye chen dara po ma wa. Ele lo ma gboju wo mi ni kan ni la gelu FM. Lori Facebook. Eh ma wo life and dare ba se wo ni ke ma share. Ba ba se ma se losose. A tu mu eyan merin loju opo losan teni. Agba Olorun eyan merin la mu. Bo se je niyan. Gba mi dada. Instant Tony Boduri. Oko fun mi number t'Olorun da lola. Je soke ko je sapo. Baba niyan lati agba United Kingdom. Of Liverpool. Hey, you never walk alone. Baba Tunde Ajetun mabi. Baba Jet lati Island. Awon ti Chelsea niyan. Baba Jet. Baba ni losan ni. Ipe ka fun awon akanda. Awon akanda ni mo pe o. A fun won lowo lori eto losan ni. E owo odun ni. Lo bodun lo. Baba Tunde Ajetun mabi Baba Jet niyan. Lati Island. Awon ti Chelsea eyan na yo Portugal. Ala Madrid. Gbogbo gada ti course niyan lorilede Portugal. E akanda na pe o. A tori ko ti gbo owo nisin ko wa su ko wa so are di nkan mi o akanda ni o ehe bo se je niyan a to pari eto a gba pe wole a si gba number won le bo se je niyan lapa akanda ni o ehe ti bo se je niyan lapa be yen baba jet Babatunde Ajetun mabi olo ni o lo be bo se je niyan.

0: 00 4 star 2 hash. On l'a fait ta cash hier. Star 347 star 1004 star 2 hash. Star 347 star 1004 star 2 hash. Ina sweni e je ko tu je bo wo. Owo ti wa nle te je lo san teni. Lo se je niyan. Eh se ti share. Eyan meri la mu loju opo lo san teni. 08142491006. Hello my face show.
1: Hello.
0: Eka so sa igbo soke ibo le tin ba wa soro.
1: Ah lati olodo.
0: Lati olodo Ibadan.
1: Be ni sir.
0: Oya papa pe bu bere.
1: Number 4.
0: Ibere elekerin number 4 abi.
1: Be ni sir.
0: Ibere elekerin. Agba ball wo lo gba mi eye agba ball to daju. Iyen Ballon d'Or lodun 2024.
1: Ah lodun.
0: Sa?
1: 2024.
0: 2024 mo pe o.
1: Yeah, yeah.
0: Mi o gbọ tẹso. E ko bi e wa on network yen.
1: Rodri
0: Manchester City abi Rodri.
1: Be.
0: O da, o na no gba. O ya bu bele yin to gbeyin.
1: Number 8.
0: Ibere number 8 abi? Ibere lekejo. Ibere lekejo number 8. Ibere lekejo. Ibere lekejo number 8. Lodun 2000 orilede Belgium ati Holland won gba lejo idije Euro orilede won lo gba
1: 2000 right
0: Euro 2000
1: Spain
0: ko
1: emu mi
0: Oh, te phone ko. Orile de France lo gba. Orile de France lo gba, orile de Italy lowo. Orile de France at Italy. Awon na wo ase ka gba lodun yen lohun. Mo se je ni e la pa be yen. Star 347 star 1004 star 2 hash. Star 347 star 1004 star 2 hash. E ga chat mo ba ti gbe pe bayi. Mo pada bo la pa be yen. A ma fi akoko yi. A ma fi akoko yi. A ma fi kesi gbogbo awon. Gbogbo awon alase toro kan. Patapata. Yake jado ipinle Oyo ni o. Abi orilede wa Nigeria. Ori ta ba wo bayi. O ti pe ogujo gerege. Ogujo. Ele ti. Isele

Anila Gelo FM. Asi ni yu Adisa. To iba ni ma shaun. Oba Femi ere wole odi meta o kwenye kan ta fe mu si. O kwenye kan. Ele ka san. E ka san ma ki loruko yin bo la tin ba yin soro yi. Muti wa dewusi latapata se ta ka se le ni Mr. Musi Muti. Ejeta ta ka je eti je ka se lo so eni. Se je ka se ri. O ti oda eti je 25,000 naira latodo ka se ni role yi. Beni awon ka se o peyin lati gba card number yin sir. E se o won peyin ke sori number yi ni o. Won pe yin bo se je niyan bo se je niyan star 347 star 1004 star 2 hash asi mi yu adisa o iba ni ma saun oba femi ire wole Fashola Omolara Fashola Omolara Asimi yu Adisa to ibo ani ma saun oba femi re wole bo se je ni eyin merin yen drop number yin soju ope ikani la gelu fm a te card yin sin se je ni lapa be yen bo ba tun di lola a tun mu eyan merin mi bo se je ni lapa be yen ojo ti lo losan teni ojo ti lo ori pe mega child o tin sewo simu lebe lebe to ba si tin sewo bayi teyin o ba ti tete jade bayi nkan mi le yo ri ko lo sa na o se jade ye la ka be ye e je mo lolosan teni ipade mi ati di lola ko lo mo pe oku ni soro agbara olohun oba eyin mere ni an te pe yen te la kan da yen e se di account number yin leyin eto akana awa ti ni number yin lo wa account number yin te se ni leyin eto o se je ni e je mo lolosan ni ati yo tujo pade number te pe mi sire leyin eto 090 50 27 5364 090 50 27 5364 ese tan gbo ikan ni lagelu fm sita la ta pade alafida football lo nje be lede indi lo le de india

0: aminete ade la fiji so ra
1: ebe mo ni a elaere
0: pataki ni ko nje yin
1: aelaere
0: gbugbo awon to kun patapata mi lupo na mo ti ja ni mo fi nke ye ka
1: do da duro na
0: ka bo le ka
1: ti mo ni
0: o la ba ti re
1: mo ba ishire
0: ba ko e ba mi pe oni le ara siwaju
1: mi ajila
0: won to na won ji
1: alaye ni o se wo lopo
0: mi po ropo ninu iwe kobo baba ka o tun pada gbe fomo ti e na ka ise leta sale yo tun ko yi ni ha o da mo pa won kan ro ko aba won film ni film ko o true life story
1: fotori ti bere oro
0: ko asale
1: baja o duro
0: ilu eko arumi sale gbele gbele eko akete
1: se eyin ala
0: ko ilu ogbon o si ki wa nile ibadan
1: aja pada
0: ile olu yole
1: e ko ba n fotori ti bere oro
0: e wa n genu aye
1: ijapa n fotori
0: awon aye ti rin ajo mojú ni tasale yi
1: ijapa le
0: ti o gbe wa rin re
1: ototo alase
0: oja ati emu orin ta ba ko si gbedu eleyi
1: ki lo se oloju bayi
0: o ni pe gbogbo awon to je olopolo pipe awon ojogun eda oro yi ta koko pupo pupo ju e si ri pe be lori sugbon gba bi amo to ngbo mi lowo asale je kin ba isadu akan pataki
1: ijapa ni to
0: ba mi si fi si waju eledumare pe ani si awon omo ti wa won ni sese gbe nu aye
1: ya ke pe lo ma se
0: o si ni siyan
1: ko ni go su di ju
0: atokunrin atobirin won mi wa nbe ni igbeyawo
1: won ba ku sekun
0: ni o ba kan lo le so
1: akun pe nkan ji si mi loju
0: kan aburo ma kan wa ko ma keni kokan ti wa tomo tomo e je ntete se bayi ke le gbadun mi ke mi na o le ba gbadun yin daada ka le gbadun ara wa tori pe o ti n lo nibi ku kudu ko ma je pe akoko gba to ba ye ke gbadun mi

0: ọkùnrin ba ti n gbọ mo re relewe idi oda street to wa nbe dugbo won nilu eko tomode birin kan na nbe ku na nbe ni lasun yi ba kan na ma juwo le pe ki daddy oke ti se oga tun di oda kun ko gbe ohun gba akoko ekeji eketa o ti ti di bara gba mi rawo oga tun de le ma lanfa ni ton ba lo bi ise ti o fi kokoro le tun de lo ko lo gbe omo ohun lewe ba ti lo gbe omo re na ni o gbe arabirin ti mo nso irin ajo se bere arabirin ti mo nso ni tola ni laarin ohun atun di oro ife bere mo nbo mi o ti ide eje yara we ka ipolowo oja ni papapa ngba ti mo ba pada de a ma tesi waju e ku ikale
1: Olagbeniwa FM 96.7
2: I'm in love. Sonia Tomato Sachet. Yes, it's true. I love Sonia Tomato Sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia Tomato Sachet makes meals delicious.
3: New Year Cashport, Lossory Valentine Cashport.

Jesus le ba ti wo kasha ni ba dele o elomi ari adabi en pe gbere fe wo dan nitori ako inu ni o elomi ari adabi en to suke elomi o dan ko si adabi to buko mo ti wa domo ko mo ti ya gasa lawon mo ti mo bi ni bi ni ran mo ah elomi ti lo join court bo da pada dele ti wa ma baba re so e mo pe hey omo yi agbowo re leke nka bo ni ti ko se ko o ti mo bi nkan fun e si

0: o ni pe ko so fe n tele phone lo ko to ba tele phone wa yen to ko ba gbele lo oja re na to wa ni niyan oja re to wa ni o na ni ko di bolu gi si boro ko wa do mo ta kan ko do raisa
1: isha me dis god
0: itan kan ni omo ko ni kan ta le ewo giga mi o ba ri se o wa se ti ti ko ma ri se o wa ni ti ore to n ba le sobi to n se driver o lo ho ko lo ma ba se conductor titi to mo fori se ore iwa pe kale ni oni di lesson yo o gbe nse ba sise pelu awa bayi wahala ma sele kakiri gbo awon terminals ta ba de gbo de toni kan ku ba ti yobe ala ti ti ya ke iwo na gbere mu do ni bi ake igure lo lowo re baba.

0: 0607.
1: Adupe lọwọ lọwọ ba mi dun mari dokita e ka le sa
2: mo ki gbogbo ira ni pe kan mi si awon fe ba ni aje bi ara na je fun mi mo ko ni adesuyi adejuni ti gbogbo ni o si suyi na na ba fun jo
1: adesuyi adejuni dokita suyi na ndi ni bo ni le ise yi wa fawon to n gbo wa fun gba akoko ni o
2: I'm in number 52, Mandiri Tambo's 2. In Mandiri 52.

0: Pọ́lọ́ pa àwọn nǹkan lọ́lẹ̀ ṣokùnfà rẹ̀, ṣùgbọ́n àyẹ̀wò ṣe kókó nígbà míì tí kíndìnrín bá dùn ti jù, ìgbà míì tí lílà bá ní àwọn ohun kúndínkúndín. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣe pàtàkì jù ni pé tá a bá ṣe àyẹ̀wò, a máa mọ nǹkan tó ṣokùn.
1: Ṣé rí ibi tá a ṣe ń jẹ kúkù kú ni pé ṣe mọ̀ pé báwa bá ti dìde ètò míì ó wọlé? En to fanu ṣugbọn number awon ma ni kan fi ile mo wole ti eja agba pe mo gan ba e mo ja agba pe mo ki number awon kan le raye pe tori to wa pe ti ile se tawon eyan mo ti won ti gbo ni isin ni won pe ko ti bi o se fe te dokita lo bakan na to ba je nurse auxiliary to ba nwa ise tabe ele to je nurse to nwa ise number dokita o le pe se ti gbo ti mo so afoko ko peye meji to ba ti pe number won won so bi o se ri si ohun fun ti o se ra ma gbowo re je je to ba je nurse ni mo so o nurse ko ba je auxiliary wo pe number won papa julo to na ri o ba ti je si bi challenge malete kankan ring road wa pata ti o ti je kankan si side ring road wo pe number ti won o pe number dokita na ni e pe e je n papo ba won ko le nituma to ba je nurse tabi auxiliary tabo le n to ni tete te number nko ofu ko tete pe lale kia kia e je wa se ba ka fi oko kan peye meji number yin tawon eyan le pe yin le lori ṣugbọn mo tun ti dari iyun na sodo yin ko le rorun e ba je nurse nko tu number na ni ko pe tabo mo eyan to je pori eni good 2k 2k o je 2k ko fe ma se mo o na fe ku oni egbe o je 2k o le pe number yen ko ju ba na e ba n pe number un bayi ko ju oluwa to wole
2: 070
1: 070 to loro ose da o
2: 39 39 00 00
1: lo nje be
2: 46 86 87
1: e ba n to pe le kan si
2: 070 070 39 00 00 46 86 87 87
1: number dokita gangan na nu o e ma gbagbe e pe won ni ba se to ma tin dide bayi nipa ilera ara yin bo ba si tun je nurse tabo le n to tete tete kan ti pe number won e ba n to pe le kan si kamun
2: 070 070 39 00 46 86 87 87
1: Oluwa fi kayo aki yi o Emmanuela aki yi gbogbo yin aki yi oju oni ti wa o e je ma lo le wa pe number mi ni yara te bayi tabi ko record e tabi ko lo wo ye mi ijala lori Facebook ko ba mi so nbe o ba ni to fe ba mi so 08067 38 38 88 08067 38 38 88 e wo alafia wo ni di fiafia o dijo mejo o dabo

0: si adi bibeli ma ya lasa e to ka ko fu keke program but oh se boluwa ti ni ko se ona ti e lo gbeda awon iwa adan awon orodi awon egun awon epe se bibeli se so fun wa ni o gegun fun yan o fi ipe se pe fun yan se bibeli so be fun ohun ti o so ki lo de ta n so e pada sinu iwa mimo e ja pada sinu igbe aye mimo isodomo e ja pada sinu e igbe aye igbala toto e si ja pada sinu e apa keji ti fi mu wa si idanu duro jije eni pele niwaju gbogbo eniyan jije eni pele niwaju gbogbo eniyan o ti we titu so fun wa niyan o ori iketa o so fun wa ni ese keji si karun e je ka gbadua Baba omo mi mimo o se pupo o adupe o nitori pe o sa time le so na wa ni arebus ni jo ko na wa ko sokoko gbogbo ti mo keyan ma le gboti to mo arepe ko ni de ti eni keni atoluso atolugbo adupe okoni fo ko re labe oro iloni oluwa mu kirin ajo wa pelu re je o to daada ja lerin gege bi fe re ni oruko jesu oluwa ati olugbalawa Amen. Ere bani soro mini 080-233-947-96 Otu di ajo mejo Nyoruko Jesu Yesu ni
1: bawa Ijo iyere di tutu ni Christi, the new in Christ Evangelical Church. Ifade mima, iwa mima, ijeri oke wede wa logo. Anfani wo lo niko ijeri aye ko wase ni renu. Ah, abama beyi, kone jate mi atiti en. Ami, ijeri tabi pogogwe niya. Sinu die lara ngwe to siwe. To waye ni bogwe, kanile ye afi lo toko. Olu le jowa kalifi, e yi bade bose esku. Obyan, oke bala mbade. Bogwa de sego tu vya sose. E kwa bibeli, ti wami e ti lofe trofe di jobe oru serige. Kwa gomaru le ne, odogwa de vya sose. Kanseli, nibi te ti lan fani lati riba bo wani oluwa noju koroju lati tu ebi o kanye pale ti jesu fi nje ona ba yo si isoro gbogbo lati ago meji lose di meri irole gbogbo ojobo tozi ososo wakati iyanu re omiriku ewa ibi ti oruko ojo ifi ise gbogbo ogun pelu eri oko ojo kan gbogbo ojo sunday ile eto ojo sini bere lago mejo owurọ si mesa nigba ti isojo sini waye laarin ago mesa si meji lose bakana mande eko lososu pade oluwa gbotemi adua oro kutu aye ologo laago mejo owurọ nibe ni ola fi n gbo adua awon onise owo onisowo onisosu ọdọ Tawalaka sebele pelu, Holy Ghost Life, Fadi ketaketa lozo subi o. Nibe ni, mimi mati yi ya pasepsi o guti oje kyo kolo pawe yofi wano si oluwa. Eni ayadu, fengu eto wanyi, obadu yi kwetia uniso rosu, telefo, 0023-39-47-96. The new in Christ Evangelical Church, lo sope, igbalo karenyo.

Olorun kabiyesi re adugbojo igba ni kabiyesi re Olorun to ni ana to ni oni to tun ni ola kabiyesi re Olorun se bi wo ni wo lo ni orun lo ni ojo lo ni osupa lo ni rawo nipati ri o ma se wo loye kabiyesi Olorun to je pe ko se to ni mu lowo to ma se ti o se ngba to ba wu Olorun iwo na ni o e kale e ka ro e ka san e ku yale tan bi kibi ti e ba tin gbo mi tori ale la wa ni Nigeria bayi ago mesan ti koja awon ilu kan be ni iyo kire ti le won ti su imi be la ro mi be lo se mi be ni yale ta be ni were were Olorun na si ni osupe yo kan ni o irawo lopo won yo kan ni o kabiyesi Olorun to nje imi ni ito lawujo agba lagilu fm atutide bi Olorun se se to re pe ka ma de agbaro kan ati mi atawon to n gbo mi anu lajo rigba ose to koja lo omo iyafe mo da mere pe pade mi ni ose to n bo lori to lawujo agba be mo kan so ni Olorun lulu lonte be ni agidi oran agidi oran iye gba te fi egbe lele lale asko ti o fi egbe lele le yan mo asko to nu gbe yan lo ko se en to mo be na be yan ba fe ji asko te yan ji iye gangan to ni a ago bayi ti lu igba ti iye to so ni kabiyesi Olorun oba ti opin meji bayi mo wa ni aafin baba wa oba muritala adebayo akande ẹkẹni olùbàdàn ilẹ̀ ìbàdàn lábẹ́ bàbá wa ọba tí fọba jẹ sẹ́nitọ́ rasheed adéwọ̀lú ládọjà arùsà wàhùn arùsà márùn tìṣẹ́ bàbá dáadáa lálẹ́ òní olóòtú mi ni adésínà aláwòdé ni olóòtú mi tójọlá wo ni ọ̀gá wa ní lágẹ̀lú àti splash bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ o kenneth kebugi ilodi lagilu fm ati gbenga olayiwola odomande alailujuti to n bọwọ fun awọn ti o ba ti julọ atun gan ba tun julọ o n bọwọ fun wọn o si daadaa ẹ kaabo olumide ni wọn sọ mi akin loye ni baba to bi mi lọrun akin ọmọ akin lojudi oluyọle awọn to da mọ wọn a pe ni akin kan bayi akin kan bayi bẹẹni gbogbo ẹ gbogbo ẹ Olorun ni o ẹkẹrin baálé ìlú ọjẹlẹyẹ níwájú ọfà igbó ìjọba abilẹ lage ìlú Olorun ìwọ ni o agbára àtàṣẹ ọwọ rẹ ló wà lálẹ òní ọmọ ìyá ìfẹ òní amojú ẹrọ mi ọmọ ìyá ìfẹ ó sì wà mbẹ wẹrẹ wẹrẹ wẹrẹ gbogbo ẹ gbogbo ẹ wẹrẹ wẹrẹ náà ni agbára òkan o lẹyìn Olorun Olorun náà ni tún mi síwájú mo sì ń bọ̀.

eni ti o ba ni lu ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lu ogun ba se ni ki won lu awon to ni gbagbo nu ewe ategbo awon ti won si ni ki won se ti won le so jade pe bayi ni se mi ta si sayewo fun won ta si fun ologun won tara won si ya e ma bo leyin le baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan ele n lo molete awon eyan wa lati lu oyinbo ele n re molete be ba de molete e bere le baba adedibu ni adojuko People's Guest Grammar School la wa 080-33-88-10-08-080-33-88-1008 tabi 070-18-21-11-11 070-18-21-11-11 aisan oni kain woroko bi awon gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni buriburi jiju esin ni popo oju ate ti o ni re lede yin ami nikan ko o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewi aremo ni wa o baba ibaruba oba isara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan aile se dere odo bere ba si foju kan wa yo mere sa ni o 080-33-88-10-08-080-33-88-1008 tabi 070-18-21-11-11-070-18-21-11-11 alafi arawo ni gbadanu bu bi elubo a mo reti yin pelu ogun olohun oba ese kupo.

0: Agbola Todo. Hello, Nicola. Hello. Happy New Month to you too.
1: Burukuni to ba mo pe fe se ru o kuro ni eni ti o wa lodo e ma do sibe ko ma se agbere e lodi kola
2: e do wa
1: ni papapa ejo a fe lo sodo awon
2: lodo e ni e discussion on how we can help you
1: e se
2: o mi ko mi wo ke mo ni pe e ba la gba ni inu ebu o ko le opolopo ebu apaya kuni Yang tinggal di Labu, kesimpulannya masih. But tinggal di Labu, ada nilai abisin nafsi awak bisa. Kesimpulannya itu, dia orang lain, itu orang lain. Baca kiri kiri dek, tak abisin dek. Nabi yang kembali anda, kau ini sama awal ni, sama saja.
1: Oda eje ka lo sodo Uncle BJ. Uncle BJ, awon eyan si npe lo. Hello.
3: Hello. Hello, welcome.
1: E kale sa. A ngbo yin.
3: Welcome to my mama. I'm doing lots of your data.
1: Okay, sir.
3: Sorry, I can't say you. Mama mama. Yes,
1: Ekalesa mo fe ka lo si odo yin e ka gbo lati odo yin ka ma tesi waju be yen mo ti pe aseto kan gba ko ta fi so pe nje ki lo nfa to fi je pe awon obirin gbe onje oko won lo sita nitori normally nkan to po kaakiri nisin niyan now te ba wo the reason e ma ri pe opolopo won ma so ka ebi lo npa e kini ko I don't even want to listen to that because oba ni ebi npa obirin kan o to lapa to lese to loju to ni opolo to de le rin lati ile debi ti o le ti se aru abi ko taja ko jeun emi o kin fe gbo yin rara but awon obirin tin se gangan nisi to ye pe won tun ka awon kan like to ye pe won awon

Oda e kaabo pada si ori eto eje ka so toro fara wa ginita nso mo tin fa opolopo wahala ni gburu be fe be ko eje ka so lale ka so ka de pari e en to ye ko se nkan to se ko se ko se ohun le gbon yen won ti gbadura fun awon okunrin to mo se won se ki won to wole won de tun so pe kan ma je ke awon yi to mo se won kan ma je ka won fi ipinle fun e ma se pe ya wa e ma se pe kini nkan to sele gungun na opolopo okunrin na mo mo bo se ye ko se se kini tan so yi shuke gawo ko ye yi akọ ti dide ni a role lo si dada sa akọ koju si ogiri odidi mwa o ti sun lo